Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso. PCFM, your pulse,

So many sinners.

we can make it a better place. Kibuya ka Lesotho. Empa o bona la re se jwalo. E bile ha re tsotelle le ka bagana tse ho se jwalo. Itse no ba ni ba le. Ke nka na ka dipelo ga ba Lesotho. Ke a lwantshana, ha utlwelane bohloko. Re fapantswe ke ditaba tsa dipolitiki. Ke metse le metsaneng. Re sitwa hore re tshwaraneng ka matsoho. Hore re be setjhaba se le seng. Empa he. Ho ntse ho na le tshepo ya hore ho na le tseo nako e nngwe dintho di tla ba mo di tla loga. Di tla tsitsa. Re ke re tlohelle meene diqaqa e ne re isang kwana le kwana. Ai. Reach out and touch somebody's hands to make it a better place. Ha se ntho re tlwaetseng harapa, ha se ntho re ratang re le batho ba batsho. Re amonehelana. Kore re amonehelana, kore maAfrika. Pele potso kore na re ya kae, qetello re ya kae. Ha re tsebe mo re yang teng. Re tsebe mo re tswang batho, ha re tsebe mo re yang teng. Bitso lena o etsang fela. Ho se utlwelane bohloko. Ho se arolelane maikutlo ka tsela e nepahetseng. Ke ka ona nako ena ka ofela re tla nne re lobalobe nqa e le nngwe. E be ga re tsebe gore na mo re yang teng nna ke kae. Go jaaka ra dulang fatshe. Ga tšhaba se senyenyana haholo se tlameha gore se buisane. Mo e diphoso di bang teng dulang fatshe, then solve the problem peacefully. Seng e mong hutlela kwana, e mong hutlela kwana, e mong hutlela kwana. We are not going anywhere. We are not going anywhere. Ha fela re ntse re le ka tshepopo sena se re leng ka sona matsatsing ana. Ha fela ntse re le ka tsela e re leng ka yona, ha ona mo re yang teng. I'm telling you. Ho ja ga ka ra dula fatshe. Ga ka ra kgutlela tseleng tsa kgale. Ga qala go inagana go nagana re bomang. Re tšhaba se le see, re tšhaba sa gantsho. Ga se ke ka bua ka maAfrika as a whole, ke bue ka Bosotho ba rona. Ga re bueng ka Bosotho fela ba rona. Ke utlwentse ke makala motho yo mongwe gare how I wish nka be ke se Mosotho. O ne o batla go bang? Gobane mono o batla go ya phela teng, o ne o tla nne o kopana le ntho e tshwanang le yone e ne ntseng e phelwa mona Lesotho. No nna e ka ganke ke le lekgowa, e ka ganke ke le eng, e ka ganke ke le eng. Naga e nngwe le nngwe le nngwe e na le tsa yona. E ne tla ga o seo lenyesemane mane o bore oh how I wish nka be ke le Mosotho. Le magoa ntse a tshoba, who knows. Ha re tsebe. Wena qala o itukisa pele. Qala o itukisa pele. E tla ga o bua ntho tsena tse o di buang. O bo bua jwalo gore o itukisitse ka nqena. So ha re nagane ka o tshwana. Ha re nagane ka o tshwana. Which is wrong. Empa ha ona ntho nka ba ka etsa ya ngwana mme. Ha ka fela ko ne ko Filipina. Metsotso le mmedi re haba mane goreng ya bokae ya bone. I apologize. Ee, batho ba Modimo ga e ganna le nannaneo ya ee.

e so so ma shome a mabedi a meso e robedi ra ba ka mora hore ena bokae ka mora hore ena ntho ane hey ka nnete ka mora hore ena ya bone ke nke stopa ke sena sa thotho ka pine be na tebitswang ai butle butle a ba ska ba ipheta mo a wi phetu mo na monna mo na wi phetu mo na monna wa ha wi phetu mo ha wi phetu mo ke nge stopa ke sena sa thotho ka pine mo na direng Africa Africa ke ntse ke itjella bolo dinarakisi ya ntse ke itjella bolo dinarakisi

Setlhopha ke sona sa thoto Africa Pinene monatira ha ontso jana ga kisi ya e monata ontso jana ga kisi lo ena e ga gawe ba pala tsa tsinele hengwana me wa ifumana mo e ba mo ga ifumana ding he kenya na ga kisi ka hanong o tlo utlwe monate wa pina he ha ontso itjella na ga kisi ke le na ga kisi fela ba pala pina na to ya thuto Africa ke a ubetsa o tla utlwa monate ngwana monna tla utlwa monate ko ga ke swaswa ke tshoba ga ke swaswa ke tshoba lo ke o ja na ga kisi ha ntse ba pala pina na o nno hlafutlafune na ga kisi wena mona ba o tlo tsebo ho utlwa monate ke a ubetsa ke a ubetsa na ga kisi best nna ke si best o nne itjelle ona mona he go re o nne o ba pale pina ya thoto ka mo ke rutse ngwana mme ke mo ke isa kwa na le kwa na ga ke si ene ha ke ha ke go ke e sa ntle go ka magete kwa magete o we tabole hantle we tabole hantle we ge o bona ena di piece piece ga re ka mo o ska ja piste pele o ja e le nngwe e re la o e tlhafuna mona o e tlhafune gantle la o e tlhafuna mona o e tlhafune gantle ga e tlhafune le gangata o e mmula gabedi fela ka meno e nepaetse gabedi fela e nepaetse go ntse go ikelekelela go ntse o theotheowa nthonyana mona o tla utlwa mona le wena go ya phetse gantle ngwana mme wele ga o dutse ole ka o dutse o le montjena go le monate e re ke gotlile nthong tse thata metsotso le masome a mabedi a metso metlhano re ga gantle gore nnyane ya botlhano beyond the thunder dome ke bua ka tena tena we don't need another hero we don't need another hero monate go tla Mad Max

0: Aho bana icho icho ai ai ai ke ene eo o kwa sa haiko icho ai ai ai ai la pose kwa kwa ei ei tshengwane eo ntho tsena ngwana mme o tlameha go di etse go thabisa motho engwe a o thabise le ena ga o ne a tlatlatlamela to tla kwa disemo mo nna le ena ra tshwana ra tshwana just take a drive then o ka mokgannisa fela ngwana mme wa mokgannisa only 30 minutes o ko tlotla o dula le ena lwena mona o due setulong sena sa se dutseng o ko utlwe monate wa go gannelwa ai a bašwe batho bana ba anang marato bana ba sa tseng marato banadumela
1: etlhile ke letsetle la rete mokwai one le sena le sponse ba tensetsang letsetla la leno le letlega le letle le lekaneng gantle
0: o e bitswa letsetlela
1: etlhile ke letsetlela
0: e tswa ka bogashi
1: e na le sponse sa teng se se rekwang jale bo wa garela ka sponse seno
0: wa harela
1: e wa harela e sa ntseno e tsetla le ka rente ka tinyana
0: hey ke bone bo mme ba ntse ntweno ba se batle go bitsi
1: ya le be mo go jo ko pa nngwe mo ngata to ho mona ntse ntla ka
0: hey wa sa ke bone
1: a ya nna ntse ha ho go nna go e hlo e maintain ha ntse hlo e ya la saluni
0: eh
1: o tse se ho ha mana te
0: eh
1: a tlo bo ka
0: a sa ke ke bone nna ke re bana nne mmeo mogi o ebe ke matsetlela ga ya ka bantho e bone ke ra utlwa ka wena o mjetsa go yetswa ka bogashi ka sponso ka sponso ga o nyake banna a ntse a ntlhalosetsa ntho ena bomme letsa ntho tse ntle o thwe ke letsetlela date molapo o thwe ke letsetlela ntho eno onna oi nna motho wa mmentse ntho eno ke a mo sheba tle ke mo kenya matlho bolebe ke o tlhoe kgolo ao ke bone o ngata o bomme ba bangwe ba ditlhodi dikaneng ke rata go mme a tlhoe kgolo e be motho a complexion ntle a se mosweu a se moswana a le bogare mono lo ga mosheba mono go manna mme o le a tswa ka tlong a le tsena ee o tswile ka tlong a le tsena tho tsena di a tshwanela bomasisitse bomasisitse le gaba le ikeng na bontate ba etsa ntho eo na bontate le bona ba etsa letsetlela a o senyaka lelo ga kgona ntate o re kgadisa legato bale o ne bana mona go re kgadisa legato mo ge tla etsang ge sa ipopa ga ka ipopa ngwana mme Yeah. bless. Woo. Those are the signs. So fun rato one and me. Oh, fun rato vala chuvalo. Oh, fun trainer rato de nore. Incan trainer. Oh, fun rato one and one. Well, got Hannah rato. Ah, you giggle. Oh, very good, man. Get up a fella garage. Ho kwa tlo binela mantsoe a ka ofela. Tena alto soprano.

I will keep on. I will keep on.

같이 말하고 그만한 뭐나 제가 한 일이 코리아 하긴 어디서 오나 어떻게 그래라 setlhopha seno ke sa Simply Red ke rata maebinang pina ena a le kaekae Sydney go na mae bapalang a le Sydney yo a empe a go empe ga golo ngwana mme e re keng ke setlhopha ke sena sa Dire Straits pina tse ka tsena tse ntse ke o bapala tshwana go seng a letsatsi le ka jeno ke pina tse fanang ka that what you call this thing a motivation go batho ba mamemetseng gona jena ba bangwe ba gobetse ba se monate ebile ba ntse ba se monate le gona jale empa fe ngwana mme tiatumelong ga gona ntho e sa lokeng lefatsheng mona ntho e nngwe le nngwe ga e tla loka ko go dule fatshe go buisanwe e tsebe go nnepagala e re keng ke setlhopha ke sena sa Dire Straits ka sa botlhaisi bo maatla ba motho a bitswang Mark Knopfler kapine mo na tiring a brothers in arms.

re gana jolo ka mmelo he mo sotho eso metso tswele ma shume amabedi a metso a e robong ka mo ra hore na bugai ka mo ga hore na bu hlano ho mona to ba dena ho tlo ba mona sa le tsala lo yena ma ho tlo ri nyane ba ra ru yana ona mme ga ntse re o tla ka yona tsela ene ene ya ga ntse re o tla ka yona tsela e dingwe fela he ho se ngalo tsatsile ka jeno ho le monate ho le ka ho le monate tsena ke tshepa hore ba mmamezi ngona tsena bana di felo ka nnete bana di felo ka nnete me ya ga tha le na di fetse ho fela lona nthina ge ya go lelana ge ya go lelana ka nnete ba le ga ntse ge ya go di tsena he Ey. Motho o se sa tsebo rona ba le go re manna mona. Ey. Hey. E re ke nke pile ke na mona mme mona. The maestro. Ooh. Ah. Ah.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mo ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le baghedi ho a golelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha na ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: Aleluya.
1: Aliyo. Aliyo.
0: Ah.
1: Jehova. Aliyo.
0: Le bokwe ke batho bohle. Le bitso lena. Le bokwe ke mangwele ohle. Maneme ohle. A bulela le bitso lena. Le tshepahala. Ntate Modimo wa rona ya lokileng. O seng o tlisa hlompho le boko ho wena.
1: Yes, Lord. Yes, Lord.
0: Ntate o seng. Ke hlompha le ho halaletsa lebitso lena.
1: Yes, Lord.
0: O Modimo o leng teng. Kgosi ya halaletsa.
1: Halleluja.
0: O a halalela. Modimo wa rona ya lokileng ya tshepahalang.
1: O Morena Jesu.
0: O seng a ona lebitso le le ntlase lefatsheng. Leo re le filweng, leo re ka bolokwang ke lona. A ntefo lebitso la gago.
1: Jalo Jehova.
0: Modimo wa rona ya lokileng o ya leng teng. O ya neng a le teng. O ya tla nabeteng le ka go sa feleng.
1: Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
0: O seng o fa tlhompho e otlhe.
1: Eya, Modimo.
0: O seng borana botlhe bo o lokela.
1: Jalo, Ntate.
0: O seng o Modimo wa halalela. Ntate wa rona ya lokileng ya re tshabisetsang letsatsi.
1: O Jehova.
0: O ya leboha. A le tshaba le dikela ke bopaki bo go fang lona gore o Modimo.
1: O jalo Jehova.
0: Tata hayo ya tshwanang le wena o seng.
1: O Modimo wa rona re a leboha.
0: O Modimo wa poloko ya rona.
1: Yes, Lord.
0: Wena lefika la mengwaga.
1: Nkosi Jesu.
0: O kgobosiane ya legodimo. Ntate wa ka lokileng o setshabelo sa rona.
1: Halleluja.
0: O matla rona.
1: Eya, Jehova.
0: O poloko ya rona.
1: Ka nnete, Ntate.
0: Ntate re ka tloa o wena ka ya kae.
1: Halleluja.
0: Ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang yao ya tshwereng dikarabelo tsohle maphelong bophelong ba gago. Ntate ke a leboha. Modimo wa ka lokileng gobane o itse lentsweng la gago ya etsang gantle tswele pele go etsa gantle. Ya etsang gampe le yena a tswele pele go etsa gampe. Modimo wa ka ya lokile tshepalang gore.

0: le bitso la morena Jesu re thuse o go fe matla modimo a ka dikileng ya tshepalang o dula o dima lejo leo modimo a ka ya lokileng ya tshepalang ke a rapela osengwe o tswe lenaneo ke lena modimo a ka lokileng re le tlolla go wena morena a ka lokileng o seng o lokile ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang ke a rapela e sale o seng modimo a ka lokileng re tlo itukisetsa go ya ditshebeletsong tlotlisa lebitso la gago maphelong a rona modimo a ka ya lokileng ya tshepalang ga o sa re ga o hetse modimo a ka lokileng tshimo ya go ketela morena ka lokileng go ithuta ka lentswe la gago ga o re lae o re galemela gobane re bana ba gago lentswe la gago ke seipone ke maatla ke bophelo modimo a ka ya lokileng ya tshepalang ya ithatang o itšheba go lona gobane le bua le ena
1: yesapela
0: ka lebitso la morena jesu iponagatse jalo ka modimo kgosi ya galalelo ke a rapela ka lebitso la morena jesu nka taolo modimo a ka ya lokileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la morena jesu ena modimo a ka lokileng ya tshepalang sealemoya sa PCFM modimo a ka lokileng ke rapela itlotlise jalo ka modimo ntate wa dipelo tsa rona ba nang le ba fileng monyetla modimo a ka lokileng ya tshepalang o tla utlwa lentso la gago ke a rapela thusa maphelo a bona modimo a ka lokileng kopana le matlhoki a dipelo tsa bona ntate wa ka lokileng fa batlhanka ba gago bao modimo a ka lokileng ba ntseng ba re fa maatla o kenelela ga mmo le nkate jone ke a rapela ka lebitso la morena jesu tlotlisa lebitso la gago
1: gaokane
0: wena rona botlhe re kokobele o seka ba ba leo lebitso la gae le phamang empa o phamela gago wena modimo wa rona a lokileng ya tshepalang ke a kokobela ko fa tlhompho yose goba borena botlhe bo go lokela ntate wa ka lokileng ya tshepalang tsamaya le gona go tlona jale o ya fisa goreng yo tla dumela go modimo wa ka lokileng go lokile ke a leboage ntate ke isa tlhompho le poko go wena ke tlolela tsotlhe diatleng tsa
1: gagoelo
0: tsa rona ke tsena modimo wa ka iponagatse jelo ka modimo
1: metsedi ke a leboa tlhe moratiwe waka ke a leboa gagolo
0: metsediwe
1: o tshwaretse lesotho le konutu o na le sephiri o na le sephiri se tla kwa gollo e se segale ke o rata mme jehova bokwe. Hey!

0: tsohle di sebetsa moho molemong wa baratang Modimo. Tsohle di sebetsa moho molemong wa baratang Modimo. Jesu. Lena ke lentswe la hao ntate. Ebe ha o buile hona le ho lakatsang ho etsa, ho batlang ho etsa, ho ratang ho etsa, ho batlang ho etsa hale ka bophelo ba ngwana motho. Ke ho seng Jehova re utlwang lentswe la hao. Ke ho seng re utlwang lentswe la hao. Ka taolo moya o halalang ka lebitso la Morena Jesu. Kataolo moya o halalang ka lebitso la Morena Jesu. Tsohle di sebetsa mmoho molemo. Molemong wa baratang Jesu, baratang Modimo. Momamedi, bophelo bo na ka dimaripa. Hallelujah. Bophelo bo na ka dimaripa. Tsohle di sebetsa mmoho molemong wa baratang Modimo. Ntho e ka etsahala e le mpe kapa e le bohloko, kathe ke morero, ke tlhekelo ya ntho e ntle eo Modimo a batlang ho etsa bophelong ba hao kapa baka, maphelong a rona. Ka nako e nngwe utlwa bohloko ho bo utlwe hore ae khona, ke monyolwa ka hlooho mona. Kathe ae, ho sana le ntho eo e tlong etsahalang, e tlong ho etsahala ka morao ena e bohloko. Ha re bue fela ka taba ya sefefo se leng sa tsoa lewatleng. Ke a kgola ne re bua ka yona be ke fetileng. Sefefo sa tsoa, hwa ba bodutunyana, hwa ba bodutu haholo. Lewatleng bathong ba ne ba palame sekepe. Hwa ba bodutu. Ko hwa tla hwa ba maqhubu, hwa ba sefefo, sekepe sa banna sa kapeha. Sekepe sa kapeha, metsi a ka a kena, e ka sekepe se tlotla se noela. Ya ba tshiu e bohloko kapa tshiu e bodutu haholo. Hallelujah. Kathe ae, ke tlhekelo ya se setle se tlong ho etsahala. Kathe ke tlhekelo ya hore ba tlo bona Morena Jesu Kristi ka nkane ho sefefo. Ke batla hore ke re maemo ohle a etsahalang bophelong ba hao, maemo ohle a etsahalang maphelong a rona, a bohloko, a bodutu, a sa jeseng ditheohelang, ke lebaka fela la hobane ho bona le ho hong, ho hotle, ho holo, ho monate, ho kgahlehang, ho tlong ho etsahala. O ka nna mpotsana jwang? Eya, ke nnete, ke taba e sa dumedumeleheng tjena. Ke a dumela hore le bona ha bana ba le sekepeng, ha ba bona moya o tsuwa o le moholo wa sefefo, ba bona maqhubu a batla ho katela sekepe. Bana ba sa kgolwe, bana ba sa dumele, bana ba sa bone e ka ekare ho na le tharollo, bana ba sa bone e ka molemo o sa ntsane o le teng. Empa hoseng wa letsatsi la kajeno, kankane ho sefefo seo, kankane kapa ka hodimo ho maqhubu ao, kathe Jesu o tlotla a tsamaya hodima metsi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Moratuwa wa ka, ho seng wa letsatsi la kajeno, taba ya ka ke hore fela tsohle di sebetsa mmoho molemong wa baratang Modimo. Hai, lebaka le entseng hore ebe ke tsebana le Modimo, le baka le ntse ngore ebe o tsebana le modimo ke tsela ye o etsa maileng ho fitla mo o neng o bona hore ka nnete mona a e e ka nna ya ba ke ithetsa modimo hayo ne le taba fela ya hobane o no o selebaletswe o qabetswe o thethetswe jwale e se kae ka re modimo hayo. Hallelujah. Kapa banna wena moratuo wa ka ho etsa hetseng hore ibe o momole nteng ka jeno. Ho bana ka nnete ho na le batho ba mo ba ne ba sa batle ho ba teng. Ba mo ho ne ho sa hlokala hore be ba hona teng. Ho na le batho ba ipotsang hore na ibe nna ke mo jwang. Ho na le batho ba ipotsang hore na ibe ba mona jwang. Ba mono jwang ho tlile jwang hore ibe o mono ha bo phela ba ha bo qadile hantle bo phela ba ha bo qadile hantle fela hona le lebaka le tsang hore ibe o mo le nteng ka jeno ibe ho qadile jwang ho etsa hetseng emong o bo emong bona ho bane ala hlahetswe ke mosebetsi. Ulala hlalwa ke bosebetsi a selebalwa a nyopa mabaka ya ba bokamoso ba hae e se ka bo lerotho kathe ha ho lerotho le ba lerotho kapa ho bile lerotho wa nakwana. Hallelujah. Hallelujah. Emong o kopane le mathata a ho hlalwa ke kopa ho ipita emong botata ba ho hlalwa ke bona boetsang hore ibe ha bo hlapoe botata ba ho hlalwa ke bona boetsang hore ike wa sokola o sutleile wa hlopheha. Haleluya. O ba re fela u la hlalwa akere emong la hlotswe ke mosebetsi a bona ka ka re ha o sa le tauma yang e se le phetho. Ke kopa ho jwetsa ka jeno hore maemo ano a hlekela maemo a tlang ho tla a betere ho feta maemo ao o neng o le ho ona pele. E ka ba o bua jwang? E ka ba o re ntate jeno o seng ho. E ka re ke le ka hara mathata makalekale o bontshetsa hore mathata ha ke mathatanyana fela. Ha ke re ke mathatanyana. E hle ke mathata. Ha ho tse fumanwang ditunusitse. Nothing of value is easily achieved. E re ke be ko jwetse hantle hore nnete sale hore ho hong o tlo ho etsahale ho hong ho lokela ho etsahale. Hallelujah. Hore ho hong o tlo ho etsahale ho hong ho lokela ho etsahale. Ha ngwana a tla ba teng, ngwana ha a tla ba teng. Mme o na le mahloko ao a utlwang. Mme o na le mahlaba ao a fetang ho ona. Ka mora mahlabano ebe he e se le thabo ke nyakallo. Hallelujah. Hore ebe ke tswetse o tswetse botjha re tswetse botjha ho na le monna ya ileng a leketla sefapanong a thagisitswe ho fitlhelela boemong boo yena ka boyena ba hae a reng ho morena modimo ntate ke nehela bophelo ba ka masonga hon aha hono ho se monate hono ho se bonolo eya he bana tsa sina ka jeno lena tsohle di sebetsa mmoho molemong wa baratang modimo. Haleluya. Kgaolo ya mashome mahlano temana ya mashome mabedi bukeng ya Genesis ka ba re hle ke re bukeng eno ya Genesis chapter 50 e re ruta ka motho ya bitswang Josepha. Tsohle di sebetsa mmoho molemong wa ba rata modimo. Josepha o ile a sotlwa ke bana babo a sotlwa ke bobutiae a sotlwa ke ntatae a sotle ha sotlwa ke ntatae bobutiae bana ba mosotla maemo a bophelo ha ka ba modumela. Hore ebe a ka phela ha monate jolo ka na ratwa ke ntatae. Jolo ka ha le yena na lakatsa ho phela. Hallelujah. Empa maemo a bophelo a sebetsa ka tsela yeo a neng a sa ilebella ka tsela e bohloko bona mona a rekiswa ke bobutiai kapa bobutiai ba mokenya le meneng ya ba hashwe ke ditau ba mo rekisa ka tsela mo rekisetsa ba Ishmael ba yang ka ene egepeta egepeta mane a fetoha musisi wa egepeta hona mahloko ngao hona makakabetsing ao hona tsietsintse o tse botia bona bo botia ba ne ba mmea ho tsona ka thi ba ntse ba mosutumeletsa botleng maemo ao o leng ho ona ka jeno ke maemo ao sutumeletsang botleng ke maemo ao sutumeletsang katlehong ke maemo ao sutumeletsang thabong ke maemo ao sutumeletsang monyakeng ke maemo ao sutumeletsang boiketlong ke bua nnete ka jeno ha o ka botsa emong wa batho bana kapa bomme le bontate ba maemong a hodimo wa ba botsana ba qadile kae o tla utlwa gore mogale o tsamarereleng taba e kgolo ko rena ebe ngwaneso o mo o leng teng go etsahetseng go etsahetseng ntho ye botlhoko e etsahetseng e tsang gore ebe o se e kae kare o latlhegetswe le ke tshepo le tumelo le kelelelo ya gago e batla e fapofapoa ga se gobane o le madimabe something has to happen for something to happen ntho ngwe e lokela go etsagala gore go gong o tlo go etsagale halleluja go seng wa letsatsi la ka jeno ke mona go tla tsho gore tsotlhe di sebetsa mmogo molemong wa ba ratang modimo modimo wa boko ga go tle kapa ga go kale go se go le gantle gore ntlo ebe e ba teng go lokela go tšhekwa foundation ntlo e ba teng ka mora gore o be le foundation bophelo bo ba teng ka mora gore go be le qalego kapa foundation moralo halleluja halleluja chapter 29 verse 11 bukeng ya Jeremia morena modimo ka boena ba gae a ntse a bona maemo a ne a re tlhaelang a bona maemo a ne a re leng go ona o re nna ke le modimo ke tseba megopolo yeo ntse ke e gopotse ka bophelo ba gago gore na o maemong a feng go ga ke ko a thibela modimo gore a phete morero wa gae ka bophelo ba gago gore na o soketswe ke batho o tlowe ke batho o furaletswe ke metswalle go ke ke wa thibela modimo gore modimo a phete morero wa gae ka bophelo ba gago ga a ka ba a kgaotsa go phetha morero wa gae ka bophelo ba josefa ga a ka ba kgaotsa go phetha morero wa gae ka bophelo ba tafita halleluja a ko reng ke ke bua taba ena ka jeno go na le monna e kile ka kgatlhwa ke ditaba tsa gae o thweng ke modkai modkai ka nako nngwe o rerelwa borwa ke hamane hamane o sebile a etsa sefapano seo a batlang gore go fanyeuwe modkai go sona ka mantse a mang o rera lefu la modkai kate ga a tsebe gore sefapano sena seo a se entseng gore se tlo fanyega modkai se tla fanyeya ena se tlo fanyeya ena botlhe ba o lakaletsang bobe botlhe ba o rerelang borra botlhe ba sa o lakaletseng katlego ga ba ke ba eme ganyane ba tle ba bone gore empa e le stage it is just a mere face ke sehla fela ke sehla ga o ka botsa motho e mole mo matswang teng gona jwale o tla utlwa gore motho eno o mone gobaneng go na le mo a tswang teng le wena o mona mo o leng teng gobaneng go na le mo o tswang teng ebile go na le mo o yang e ka nna ba ke bua le wena tse o ntse o gopola gore na heno o gotse ga monate jwang fela maemo ga a sa le monate o ntse o gopola gore na heno o ne o ratiwa jwang fela maemo ga a sa tshwana o tlhowe o tlhowe le ke tsipa segole go go a nyatsiwa o nyatsiwa le ke tsipa segole hei nna ke ke bua tsena le wena e ka nna ya ba maemo a bophelo a o beile mono mo o leng teng ka morago gore batswadi ba tlhokagale ya ba ntjo di a fetua ya ba maemo a fetua o se o leng sona ka lebaka la mabaka a ileng a itsahala a mang ne le mabaka a se tlo ho fela a hore ibe hanta tu ho le me ba qeta ho tlua lefatseng le ka kwano ibe bo ga ngwana bo mangwana bo ragadi yao ba itjella lefala hao jolo o mana mo le ntega le bakalo na le eno haleluya o sotlele o tsore ke di high blood tena go bane ka nnete maemo a bophelo ba hao ka tlung ha hao ha hao ala o fetu hela ke mona ho jwetsa hore o teng monna wa bahlolohadi o teng ntate wa dikgutsana hona mono mo le nteng yena o bua mantsoe na hore bitsa ho nna minna ke tla ho araba ke o bontsetse kgolo le tse patilweng tse o sa ditsebeng ke morena Jesu Kriste ka molomo wa Jeremia chapter 3 verse chapter 33 verse 3 yes bitsa ho nna minna ke tla ho araba ke o bontsetse kgolo le tse patilweng tse o sa ditsebeng hona boemong bona bo bo leng ho bona o ka bitsa ho Jesu boemong bona bo bo ho bona o ka tshepa Jesu boemong bona bo bo fetuileng o ka dumela Jesu mo dumele dintho tsa hae di a etsahala dumela Jesu a le jwalo ska ba wa ntshepa ha ke re ho wena tlotlo nka ntho ke ena o e sebedise maemo a bophelo ba hao a tla ntlafala nna ke re qalo ya bohlale ke o tshaba Modimo rata Jesu pele tseba Jesu pele dumela Modimo pele ho ntho tsohle o tla bona hore tsohle di a ekeletswa Modimo a bokwe haleluya maemo a jwalo hulukile ho no ho le jwalo pele ho se ho le tsena hona jwalo re hloka ntho e le nngwe fela ho tseba Modimo ho kgutlelana le Modimo hobane ha se mo hona motho ya ratang ya lakatsang ya thabelang ho phela ha bohloko ha hona motho yeo a latswang monate bohlokong no ways ho etsa se jwang hore be o momo o leng teng Dafita le yena e kile ba moloaloe hle a phela boemong ka tsela yeo a neng a sa e thabele ebile le ngwana morui fela wa etsa lore a be mong ka letsatsi le leng wa etsa lore e be moloaloe ka tsatsi le leng wa etsa lore a hloke mangwe ka letsatsi le leng halleluya o fitlhelela a re o tsebana le Modimo a re le ha mmele ntate ba ka ntahla Jehova o tla nthola o re le ha nka tsamaya kgotlong ya moriti wa lefu ga ke tshoe bobeaa bo le bong gobane o na le nna le re le ha le siko kotlelo sae ke tswana tse ntshidisang o teka tafole pontsheng ya dira tsaka o tlotsitse tlhoo yaka ga oli mogopo ya ka o a gapatseya ruri letlhwanelo le mogau di ntse di ntatela ka ditshiu tsotlhe tsa go phela aka mme ke tlane ke tlhola ka tlong ya Jehova ka metlha ke motho ya utlwang ya tsebang ya ratang ya tshepang ya dumelang Modimo maemong ohle halleluya ga se ore nna ga se go wena ga se ore rona ga dintho di getsalela ko bane Modimo a sa sa re batle ae ga o jwalo Modimo ntse a re rata Modimo ntse a o rata tle Modimo ntse a n rata Modimo ntse a re rata Modimo a re rata halleluya Jehova Modimo wa re rata. Haleluya. Ibile hana taba le ona o sentse di betse kae go latela melomo ya batho. Bane teng ka nnete sa le batho ba fetwa ba ahludi. Ha maemo a bophelo a se a le jwang-jwang ba ahlula. Haleluya. Batho ba fetwa ba ahludi, ba fetwa ba ahludi. Batho ba qeta ho fetwa ba ahludi. Ba fetwa dingaka. Ha o se bone motho a sa bila o jetsa ba bang rena o tshwere keng. E se ngaka lo ba ngaka. Nna nkile ka e bona. Nkile ka e utlwa. Nna ke ha motho a sotlaile a hlopheile mona le basilininyana se sa dule ka baka la maemo a bophelo. O tlo motho a sa re ha eo o hatile o hatileng o hatile cable o mangwena ka tiki maemo a bophelo ai se jiga lento namhlanje modimo tlo fetola tabena tsa tsinda ka jeno modimo a fetola tabena tsa tsinda ka jeno ho lekane o pitse ka tsela ye wena o se rateng ka yona ha o phile ka tsela ye wena o nong rata hore ibe o phila ka yona ho lekane ha o mono ho bana o rata ho ba mono ha wa ikisa mono haleluya akore nke ke phatlaletse o di magedi yo tsatsing la ka tseno hore modimo a re tshwarele a re thuse lo wena ngwaneso ya bona ngwana motho a tawa ho hlokang tekano a sa ithibi a sa kgone ho thibeha o bona ngwana a tswileng taolong a sa kgone ho laoleha ako mo tshwarele e mongwe tswa jwalo ke lebaka la gobane maemo a phelang ka gare o ona a mo susumeletsa gore a be jwalo empa ga ke re o nepagetse re be wetsa jwalo o itlhokela fela kamo ya modimo tlhokela fela modimo o mo ame gape modimo a mo ame gape o bonang ka banna ba batho jwalo kobane monna wa gae wa mo tlhokofatsa ka tlong wa mo tlhekefetsa ka tlong jale o mo etsa motho ya labalabelang ya lakatsang ya nyorotsweng ya lapetseng kgotso ya lapetseng thabo jale ganke banna ba batho go gosa motshwareletle motshwarele motshwarele o tlhoka fela ka mo ya modimo ga se qetelelo ya bophelo wena mme wa ka monna o gagatile o titikile ebile o tladile ha tata o sebedisa o tlosa botšhemba gao ga a bona ka o sotsofetse o bona ba batšha aa se phetho a se qetelelo ya bophelo ei wa tseba go na le bana ba bangwe malapeng a bo bona ba phelang ga botlhoko bao go ratiwang ba bangwe ebe ba bangwe ga ba ratwe ga se phetho le a mmeleng tate ba kantatlha jehova o tanthola ei hai go tlile jwang gore o mo o leng teng go se kanjani ukuthi ube la lapho kukhona halleluya halleluya ke kopa go etsa jena modimo wa kgotso wa bokwe ke kopa o beya moyeng kgotso Haleluya.
1: Umpalamise makhu.
0: Hey.
1: Mwata. Umtsike kadiyata. Obani Jehova umtasike.
0: Ntate Nkesi.
1: Ntate John Mutela. Obua kalieto. La kutlo le
0: ntate wa ka
1: o bua ka leeto la ho tseba bohloko hore o tlo utlwa
0: ntate wa ka
1: ka hare ho leeto ebile ya ka eo ntataisitseng hore ke shebe kgaolo ya borobedi semana a matshumi a mabedi a metso e robedi
0: ntate Nkesi
1: e mpontsha hore dipitso tsa rona ga di tshwane
0: go jalo ntate wa ka
1: pitso ya ka motho e mong a ka e sheba e le pitso e itsehang ya hae ntha ya bohlokwa ke ne re tseba hore ntho tsohle di sebedisana ha mmoho molemong wa ba ratang
0: Modimo that it is
1: e leng ba pitk teng ka morero wa.
0: Hallelujah.
1: Modimo o na le morero wa go fitsa batho ka morero wa.
0: Tatuak.
1: Ke tla ba tlalela kere. Ke tla morero. Ke mo bo ha. Ha go tsai.

0: da dengezi.
1: Umkepe motsebeletsi wa ha. Mole soyole linking mesia kunya na buluka. Umthema ka awukena lapha.
0: Ha.
1: Mole kepele tsano di linking. Umthema ka.
0: Jo.
1: Kenya tibo ya lesela. Dimo o tsela di tshiri le makunyisi. Ipi ke wena ya e fang activity plan ya seo motho e mong le e mong a lokelang
0: that in case
1: a tseba motho e mong o ikemiseditse gore a iphapanyetse leeto leo le tsamaile.
0: Halleluja.
1: A shebe bofokodi ba gago ga o tsamaya. A re ke noa John Mokela o sotheile ka maotong. Solophanya maoto ga a tsamaya.
0: Ee.
1: Empa ga a shebe gore na o ya kae o tswa kae.
0: Ga a shebe na o tswa kae.
1: Le gore na o kae. Nkaele morena. Ke mofo wa gago.
0: That in case.
1: Gobane thato ke taeta ya gago yotlhe. Empa ga e ka ntumela modimo wa ka dumela o ntlhape. Le o sitseng wa ka o tle o ntshwarele. Re tsamaya leetong leo batho re tsamayang re ipana re utlwisisana botlhoko. Kaele morena ke mofo wa gago.
0: That in case.
1: Gato ke faefa ya gago yo. Ga e ka nkimela mmela o ntlape le o sitseng wa ka re o ntshwarele.
0: Halleluja.
1: Ke a tseba ka dimo modimo wa ka. Gore dintho tsohle di sebedisana ga mmogo molemo wa ba ratang wena.
0: Halleluja.
1: Le ba pititseng ka morero wa ona.
0: That in case.
1: Gore na jaaka pitso e tsamaile jwang. O rebe Modimo o mphile nako le motsotso wa gore ka dinako tsohle ga ke tsamaya ke nnagane ka wena. Gobane ke tsebile gore o le setlogonolo ka se ba sebeletsang Modimo gobane ba tla tshedisa. Jesu wena ya tshedisang badieting. Jesu wena ya fodisang bakulang.
0: Halleluja.
1: Jesu wena ya matlafatsang basotleng. Ke kopa o mphe bohlale ya bonyana go loka. Leto gobane ke na le leeto ke na le pale ya go tsamaya wena ngwaneso o ka fitwa ke gore ka gare go leeto leo o le tsamayang o utlwe le go utlwisisa gore dintho tsotlhe di sebedisana ga mmogo molemo wa ba ratang Modimo.
0: Halleluja.
1: Ba tsitsitseng ka morero wao Modimo ore sotse ore na ore pita tswa
0: pita
1: go go le se piso yo ke pa maya ka mo mo a o re re seng ka ti
0: ha
1: a tswa en omega yena ya tsama di tsiri le ba ke.
0: Haleluya.
1: Ya re tsatsa tsambo mo di mo ya tswa di hopa o re tsiti ka hona re tsene le tsela ra tlo le Thoko le thoriso iswe go wena wena ya rakatseng lefu wa re siana bophelo bophelo ka boala bo tlhoka motho ya ikokodisa bophelo bo tlhoka motho ya nang le thapelelo ya go tsamaya leetong leo a le fuwang kaele morena ke mofo wa gago.
0: Hallelujah.
1: Oh.
0: ntate Nkesi. Ntate Nkesi ke a leboa morena Modimo wa kgotso a o boloke a o baballa o sireletsa o lwanela o hlolele. Ke a o rata ntate. Jehova bo kwe ntate Nkesi. Hallelujah.

0: mohlanka wa modimo dumelle ntate John Dumedise ke Dumedise ka lebitso le leholo ne pelo ka lebitso le bolokileng bophelo ba ka ke lebitso la morena le mopholisi wa rona e leng yena morena Jesu Kriste
1: mebaji
0: ntate John
1: Hallelujah.
0: Ka re tla tlhokomela le ke dumedi se mo info wa ena tshebeletso ke hlomphe mo mamedi wa lena lenaneo.
1: Hallelujah.
0: Morati motshepi mothaseli ka nnete ke ba dumedi se bohle hle ka lebitso leo na leo le bolokileng bophelo ba ka e leng lebitso la morena le mopholisi wa rona eleng morena wa rona Jesu Kriste. Amen.
1: Mebaji.
0: Tate John.
1: Mebaji.
0: Ke la bobedi.
1: Ah, ke sonta.
0: La kgwedi.
1: Oh.
0: La kgwedi ya.
1: Okay.
0: La kgwedi ya bobedi ntate.
1: Hallelujah.
0: Selemong sa 2026 lebitso la morena Jesu le boka.
1: Haleboko mme wa ka.
0: Tate ke kgwedi eo lefatshe le tshwaileng tle le tshwaela dinatla
1: aleluya
0: e bitswang basadi
1: aleluya
0: ba re ke kgwedi ya mosadi wa moAfrika ka lebaka lena ntumelele he ke kokobele ke hlomphe basadi bohle ba maAfrika
1: aleluya
0: ke ba jetse hle gore basadi le dinatla basadi modimo o sa le tshepile le tshiunyena le basadi lena le matla
1: yes
0: le basadi morena Jesu a le boloke madimo a hai a le tse hantle mo seng bona fela le malapa a lona
1: hallelujah
0: amen
1: hallelujah
0: ana tsene ke ke tikisa mo letsa o mkhutshanyana fela go basadi
1: mebaji
0: ke a mo ntomante ntate ka thuso le tata isa se ya mo ye o halalela
1: haleluya
0: tata ga ne ho seng hona o re ba letse ka tata isa ya mo ye o halalela epistoli ya mo apostola paulosi go ba roma haolo ya borobedi ke maneng ya mashume a mabedi ya metso e robedi
1: mebaji
0: eish that journey mo re da le tsinteng epistoli ena ya mo apostola paulosi ho ba roma
1: eh
0: samane tlo jolo ka ha imotswe e hlile lena ke le leng la mangolo a ile nga ngolo ke mo apostola paulosi na ko nye wa ntsenga le korint
1: eh
0: ya ba ho fihla ho yena hore a ke a ngolle ba kreste ba roma
1: haleluya
0: ka le baka la dikholotso tse malwanyana tseo ba kreste ba roma ba ne ba tobana le tsona
1: mebase
0: empa ha o ntumela ho tsitsa temaneng eo o re ba letseng yona me o ntumelle gore ke bale ka mo e mokuleng ka teng phetolelo bebeleng eo ke e tshwereng
1: halleluya
0: ke tle ke tsebe go matha ka yone Romans chapter 8 verse 28 e baleha ka mantswe ya reng mme re tseba gore dintho tsotlhe
1: yes
0: di sebedisana ga mmogo molemo wa ba rata modimo
1: haleluya
0: e leng ba bititsweng ka morero wa ona eish e fela mona palo
1: eya
0: ya ho seng hona
1: haleluya
0: ntate John ke ka utlwa nna le ena re utlwisisana gore ke mana ena mo re tlaletsweng teng ere me re tseba hore ga tseba
1: eh
0: yes the team ha rena hani ha re batle e re ke ntwe e o re tsebang gore ke tsamana ene ka la ka bonnete ba taba gore ena le nnete ena le bonnete ba gore taba ena ke nnete ke taba e teng ke taba e tshwaregang ga se ntho e re naganang ga se ntho e re e belelang but re a tseba ntate John re a tseba gore dintho tsotlhe di sebedisana ga mmogo
1: halleluja
0: e leng gore ke temane e qalang ka gore fa tshepo ka lebaka la gobane e bua ka gore re a tseba
1: mme waka
0: jale tsebo ya yona ntate John mo re baletsweng teng ka nnete go tsitsa ga tsebo ya yona go ituletse fela gore na modimo ke mang ka gara maemo a dintho tse e fapaneng jeso matla ke selo ke mang a nkutlwile e leng gore taba ena go nnang tate jone e re modimo o a phomola ka gara ditshepiso tsa gae Modimo o a phomola ka gara ditshepiso tsa gae mme re a tseba goba dintho tsotlhe di sebetsana ga mmogo molemo wa ba rata modimo ke ba ena ge sekerega ganyane ya gore dintho tsotlhe di sebetsana ga mmogo molemo wa ba rata modimo ke rata bone go na le kgokagano ditabeng tsena gore ga e le mona re tseba gore dintlho tsotlhe di sebetsana ga mmogo molemo ga se botlhe jone bao taba eo e tla ba etsagalela empa ke bao fela ba kgethileng go rata modimo mme temana e nantate jone ga e bua ka gore dintlho tsotlhe di sebetsana ga mmogo molemo ga re bue ka gore dintho tsotlhe di kenyeletsang moo modimo a iponagatsang ka gara tsona fela ntate jona e re ntshwarele mometa pele waka ke re dintho tsotlhe di kenyeletsa thabo ga thabo e le teng taba eo le yona ka gara taba eo moto teng wa iponagatsa ka gara thabo e e jalo ntate jone re ke bue nnete gore botlhoko le gona teng le ka gara botlhoko modimo yena eo oa iponagatsa go ba mo ratang ntate jone re ke bue nnete gape gore ke re dintho tsotlhe di kenyeletsa le katlego le ga dikatlego di le teng bophelong ba rona ke moo modimo a iponagatsang go botlhe ba mo ratang ee ntate jone e re ke bue nnete gape ya gore le moo re gibetseng teng gantlentle le moo re fositseng teng gantlentle le moo re gatileng ka lebatha teng ee le moo re setseng teng ke re dintho tsotlhe di sebetsana ga mmogo molemo le gona moo modimo ene eo o ya iponagatsa ntate jone go bao ba mo ratang ee go sa nna le gore na ba mo fositse ga kae empa ke modimo a ka iponagatsang maemong otlhe ntate jone re ke bue nnetse ya gore dintho tsotlhe tseo modimo a iponagatsang go tsona ntate di kenyeletsa dikgogonolofatso e leng gore go ba rata modimo ga dikgogonolofatso di le teng ke bua nnete modimo o ikgotlha ka gara dikgogonolofatso tse jalo gobane o sebetsa dinthong tsotlhe ee ka gara diteko le matlhomola le tsona ka tsela e tshwanang go bao botlhe ba rata modimo ake jone ntumelele ke bue nnete ya gore modimo o ya iponagatsa re ke re ga iponagatse fela modimo ya sebetsa ka gara dintho tsena tsotlhe empa ke bua nnete se botlhe empa go bao ba rata modimo mamela gentete jone ke bone ena e qetelela ka bantsho ya reng e leng ba ditiseng e leng ba ditiseng gentete jone a morero
1: halleluja
0: ba ditiseng ka morero wa ona wa ona ditiseng ka morero wa ona modimo ba sa bisang gobane ba basta impisanta te John
1: bona
0: senta te John kire basta biswa nke ba ruti
1: e
0: basta biswa nke ba bishop a tla tsaba le title le senka ga tsebele tsoka ha pa le rako la kereke ga ke na tsaba empa kere e seng ba bi tsitse nke ba politiki ka te John kire le kere e seng ba bi tsitse nke ba ma bona ni seretsi e seng ba bi tsitse nke ba le kane ba bona e seng
1: I'm not going to be able to do it.
0: Jolo ka hanta tenke siya chulo di pito tsaruna haditswa ke ka ka haraka tsitsa ka rengena ya hore modimo o ipona hata ka hara maemo ohle ao ba kreste ba morata ba motsepang ba leng ka hara ona go sa tsotile ha e ka ba momamedi a ka nna utlweka ga gole taba tsena re ke monke ke mo itse go ba heberu ge ya go ba heberu ge teng ge ke re shebe kgaolo ya temana kgaolo ya leshome mme teng re batle temana ya mashome a mabedi a metso e meraro ke a tseba ge e tsolo ka gangata empatsa tshelena e ka tlha ge e bue ka tsela e feleletseng se e na le mantswe a reng a re tiiseng kano ya tumelo ya rona re sena go sisinyega gobane se re tshepisitseng o ya tshepega lebitso la morena Jesu le boko ke bua ke netefatsa ke leka fela go netefatsa ka gore modimo ya o sebetsa maemo ngohle dintho tso sebedisana ga mmogo molemo go ba rata modimo e leng gore ga re sa sesenyeng tate jone tumelo ya rena ga e sa tekesele go sa tsotelele maemo re lokela go gopola gore ya re tshepisitseng o ya tshepega ka nna wa ntumelelang tate jone ya bakeng ka momamedi ke mo isa testamenteng ya gale teng e be ke mo isa bokeng ya nyumere e re teng ke mo isa kgaolong ya mashome a mabedi a metsemeraro temaneng ya leshome le metso e robong mo teng re kopanang le mantsho ya reng ya ba Balame o profeta a re tsoga Balake o mamele o sekegere mora Tsipora modimo ga se motho gore o tle o etse leshano kapa mora motho o tle o bake dintho tsotlhe di sebetsa ga mmogo molemo wa ba rata modimo e leng ba bisitsweng ka piso ka morero ka morero ka morero wa modimo e leng gore ntate tsone go seng gona ge a godifega gore matlhomola ga jwale ga a lekangwe leganya yeo re tlang re e lebile ee ka nna ya ba go bodutu gona jwale ee ka nna ya ba go botlhoko gona jwale ee ka nna ra re imetse gona jwale ee ka nna ra kgathetse gona jwale ee ka nna ba re tepeletse gona jwale tate jone ka nna ba re tenegile yona jwale e ka nna ba tshepo ya rona ga e sa le gona jwale empa e re ke bue mantswe ya reng gobane tshepo e sa le teng sebakeng sa sefate mmele ga se ka rengwa ma a sona mmele ga se ka tsofalela mobu empa ga se utlwametse sefate sena se boene se tsoge gape ga e re se boela se a phela se mmirisa makala a matšha e leng gore taba yena e bolela gore maemo a rona ga a felele mona jeso o fitlha oseng a fitlha kale polelo e ntšha moo batho ba neng ba nagana gore o fedile dintho tseo re fetsang go tsona ee ke bopaki ee ke ne ke rua le batho ba ba mmao ba mora ke ba jetsa gore ga gona nako e botlhoko bophelong tate jone tsalo ka nako ya go botlwetsa bopaki ba bodimo ba modimo
1: Hwane nako ya bopaki ha se nako ya ho iketla. Hwane nako ya bopaki ha se nako ya ho ja monakala di wa kebolela. Nako ya bopaki e batla dinatla tsa Jehova, e batla dinatla tsa Modimo, e batla batho ba eme hantle pela Modimo. Ba tsebang hore ee mahlobola ke kgoro ya kganya, ba tsebang hore ee at the end of the tunnel, hula hula lili sedi, la hai kala hulu sisi ka haga sukoti sena, empa hau kamane la watrela pi. Kanya ya mure na chesto gena, ita sikhe la nalwe na huwani di ncho toche, nisere di sana hammoho. Ndate John,
2: eh
1: huwani di ncho toche,
2: nisere di sana hammoho. Mulemo.
1: Mulemo.
2: Wabarata mudi.
1: Hey man, wabona ndate John tabene ya tsepiso ya hore di ntho di etsetsa batho ba rata Modimo. Ka ho na ba rata Modimo ke bo mang ke ba joang?
2: Eh.
1: Ke bo mang bao? Ndate John.
2: Mewat.
1: O ke tsa ntha ke go ntse o tshwane tsena e mo le mongate wa botso be ba di tsa o rata wa.
2: Hallelujah.
1: Jesus, ke tsola mara ha ke tsiki mangate o nkulu. O ke ke wa nthata. O sna di kama ntle. E leng hore ba rata Modimo ba qala pele ka ho ba le dikamano
2: le Modimo. Haleluya.
1: Tsale dikamano tsa bona ba di hahe jwalo ba qetelle a tshepa Modimo a morata a moetsa dintho tsohle ha ke wa bona a tseba hore ha ho letho le ke la etswa ke yena hobane jwale dikamano tsa hae le Modimo ena di tsitsitse e leng hore ho rata Modimo ho kenyeletsa taba eo ya hore ho mo tshepa maemong a sa tshepa haleng ee ntate jone ho mo hlonepha hle ee le hore re mo dumele ntate jone le re mo dumele re mo tshepe maemong a sa tshepa haleng ntlha ena e nngwe ntate jone hle e re tela hle ntate john man ntate john ka nnete re letsitswe ka pitso ya Modimo go latela go kgatlhwa ga Modimo pitso ya rona ee ka nna ba dipitso tsa rona di tena ba bangwe ba rona but o ngenaphi wena
2: ee o ngenaphi
1: pitsong ya ka o ngenaphi
2: Where were you?
1: Hannah, keep busa. Let me do my car. Ama yang kayon wena o dumela ne le ena ka tsela ya hao ha tsela ya ka le ya hao di sa tshwane di sinyala tena phi
2: ka nnete where do you
1: mwana mona hana hore ka ha tsela ya ka e fapane le ya hao jole lucky tse ka pa ke di le tsaki wa ni jole fela nna ke tsama ya ka tsela e fapane le ya o nge na phi
2: haleluya
1: Na na Modimo na hloka go ga o be mo botse gore jole ha ka bitsa madi jo go latela gore na madi jo go latela gore na ke re lo tlhaloso ya hao ha o mo tlhalosa o mo bona mo motseba jwa
2: hey ka tsi Modimo yena o tsile le pele o botswa
1: hai se Modimo mo re ke mo nga ba re o ntsibile ka go hle
2: go peo nya sa
1: ka le ha ke o swabisa ke hlola ke kwene ha empa o mo sa Kika jeno unze untata. Wale Modimo hasemu utuka isa nishano.
2: Hey.
1: Ili hasemu ramu utu.
2: Hallelujah.
1: Jesus. Liso lore jeso. Limo. Ila kore ndatezo nchilo. Upola hehore. Tato ya Modimo. Tato ya Modimo. Isiti sisa. Kambo jo unia kalwe.
2: Ujolume.
1: Jesus. Tato ya Modimo e fitisisa ka bo junior ya ka lwana ka nna ba mo re ditseng teng go tloka re hantla re ba ka o sisinye ba ke ha se mo Modimo a re hloka nteng me gore re fumane ditlhono lo fatsa tsa Modimo di ntle tsa Modimo ge lokela go suta mo re le comfortable teng ke le re bo Modimo a tla ikhotsa ka harama e mo rona re le bona teng go bale di ntjo tso ke di sebetsa ma mmoho mo le mo ba rata Modimo ba bitseng ka pitso ya Modimo o
2: Mema dijwe.
1: Ntate jone we.
2: Wa tsama ke maketse gore Modimo o re o ntsibile pele a mpopa.
1: Kisa.
2: Kapa o tsibile pele a o bopa. a o kgetha a o pitsa ka lebitso a re waka hotla hona ka pelenyana hore go le yena o e palamang me madijo o e kgethile me ho ho wena hore go le yena o e palamang hey ha ile ditsila e hlatswe ku wena ka pa e hlwekiswe ku wena
0: ntate jone
2: ha e hloka petrole ka pa mafura e tsalo ke wena go bane o e kgethile wa e rate gore e ratile wa e kgetha wa ba e bitsa ka lebitso mme madijo kolo yena ha e le maemong a itseng go nka wena go tlhokagala wena go qosa wena gore maemo a yona a dule e ntse e le maemo a maemong go nka modimo ga ba modimo o ratile a o kgetha a o bitsa ka lebitso a go wa gae o ratile go nka modimo go tlamea modimo go tlama modimo gore maemo a gago a dula a nepagetse gobane yena o tseba merero kapa megopolo ya ntseng a e gopotse ka bophelo bao mme madijo ke ne ke mpa ke re ke lome
0: taba ena ke nnete ntate ga gopolatlhe gore ka nako ngwe e tlhile bophelong ka lebaka la gore dintho ga di tsamaye latela dithaasello kapa dithato tsa rona re ka nna ga doubta modimo.

0: ya lentswe la kajeno hai ka tjon
1: me sonso
0: e re taba tsena di sebeletsa molimo
1: ha mo ka nete
0: ha mo ho molimo
1: wa barata
0: wa barata jo ho mo ibile e re ho bane ke ba bitsitswe
1: ba bitsitswe ngwana mme wa ka
0: ba bitsitswe ke ye wa khutla o re ibile ke yana le kolang botebo go dipelotse
1: jo
0: jo nna modimo
1: o jo jo jo jo jo jo
0: modimo o thewetse ntate jo
1: mes tonto
0: ka be kgolo e bileng leng ya bohlokwa ko gore na ga thewetse ga kana kana molemong wa rona molemong wa ba ratang ke yena na gona ke na le lona lerato le go yena nna re a tseba go ke modimo o re ratang o re tlhokometseng o iteletseng gona o tshwantseleng tsa gona o etsetsa molemong wa gona ga e ba ke modimo o ileng wa tela mo ga ona a tswetsweng a notshi gore a tlo re pholosa bodibeng ba matlhomola bo ne re ikwetse go bona ba dibe tsa gona e ka ba re tla busetsang go Jehova modimo
1: e le mme
0: hele
1: kati melemo yotlhe
0: e a the melemo yotlhe ya ga e gona mo
1: mestanso
0: potso ya ka oseng kore na modimo o re etsang gantle ga kana modimo o re tsotelang ga kana
1: ee mme
0: na re a bona na re a utlwa
1: na re a tlhokomela
0: na re a tlhokomela ntate wa ka
1: hei
0: ga e ba re a utlwa re a bona re a tlhokomela re etsang ga re fela o ne a rata ga re somo kope gobane re botlhale re phela ka botlhale ba rona tsotlhe tse o tlhaelang ke obane o botlhale ke obane o maatla tshepo ya gago e dutse go wena o motho ya ka itlhokomelang o monna o mosadi ya ka iketsetsang gobane wa tseba ya ba e sangedi goseng e theoa fela e re tsotlhe di etse molemong wa ba tseba monna eno ya bitswang jeso tate jone ga moya wa te mono ka tsowa go rona ga lemoa gobane re seo re leng sona re bolokeile le go phela ka mogau ka lebaka la legato la monna taba eo e ne tla dula e tsositse matswalo a rona tsatsi le leng le leng re tsebe le o gopola gobane ke modimo o phelang o tshabanang le motho oo motho enwa a mo bupileng ka setshwantsho sa ona goreng lerato la ga e ne le feletse le phetheile ga bopa motho
1: enokannete
0: ke ratile ga ore motho wa mme o feta botlhokong pele a tshwara mpho e galalelang ya e fuwang ke Jehova modimo e leng ngwana
1: mme waka
0: gona gore go nna modimo o fetile bohlokong o nkile qeto e boima ga a tshwanela go bopa motho ka setshwantsho sa gae a ka ba bobotile ka ntho nngwe e senang thuso ya ba o bopa motho ka setshwantsho sa gae ka lebaka la lerato le ne le phetheile ka gare go yena a nka qeto ena ya ba ga mogao yena ntho ena e bitswang motho ya mo swabisa ya mo phoqa borutu wa kao ka tshwape ya mo tlontlolla empa a seka fela pelo obane ke modimo
1: halleluja
0: ga a ka ba fela pelo modimo a re le ntse pelo ya ka e be ntsho ga setšhaba sa ka se bitswang ka lebitswa la ka ga e ntate moruti a ke gopola temane eno ka metlha ga ke gopola temana eo ka metlha ya ba ke modimo o sa feleng pelo a re a korenke ke nne ntho e ne e bitswang motho second chance
1: Hallelujah.
0: Al fana ka mora wa ha ya tswetseng a notes.
1: Hallelujah.
0: A lopola ntle ne bitswa motho. Tsona.
1: Missons.
0: Saba ina ire ke sebe gona ke manya joanya go kae. Na ke ntse ke hopola hore ke modimo o entseng dintho tsohle. Go bontsha le ga tlola ona mo hauwa ona. Ntho ntho e bitswa motho na.
1: Mewa.
0: Na wena o le motho wa ananela wa amohela. wa ananela wa amuhela o busetsang go Jehova.
1: Ha o bathung.
0: Tshompo le poko tsohle. Di lokela go leba go Jehova modimo phela.
1: O jwalo wena me waka.
0: Tsohle. Di etsetswa molemo, di sebeletsa, di sebeditsa molemo. Di sebedisana ha mmogo molemo. Tsohle.
1: Ka nnete mme.
0: Ke di fintso hletsena. Se lokela go sebedisana ha mmogo molemo. Molemo wa ya di ya wa ya ba bitsitse.
1: Haleluya.
0: Ka bitsitse.
1: Ha.
0: Na re sebedisana ha mmogo molemo. Na ntho tso hlotse re di etsang re di etsetsa ha mmogo molemo.
1: Jo.
0: E kare e tlo re sisting ya borokong. E kare re ile le siphume sa boroko ba hore e kare re ikemetse. Ha kana moyemedi.
1: Mme waka.
0: E re sisting ya siphume sa boroko. Poring pa hore kare re a tseba. E bile ha re le tsena re ka iphetha. Empa o teng. Wa re sisting ya wa ho potsa go tsohle. Di sebedisana ha mmoho molemo. Taba ko re na ho seng ho hotle ho entsweng ke Jehova Modimo. Le tsalo la hao le reng ho wena ha Modimo a ho potsa ka tsinge na hore dintho tsohle o ka di etsa. Empa ha o sa di etse go di sebedisana ha mmoho molemo. Wa ya u bitsitseng. O ntsetsa. O ntsetsa. Rata ho fela ke re Modimo ga le bua ka palo ya lentswe la kajeno. Hobane ye ntse go motho a tsuwe bogokong bo o anantsa a phela le ho tsamaya ka ga bona a utlwa e kare ke moyemedi o ikemetse o a tseba ebile a ka iphetha ha a thi monga bophelo o dutse a re sisinya re re gopole gore o teng ka mehla o teng ka mehla go re boloka go re sireletsa go re etsetsa dintho tsohle bohau ke gona bana re tswile o se ke papa me boroko ntate jone ka mehla motho ha gago betsa galeje ke na le kutlwisiso ya gore motho yona o have date
1: e ke nnete
0: motho yona o have date
1: ke nnete mme
0: e tla re ho seng ha o papama o re helang ka selwa tsa tsile tshabile o no o go betse o sa utlwe o sa bone gore letsatsi le tshabile o sa utlwe le medumo e teng ka
1: ntle eya
0: empa mohau wa hae wa o sisinya ya ba wa papa mama hlo a buleya
1: go
0: na le mongwe a thuthubetseng o thuthubaletse gore ga a kgona go phaphama
1: ei
0: ga a kgona gore a utlwe le medumo ga a phaphama
1: ga
0: a phaphama gobaneng gobane go fedile ho phethehile ka yena
1: Mr.
0: Modimo mo hopotse
1: jo
0: babang o robala le motho ka dikobong o bonye lengwe ebe ye mongwa papama ye mong a papame ho seng ha o papama o sisinya motho a pela hao o batla ho hela good morning o logileng ha papame o fumana ho robetse le motho ka siyo
1: e ithuletse mmao bane kwana
0: ai sa ha o tsela le go na isa la tola nene
1: hey
0: o bona ao papa ma bana le wena you were half dead ha wa utlwa ha moya wa ha yo tsama
1: ka nete
0: so hletse na tse modimo a buang ka tsona modimo go thuse go seng ke le mohe go bane ke lokela gore dintho tso hletse o re phelang ha ga tsona di sebedisana ha mmoho molemo wa ha o le Jehova go bane o yentse ka bomo gore ke tle re tsebe gore dintho di lokela go sebedisana ga mmogo molemong wa gago e se molemong wa rona e se molemong wa batho ba bang empa molemong wa gago gobaneng o go bolokile ka mogau wa gago go tlwa ka o seng modimo a re thusa re tsebe gobane re lokela go dula maotong a gae ge mamele lentswe la emeretse ka lona
1: Mesons
0: o gopole fela gore o botlhokwa moruti wa ka
1: Mesons
0: mono mo o dutseng teng
1: Mesons ntho e ke tshwileng ke gore hangata rona re le batho re bua ho latela tseo re di bonang ka mahlo a nama.
0: Yes.
1: Hobane ka nako nngwe ha ngwana a re shebe rona ebe sesosa sa hore ngwana enwa ebe o tjena ke eng boholo ba nako e seng go bohlo ba nako e seng ka nako tsohle kathe ngwane mong o na le sesumetso ya gona o ba neng a etsa nthwena kathe mme mong o na le sesumetso ya gona o ba neng a etsa nthwena kathe ntate mong o na le sesumetso ya gona o ba neng a etsa nthwena
0: haleluya
1: o ba neng batho hangata re sheba mo motho a leng teng ha re shebe mo motho a tswang teng
0: ha re shebe mo o ba neng a motho
1: ka nnete mme
0: motho o na le maobane
1: kathe re ntse re tsiba hore ntho engwe lengwe lengwe e na le qalo ntho engwe lengwe lengwe e etsiwa ha mmoho molemong wa ba ratang modimo modimo a ka nna qala ditaba e shebile kwana mafeteng koloi a o fitlhela ya ba koloi ya fetoha e sheba teateaneng ke leka gore ke re modimo o fetola maemo ka tsela eo rona re sa e naganang ka yona gobane modimo ditsela tsa e di fapane ole le tsa motho
0: ebile modimo ha fetola maemo ha kopi ha rerisi
1: ha ba tlipe
0: ha o go makala fela
1: ha ba tlipe bidimo
0: ha rerisi
1: amme
0: ha o go makala fela ke modimo o fanang ka ditaelo ke modimo e tsang se wona o se batlang ka motho se fela sa sione le bojaki sena le temana ye reng wa laya wa khalima o ye fa ka mo rata ke rata e fitla mo
1: eh
0: ke rata ha e fitla mo no bane o ka paka thutu ntate Johnny wa re ke ha tsamaya ke na le tshelete ke yo jela masolo a di ke East London
1: eh
0: ile modimo o tsani mme o tshe ha nyenyana o re ha ona moya ya ha o ka ta o sinyelo tsa tsa tanka petrol ya ha o tsamaya ile ha o fihla ka kolo yele be itholela
1: ebe hana o duma ka go se tumetse ha
0: ke ha e phetole ha e tsaisi e thola tuka ga tsela ntate jo ke no hele tsa mechaniki ba ke ni ke hle anyagele o mo patale kore ya hana o tsana
1: ai hena hena
0: tele tena yo o reng ke hao yo no ya ka yona o lo phumula ke be e sene kore insane mo
1: jo
0: ya ha o shela ke sepo le matla mo gathala o imela pelo ya hao ebe mo hani o re a go reng ke ke starte ke bona ebe ya du
1: ka ne ka nako ya modimo
0: nako yo tsa botse o qetile le tshegelo hlo ya metseleng botsimo o fihle ya metseleng o sinye hetso ke nieto o ye mo mona o ntse e ka ba ho etsa etsivang
1: ka tika nako ngwe modimo o ne a o obisa ntho yeo ineng ile o hlaela e ka be ba ke yona eng ka mophelo ba hao
0: ke modimo la yang o khalemang
1: tunanana
0: o tsang ka mo ratang
1: me wa
0: ka se bupua sena se bitswa motho se nahana hore se ka etsa ka mo se gata
1: haleluya
0: ya ba modimo ge ha o ye mo
1: ah
0: o dula fatshe mona
1: mesa
0: kona ke na le morero ka wena o ke batlang ho phetha ka wena
1: mesa
0: ha ile ona wa ha o morero ha o phethatse hona jwa
1: ka nne
0: tate Johnny tabene re matswalo a rona a sisinye ya tsuwe ke tsebe go teng wa phila ke tsamaya le modimo o phila
1: o bona
0: o entse ntshepiso ya hore o keke wa re tlwela o keke wa gana hla o entse ntshepiso e tile ya go tlaba le gona hohle le hona mo mokolo itholang o na ntsana le wena
1: haleluya
0: o na ntsa o hlokometse
1: haleluya
0: ke ka le bakalena a sa itsa go kolo yena e tshise ka point 21 e be e tholela tsala ka gatsela go ba ne tsohle di lokela o sebetsa ha mmoho molimo
1: ruri metson
0: go ba ne o di tsise o tshe o na le ba bitsitse ke ba jwa ha o nahana ha o kgetha go o itsamela ka mo batlang ka teng jwale a o khinya ka tsela o khinya ha o kagolo ya ba bitsitseng mme jwale o batla ho ya mo batla ho ya teng yena o batla ho tlo phetsa mogego wa hae
1: Mr.
0: O ba neng ha le tswalo la ha le satshulwa lo wena. Ate zwane.
1: Mr. Tsonso.
0: Di mawe se hantle mogutu wa ka. O be le tshegele hlonolo fetseng.
1: Mr. Tsonso go di ena ya lona hle e be e nngwe tlisang dipetho tse kgolo bophelong ba ho tla go rona la katleho le tsono pele. Le o phunyeletsa o phunyeletse mme wa utlwa.
0: Modimo o utlwile taba ena ntate wa ka. Mme o tla itsa ka mopilo di batlang ka teng.
1: Ke o rata mme.
0: Ke sa ba hoeletsa ba sa di bana. Ga sa go bona ba ke ba itemoke.
1: Ha re nkwana mo
0: le moyo ba ne. Modimo o ntsa ba bona e bile modimo o ntsa ba hlokometse. Ke ka lebaka lena ba ntseng ba le teng go di ena ha itwa.
1: Ya mane ho ya ne benyang. Entle.
0: reformed in Kenya. Impasho hantu mutu ya ka. Manyene nyene le mili tsana tsela mono. Ke o tlhoka haona mo haona sebaka seo. Se ka tsana le reformed in Kenya.
1: Mesotse.
0: Amen.
1: Ke ora te mesotse utlwa.
0: Ke ora te mutu ya ka.
1: Baba emme.

0: na hi abdista anya nyana bo ko ngi ginyi madoda na kya madoda na kya mchana hallelujah utwa he Obemwe au batho khuta hape tle khuta hape ga tola ka 2121 9956 le plus 2665 9956 hallelujah le kitse ke go pobemwe ndumela
1: motho wa ka ntumela ke kwa kwa le ka tlase go tlhomola ha
0: ntato wa ka
1: ebe ke o hlomphile ka tsela e kgethetsweng letsatsing la go supa la phomolo ya Jehova Mosi.
0: Ntate Photlhedi.
1: Moruti jaanong ntumelele ke matheka lebelo ke hlomphe le go dumedisa moifo wa yena pheleletso.
0: Ntate waka.
1: Ebe ke hlompha momamedi morati mothagafelli wa lena lenaneo la aletareng ya tumelo.
0: Ntate Photlhedi.
1: Jwale ke tla ke kgothometsela.
0: Ee
1: ke tsaya le ding totso.
0: Ye ban.
1: Ebe ke se ke bala polelo e reng mahlomola a ha jwale ha a lotjala go lekangwa.
0: Ee.
1: Le tsana go etla.
0: Hallelujah.
1: Ke bitsa la motho mo halabo.
0: Halabo go ntatwa.
1: Tumela muruti wa ka ka tsasa tlolo ya hao le ka wena ke matheka le Ebe ke ba kala hore ke sonta ha sa pele. Ibile ke kgwedi ya mosadi wa mo Afrika.
0: Ntate waka.
1: Jola ke meke batla ho matha ka lebelo ke hlomphe bo mpasadi bohle.
0: Hallelujah.
1: Mesantsho Reverend Madijo le bohlokwa.
0: Hallelujah.
1: Ke kgwedi yena fela. Empa kgwedi yena na ke kgwedi eo le leng special ka yona.
0: Hallelujah.
1: Jala ntumela. Ke na le moruti yo ke mo ratang ha holo. Tsiba ke ntse so sa korokoro. Mane khomane Lexa. Ke hlompha moruti mapoulo le sana.
0: Hallelujah.
1: Ke hlomphile moholo yo wa ka hle. Ka le bakala hore le yana ke senatla ke mo sadi.
0: Aboko modimo.
1: Ke hlomphile bomme bohle. Bomme bohle ba sadi bohle hle. Le bohlokwa basadi ba maAfrika.
0: Hallelujah.
1: Ke batla le kala kgwedi yena ka mafolofolo. Modimo a le se hantle. Moruti jaanong ntumelela ke mathele ke sekebe ka senya lenaneo.
0: Hallelujah.
1: Ke mathele moo moya o halalelang o rumileng teng.
0: Ntate waka.
1: Jwale wa bua taba ya bohlokwa. Ke ne ke tla re mahlomola ke kgoro ya bophelo.
0: Hallelujah.
1: O ba no jalo bua ka Jose. Mm. Jo sa sa ha o ka ba ho sa hala hore ntho ya modimo a mo hlophisa ditseng yana ka le ba ka la ditshotlo tsa bana ba bo e be ya lahlela.
0: Ha e ka ba lahlela.
1: Ha e ka ba lahlela mo ruti sho. Hey. Ke ka le ba ka la ba di ntho tso hletse le hlaelang. Ke khana ana ko etla. Lebitso la modimo halebo.
0: Hallelujah ntate waka.
1: Ke matha hantle. Moruti wa ka ke shaba tafita.
0: Hallelujah.
1: Ke sa phomola le ha heng. O fumana hore o phomotse pela Saulo. O tseba Saulo ke a menga ntse a hlorisa tafita.
0: A ntse a molelekisa.
1: A ntse a molelekisa.
0: Jo!
1: Jale, yana Saulo o kgalehi. Tafita. A tsaya mo le ka wa kobo ya hae.
0: Hallelujah.
1: Ba mo tsaba tsafita ba re a khona re mothosi.
0: Ka nnete.
1: Tsafita re tsa se ba tsena le tlono. Ha tsheno ba ka tsa mo ngaka jwalo, a bitsa mo hlorisi wa hae mo ngahale.
0: Eh.
1: Jala rona ma hlomola rona a ka nna ya tsa re se tsita ho kopana le motho mohala.
0: Mm.
1: Le bitsa la motho mohala bo.
0: A le bo go ntate wa ka.
1: Tsafita yana are ha ke tloma mela ha ke tloetsa hore be le hlonono la ka le mo dimo a lukise ditselona le tlo senywa ke bo Saulo.
0: Hallelujah.
1: Are bo Saulo ha ba lo tsala hore be ne neng dintho tsela tsentse ba ntse tsa tsona ke di etsa hore ke sitse ho sinyalla ho motho.
0: Eh ntate.
1: Tsela dintho tsa hle mo rutwa ka.
0: isebetsa mo
1: ha ka ro ho sebe di sitse se ya ka re timo mo tla khutlala morao a re butla ke tshatsa ka santaro ke shaba mo ke tsanteng be ke tshaba mo ke leng kona tse
0: ka nete
1: e be ke ba pa ke already ntshatseng tlhaetseng ha di ka ba sa time sa bo phelo ba ka empa di ntshisitse le re ke se ke le pelenya
0: haleluya
1: le tsala mo timo halbo
0: haleluya pa
1: rutwa ka morana mo timo e re mo selele pa ore di ntshatso ke
0: e
1: le saela
0: ha
1: ke kala ba kala na buka ya ba Roma e ona e senyiri ma somola a le saelang hama jwadi
0: e ya ntate
1: a lo tsala ho le kangwa le khana le tsa
0: ho hang
1: ba nngwe timo wa le lutise
0: mm
1: le ba kala na mino a se fela reng o tla fetola maemo a lona Siyama salona sika sisiduli sile jwalo.
0: Ntate waka.
1: Lebitso la motimo ha lebokwe.
0: O jwalo ntate.
1: Rutishwane. Ke ntse ke matha hantle. Ho di nyana pahetse.
0: Haleluya.
1: Ntate. Jwale ke batla hore ba sadu ba utlwa ntsena hantle.
0: Ntate pele.
1: Ma fomola. E o le leng ka re ho ona. Ha tlole kangwa. Le khalalelo ye tloletlela
0: ho ha
1: me putsa ya rona motimo we lukisitse
0: tele
1: le bitsa la motimo ha le po
0: haleluya
1: ke re moruti wa ka ba sadi ba le hlohonolo ho bana bana le dikgwedi tse special
0: ntate wa
1: mara ke mo hore be ke re ha ba le mo le hlonono la bona
0: mm
1: na le ba sadi be ka mbo maya mo Mala mo se ha utlore ba ma tibula ba tsanyana a tlo bolawa o mathala le hlakeng o ranke ke mo boloketse
0: haleluya
1: gale ke a kwata bishop wa ka hoba betena sala ke mamela radio ke mamela di social media ho ntse o tfela ba sadi ba la tsabana mo sadi o sa bona le o ho sala shimo ma ha se be ke re ba sadi ba ha ba le mo e bo special ba bona na le bitsa la motimo ha le bo.
0: Jo, ntate wa ka.
1: Bona, ba study le special le hlokomela mbo special ba lo.
0: Mm.
1: Ma hlomela re le leng hona ha re tswa le ka la khalalelo ya le tlela.
0: Hallelujah.
1: Because we are born you are born with conquer.
0: Ho jwa lo ntate wa ka.
1: Le so motimo a re le sona.
0: Jo.
1: Ntina tsa.
0: Hallelujah.
1: Ke no naba ha ha mala pa.
0: Mm.
1: Jale ke pasa hore moruti jwane. Le bitso la motimo ha le bo.
0: Ntate potlele.
1: E ka re ma yo halalela. O ka utlwa taba na hantle.
0: Hallelujah.
1: Ba mo ne o re tsa ka ho loka.
0: Ei.
1: Ka hore re phela ditshung tsa o qetela moruti wa ka.
0: Ntate wa ka.
1: Mahlomo la rona re lobo ka ntse di hloho.
0: Kanete.
1: Tsa re sa etse ndire lobo ka ntse di challenge.
0: Ntate botlhe.
1: Mara sonta yo tsena na. Pula lo e matla ke re di ntatso. Mana la mo ruti jwa mo di ha kolle.
0: Ei.
1: O re ntatsa na tso, o re tso.
0: Kanete. Kanete.
1: Se di sala mo di sala boko.
0: Ha.
1: Mo ruti wa ka ke ba sa hore. Mo mama di sonta yo tsena. A se khutlong se o thinke se khetsile
0: ntate wa ka
1: abina se fela se ke le kunutu le morena
0: mm
1: ke molala so hletseng khathatsa
0: ka nnete
1: e be o re di ntshotsa hletseng hlaetse ha di fitisi khana le ntlela
0: ho jwalo ntate wa ka
1: a mo ke di ntwana fela
0: ha
1: ke di ntwana fela se ke lokelang ho di nyemo tsa fela
0: ntate wa
1: ka mo di mo sanke tsedite di special na konya ka tla
0: ho jwalo mo radio wa
1: di tsala mo timo ha le bo
0: ha le bo ka ntate pehlile
1: ke ka le ba ka le nana ba tlile le mo sati ba re re mo tsere a boka
0: yes
1: na ba ba nna mi a ba nne mo rana jo so hore ya re ha na sibi ha mo tlepetse ka ma
0: haleluya
1: Saba ha ba shebe mahlonjo so a shaba fast.
0: Kanedi.
1: Majane ba tlotse tsa mo tsadikana ba la sala fast. Ha pa mi sa hlalo gare. Ba kae ba le ba thuba le ba kae mo fast.
0: Ba qusi ba ha u ba kae.
1: A re ha ke tle mo re. Majane tlotse mo tsadi ba la sala fast.
0: Ntate wa.
1: Go tshile le fast. Ke ba tsara ho mo mametsi. Majwana nga mo tobile a tsiba hore a utle fatse.
0: Ei.
1: Ha wa tsa ho ya mahang.
0: A utle fatse.
1: Le bitso la botimo ha le bokwe.
0: Ha.
1: Mo ruti tsone ke ba tsama mo mametsi a utla. Din tsotsa hlatsa nna ba re re le ka wena. A di tsotsa bana le wena di tsotsa bana le monga tsona.
0: Yes.
1: Ha shami sa se fasa sa ha fatse wa di lukisa.
0: Hallelujah.
1: Le bitsala mo timo ha le
0: bo. A le bo go nda de pohlile.
1: Ka le ba ka lena ke re mo mametsi. Ke na le lengolo le reng. Ha ke o lokollele. Ho sa mona ko lokollala ho ya le wena Babilona.
0: Hallelujah.
1: Ke pula le matla ke re. Ho ho wena ho khatha ho rena o ya le nna ka pa wa sala. Morana sa sore na tsa o lokolla. Ha re a Babilona.
0: Ndatwa.
1: Mo tsa mo khatela. Hore na o ya le nna ka pa wa sala na.
0: Ee ntate.
1: Le bitso la motho mo halwa.
0: Hale bo go ntatwa.
1: Go tshwa na ka re mo mamedi sontana tsena. A ka re ke nka morana sa sore le morana le mophulu.
0: Ka nnete.
1: Ke ntla se fapa no ma hetle ngaka. Le bitsala motho mo halebo.
0: Halebo go ntate wa ka.
1: Ka re motho mo yana ke yana na ntshisi ga le khapetsa. Ka re motho mo yana ke yana na fetu le metsi gore e be metsi a nwe ya.
0: Hallelujah.
1: Ke motho mo yana wa na ka o saka ngwa gathala matla le ga re ntse go sitala ya ba wa fetwa a re nehela mora wa hala le metsi a re hatala le tsere tsela bophelo.
0: Ntate wa ka.
1: Ke rata mmina wa sefela a re wa ya o shege dibetsaka o sena molatsonyana.
0: Hallelujah.
1: Le bitsa la motho mo halebo.
0: Halebo go ntate potledi.
1: Moruti shone.
0: Ntate potledi.
1: Ke lala le nna. Sonta ha sa ka sheno. Ke motho mo phela.
0: Ei.
1: Masha wa sa dutse ho yena.
0: Hallelujah.
1: Ke motho mo di tharollo. Mama ma tumela la sa tume. Ha shebe ma bana hao.
0: Mm.
1: O tsaba tsaba sa ho sala sa tikale. Le bitsala motho mo halebo.
0: Hey!
1: Moruti tsane. Ntumela le nna. Ke tla tsaba sa tsi. Ba sa kala ho mathale be.
0: Hallelujah.
1: Ba tsereng. Ma ya ma ka ho di tsebeletso ka ho di ho marakwa ka ho fapaka.
0: Ntate wa ka.
1: O di ma ba tsela tse ma. Ke ka ba kala na ke ba fa mo pesala mahare ya re ha ba tsama ka go khotlo ya baka ba ikele tsa matla a matsha
0: ba ne ba fetula didi
1: ha le motho mo hatlo no pa mo ruti tsone
0: network
1: mel ke kwa kwa le ka hore ke pasa ho palama e be nene mo rana motho mo na o etsa mosteli
0: ntate potli
1: di se fa la lika ba tsa tsukutla moteng tiba hore jalo di hlosale
0: ho jwalo tsiba ntate tsohle
1: ke tshere mo ruti wa ka
0: eh
1: di sabata ha fihla ho morana Jesu
0: ha
1: o mo hoza o ile wa batseng khantsa di akala saro ka basatswa
0: ho jwalo ntate
1: le bitsala motho mo halebo
0: halebo go ntate potli
1: a re ke bogela khantsa di aka morana Jesu o bile tseng maya mo ana ka basetsena. Mala batho ba re ngosa kile ka kala la khala ho rapela. Nka be ke sa fetse mae bo ngatse.
0: Hele, hele, hele.
1: Ke pula le reng. Ho sa nene mba ritini a skatu, a skatla la ke bo fofu. A ka ba sakatse ba re morana sa se wa.
0: Ho jwalo ntate wa.
1: Ho le ho sa wa se wa hlalwa ma hlomola. Ma hlomola no ke khala ka ba ofiti. Le bitsala motho mo halebo.
0: Halebo go ntate potleng.
1: Tlo lo tjala. O tsana le mo pesala ma o beti di ratsenga. Tsala motho mo tsena o tsaka tafone.
0: Hallelujah.
1: Motho mo hatse tsafola mo tsena ndiga.
0: Ho ha.
1: Kalana Roma Seigneur, tu me laisses ma messerie et je le suis.
0: Hassiona.
1: Hassiona. Oh, hi.
0: Dada Putley.
1: Le bisala Mutimahalo.
0: Alibo went at work.
1: But you can't tell you cock of a lady, your shompa. Kill Jehovah Mutimo and Pulukelawena. I don't tell it at the first of Sahihuena. I'll look at milk the horse.
0: Dada Putley Kilibo Hahulu. Morena modimo khotso a o boloke a o baballa o sireletsa o lwanela o hlolele a o phuntse ntlo le soba.
1: Alleluia.
0: Wa tla Jesu, wa tla Jesu. Alleluia.
1: Amen.
0: Ke o rata utlwa ntate?
1: A ke o rata ha holo moruti jwa.
0: Modimo a bo o kwenta ntate.
1: Alleluia moruti waka.
0: Ntate bohledi. Alleluia.

0: Aleluya. Omfile.
1: Watso ya Jehova ibili we.
0: Hi bilwe nanta tifili.
1: Modimo ya ikoti teng ka wena a khumamele a phagamise go teng gona.
0: Ke a kokobela nta.
1: Modimo bo mbulukile o bulukile harale tsi a o buluka makalo a beke a bana o buluka le go felella wa di.
0: Omfile.
1: Ke modimo ya tsapahalang ke modimo ya matlaho.
0: Hallelujah.
1: Tata morena wa rona Jesu Kriste poloko ya bophelo ba rona gawihelo ya ema ya rona.
0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Epo ya dilemo tse tang le fika la mengwaga setshabelo sa bophelo ba rona.
0: Omfile.
1: Le somela la ntlo ya tapita modimo ya loketseng ke go roriswa ga ona e monnya ka phamiswa ntle le ena. Ka hona ho seng hona re re Jehova pahama mme rona re tla kokobela.
0: Hallelujah.
1: Jwalo ka ha o thwe ba iphahamisang ba ya kokobetswa, ba ikokobetsang ba ya phahamiswa.
0: Ei!
1: Mme ke nna ke tla kopa ho ba lehlakohong la ba ikokobetsang mme ke tle ke tseba ho phahamiswa.
0: Hallelujah.
1: Ke kgwedi e kgolo, ke kgwedi e ntjha, ke kgwedi ya makalo a selemo, ke kgwedi ya bomme. Ke kgwedi e kgolo ka mokgofetisisang gobane kgwedi enana selemo sa basotho se a qala.
0: Go jalo mhlomphei wa ka.
1: Ke kgwedi e maatla ka mokgofetisisang, ke kgwedi eo Modimo a ngabetseng yena gore re behe mosamo nna e le nngwe le yena a hlaileng ka yona ka lona letsatsi lona lena.
0: Ntate wa ka.
1: Kalona ka yona kgwedi yona ena ke kgwedi eo Modimo a lamaya Filipi ulo.

0: ntate ba tsho go nya di joli di a pa go ntate ba tsho go nya mesebetsi go hafa tsna tsa holoka mme ke wena fela ntate ya na le tokelo ya go ba bulela tsohle tseo ba di tshokang tsana na fata tsna tsa holoka tsana na fata ya ntate a tsama itse na ne ntate mo matla fata tsna tsa holoka le le la pala ha ntate mo etse tsa holoka go tshe ba se alma ya ba sebetsi ka go fela tsna tsa holoka se ba ka tseo tseo se alma ya se leng ho la teng ntate re ka se bitsa thaba ya tsena ntate thaba ye halalela ntate se se tsana no fale ho bane wena we ya tepe ya ho le modimo le bitso le le tele rate ya le boluke ile la moluke le Jesu Kriste mo ha wa mara na rona Jesu Kriste kwa pano le matlamo ya halalela ibe le rona le tsare le na dibe o tsama mo ha wa na o tsama ile ba nka maeto mo ha wa na o sala le ba sala mo ha wa na o tobe le bohle ho bane mo ha wa na ke wa Jehova fela le bitso le le tsenta di mara na mo ya halalela amen
1: tate Filipi
0: ntate
1: o bohlokwa
0: ya le bo hanta temmokela
1: ke o rata wa utlwa
0: o di mama tsa fa ntate
1: boloka ke Jehova ntate wa ka
0: Jehova i tlo di tsekane
1: haleluya
0: amen
1: o mfile hai hai hai ko ile ke 2121 9956 plus 2669956 ako ile ke le yona ke re utle ka jeno
2: ke tla se tsala se
1: yes
2: ba no se
1: eh ya se ba ni haleluya

0: 하나님께 가봐라 예이사 할렐루야 이거 법에 뭐해 호소 할렐루야 메와가 할렐루야
1: Hey.
0: Yeah. Yeah.

0: nakometse o tsuma shwa vedi a metsimiraro mashwa vedi a metsimiraro freletse ho ra borobedi 23 minutes after the hour 8 a le tarenya tumelo ka u di masihlaba PCFM liqhubu 95.6 da region mukela camera microphone hauna letho le ke king letswa ke modimo tshongwe ngwe modimo a yetsa ngwe yetsa ka morero o yetsa ka lebaka o na le se hopolo o na le hopolo ka yona boemo bona bo boleng ho bona modimo o na le mohopolo ka qetello ya boemo boleng ho bona utetsa mabaka a utsietsa maemo ba u hluboha batho o bona le lebaka tsohle di etso ha momo le mongwa ba rata modimo a ka batlosa pila ha wa batlosa batlosa batlosa wa utlwa bohloko wa bona ka u hlouwe a batlosa batlosa batlosa ke ga batlosa le family a tlosa le noko wana hana ko ba neng le jwanjwa ko ba neng a e le ba ka le teng Hallelujah. Hallelujah. Aki motlwele ngwana ke nne tiki busiye.
1: Oi khile mpilo ya. Ukhusela umoya
0: wa kanete. Ke go popa ba mo yeng khoso. Ke go pobe mo eng khoso.
2: Ha tanda ke mo ke la lose.
0: Khoso ga tolaka.
2: Ke mo sone go tlente kwa ka le ntse ke mo rena wa rona.
0: Hallelujah.
2: Me ha re tshabile ke gona.
0: Hallelujah.
2: Ke khata ho re ho nne bo tlhoko ke nna ba bonne. Ke bo hloka bo nne.
0: Eh.
2: Me e mo le mo bo hloka. Wa no no wa nne ke mo ga tlile nne ke mo di mo ba nne.
0: Hallelujah.
2: Ne taba yino e ananele maemo a ikimela a saudi melele ana ananela sengwe go bana go ananela sala go nne se tla ita go le gopole
0: hallelujah hallelujah
2: so se ke tswa ha mmogo le le le na na nke ntlo ke ke tswa tsa pele na le ha
0: yo
2: ne ke pele
0: jo ba bo go
2: bana di ntse di ntse di ke la ha di etsa hala ba tswa ba etsang wa nyahama a tshire tla nna go phela ke hona go bana ntate modimo pinka le baka
0: haleluya
2: mapilong a hona
0: haleluya
2: ke le go bona ke o se tsabeng
0: ka matamo le ntse le na se ke batla ke le tloele ke a le bua o sua ka ke o rata wa utlwa
2: o so ka ntate go na mapelong a gona ka mehla
0: o bo kwe Jehova ga tolaka
2: ka sa kene ke bi ntse ka le teng ka mameng
0: haleluya
2: ona na go tsama mameli
0: re le bua modimo ha ho o
2: bo hloka o sa bolela nne a gona ka mehla
0: Jehova bo kwe o se thabile
2: amen
0: ka matamo

계속 me mole monki me me horna ha wa fua thari ke go pa o patlalatsa o di masea le moya sa PC hore o mme o bohlokwa o le nyalo mmono ka morero a gore nke ke o gothatsehle hona le mme mong o thunki mme anna o ne se a hudile haholo haleluya kala modimo a moetsa ka holoka a mo falisi ya ditshintsa botsofadi

0: Aduh, haleluya.
1: Haleluya.
0: Ntate Fili.
1: Haleluya ka bonne.
0: Om Fili.
1: Re bua ka batho ba bohlokwa. Ke ka nne orebe ke tsebile ho etsa dintho tse ngata bophelong.
0: Ao bathong.
1: Ke ka nne orebe ke lata ka hore ke loketse hore ha ke se ke le moholo ke sebetse ke tle ke tseba ho ba le tjhelete.
0: Ngwaneso.
1: Ke ka nne orebe ke tlameha hore ke se ka feta batho fela.
0: Ao.
1: Ke hlomphe batho.
0: Ao.
1: Ke tsebe batho.
0: Omphile.
1: Ke ka nne orebe ke lata tseba hore ke loketse hore ke ntse ba tswa pa le sefefa ke mmele.
0: Ee, ya tle ntate wa.
1: Ke ka nne orebe ke loketse hore ke hlapise meno. Ke ka nne orebe ke a ithata.
0: Haleluya.
1: Ke le hore mme o bohlokwa.
0: Hey.
1: O shebe ntate Mokela. Ha o na le letsoho le le letona. Jwale o na le motho ya nang le matsoho a mabedi le letshehadi le le letona. Jwale leina mabathomong le le babedi jwale le hlapa. Jwale o tlo tla o bona hore motho ena a nang le matsoho a mabedi o tlo theta ka pele hobane jwale lane le letshehadi le thusa lena le letona.
0: Eya ntate.
1: Jwale ha o na le letsoho le letona jwale le letshehadi le le siko jwale o tlo tla o dia ho etsa se nno o batla ho se etsa. E le hore letsoho leno le letshehadi le bohlokwa hobane jwale le ijekile lena le letona. E le hore ka hona nka re bomme le bohlokwa ke tsanka sesadi le tiye le tsebe hore re na le malapa re na le malapa a ntsa feteng. Ka lebaka la lona ebile a ntsa tswela pele a ntsa ntlapala ke ka ona o teng mosadi ya botlotlo o nka moqala o qhakga lelapa la hae empa mosadi ya matha o haha ntlo ya hae. Ke le hore ke kopa bomme le be matha ka nako tsohle re phepile lona hobane dintho tse ngata kore o bone ntate Mokela bo mekgatlo mola o tlo fumana hore mekgatlo e mengata e ba le matla ka lebaka la basadi ba bang ba matla.
0: O jwalo ntate wa ka.
1: E ba le matla ka nnete bomme ke tekang kgwedi ya lona hantle. Modimo a tsamaisetse moya o ditsila thoko le rona. Dintho tse ka tsa thuntetsang kgotso ya lona Modimo a dileletse a le fe matla ka mehla. Be bang ba tla e keteka ka meokgo Modimo a hlakole meokgo. Ba tla e keteka ka mahlomola Modimo a ba ntshe ka hara mahlomola. Jwalo ka Jobo a la tswa ka hara mahlomola. Satane a bapalla ka hara lapa la hae a nka diphoofolo a nka bana ba hae. Empa Modimo o re ha o keke wa ama moya wa hae. E le hore le ho lona fela re re. Satane ha ke ke ama moya wa lona le
0: tsamaela
1: le feta seo ka ra kgotlo eno e le tlabe le tsamaga ka gara yona le tlotla le feta le tshwane le monna tasi ja ga tsamaya ka ga kgotlo a roka Modimo wa hae. Jalo ka Daniela ga la akgelwa ka ra le mena o la nna a tshepa Modimo le lona le itshepele ena gore mathata le tsebe gore ga fitlhe ka lona ebile ga tlo feditswa ke lona empa le tlhotswa ka gara ona. A le tsotela ka gara mathata ka gara mahlomola Modimo a le matlafatse ka metlha ke a le boa ntate Mokela.
0: Omphile.
1: Nayo Mokela.
0: O nkokobeditse.
1: Amen.
0: Ke re o rata.
1: Atai.
0: Jehova bokwe. Ntate hle ke a ikokobetsa ho seng hwa letsatsi la kajeno. Moholwane wa ka, ntate wa ka, buti wa ka, ntate moholo wa ka, morate, ke lehopo la hao, ke kgopo ya hao. Bomme seemo sona se ke sa dula se le jwalo. Makatleo. Hey! Itchu! nako o beya moyeng fela kgotso
2: ntate mmokeletlhe dumela ntate ke nne mamotse motsamai ka mazin otso ntate waka
0: mme motse motsamai kgotso
2: wa tsea ntate waka ke tlhokolwa ke mantse a gaogaore modimo a ke ke a wama ditlho tsotlhe
0: never
2: o boetse o fana ka pina gape-gape e neng tselela mo ononong e tshosano
0: seemo
2: sa gago sekeke sa dula se ntse se le jalo modimo ka
0: sefetolalegalemmamontate
2: waka ke dula le nkgono wa ka a le modi 93
0: halleluja
2: ke tile ka gopola ka selemo se seng ga e ne re ga ke eta a dula nako otlhe ka go fela a ka batla go a nkgelela diperekisi tseno tse tse motlhowa le ga ke ka di batle o ka nkgelela diperekisi tseno nkgono a di tshele ka mono ka tegang teng
0: memotse
2: ga a sa latlheile ka dilemo tsena tsa gantse ke gola a ile a legae la south africa ka mosebetsi ga ke tsebena go etsa e seng goleng waka ke gagadiwa mme waka ya banong ketseletsa le legae la maqhen ga ke ntse ke gola ke gola ke gola ntse ke bakana le nkgono ena o fitlhetse dikatelela ke nyetse a ka tsile leng ya bane mme matsale wa ka o mongwena ka gara tegopo yaba ke mo seemo sa nkgono sefetsiwang gona teng gobane ke baka sala ditaba tsa nkgono morago a phela legae la matlhaku south africa a phela le magwa e se apalate e kileng phetisa e peleng ka ga legae le enonong tate go yena ona ke tsena ke rata go duetsa ntate waka gena ga lwana ntwa e thata gore ge mofumane gobane ke lefane yaka e le sa tshwane le ya gae empane neng ke la ka qetelela ke mofumane mabuo a gana le go montsha mo onono gobane ba ne ba jaka ena tšhelete ya pension wa tseba ntate waka nkgono o fumane sebaka se nepaetseng o fumane sebaka se nepaetseng seemo sa ene keteng sa ba sa dula se le jalo
0: meaketelelong
2: gona jeletena go bana le le modi 93 ga ke tse gona modimo o tlo mogolo ka go feleletse nako e kae fela gona jeletena bophelo ba bo phelang bo fetogile nkgono o ne a phela bophelo bo bosukong jate mokele a tsa mona nne ke bona kae ka go aswa empaneneng nako ya motho a sebantate waka nako ya motho ke ya motho ee o le madipedi ke monkile a dula go nna mona jaka waka bophelo ba ga bo fetogile gape-gape seemo sa motho ga se nadula sentse se le jalo go na le nako e modimo a ka fetetsora
0: o gammantshe bo o kae mme motse
2: ntate
0: o gammantshe bo o kae
2: a ke mazinoto
0: o mazinoto mona
2: ee mazinoto mona tlasa flight one mona
0: tlasa flight one
2: ee ntate mo thweng ke metlakase sokosotho ke metlakase
0: ke a se bona setope sa metlakaseng
2: ee ke motho a tsebagalang gagolo monne ke nne mamotse motsamaikile ke na le malapanyana a mmalwanyana ke motho a tsebagalang
0: a ko jesu tlabe ge tlo fitlha go tlo bonang kgono monong
2: o lekile ntate
0: o bona mo mono na le di mo ene le dikgomo wa bona
2: ee
0: godima teng mono o na le malaine a shebetseng kwana botšhabela amakae a mane kapa matlhano ke atisa go ya mono ke tla o tsoma ke tlo bonang kgono a utlwa kannete ka ga ke mo patalwang rente a nkebe ke tla ka botsisanfela
2: nna ke motho a tsebagala re ga e le mo kgawashe mo
0: ee
2: ga o fitlha monono bo disekopong monono kapa gona metlakase mono ebile ke teteng mona ga nne mamotse motsamae
0: ao batho modimo wa kampane ke tsetsa ka go loka ka tla bonang kgono batho ba modimo
2: o tla o thusa ntate
0: ke a leboa utlwa mme waka
2: go lokile ntate waka ke tsantse re thabile ka mesa yotlhe ka o mamela
0: ao mme waka re a
2: leboke fa maatla nna empha maatla ka nete bophelo ba ka ebile bo fetogile ke yona go tloa ga e le ntate molapo ebile bo fetogile ntate waka ke gantle ke yone gantle
0: re boka modimo gagolo re boka
2: modimo
0: ee ka nnete ke kakapa ke kakapa ntate molapo ke kakapa
2: gante gagolo
0: a leboa mme jehova boko wena mme waka halleluja ao mme a motse batho utlwa ntate molapo Menyabuketso. Ei! O tswae. Me o phela le nkgono ya dilemo di 93. Fela o re o phela pilo bo botsa. E tle bo mone ke ba semone se ke sa dula se le jwalo. Utlwa. 2121995 6
3: +266 995 6 When the enemy comes in at the flood, the spirit of the Lord.
0: Hallelujah.
3: Hey.
0: kobe ya moyeng khotso
4: dimela ntate mokela
0: mme wa ka khotso
4: ntate re le ba hleke ho seng ho hotle ho ntseng ke ntate modimo ke le bua ka mantse a ka jeno a re tlatiteng ka matla
0: haleluya
4: ke ne ke mametse mme mohuti wa ka ne mohuti baji ka mamela mme mohuti ne tshantsho ka nnete bo mme bana sonta se se le se seng re tsitse re ba mametse ba re tlatsa ka matla ha mmoho le ntate bishop ana ile nga kena ka morateng ka nnete le pineno ile tsenya go se mo sa gona se ke fabula se jalo ke
0: nne ya ta
4: modimo ha santana o phela le fatseng a santana o na le phefumulo o na le morego ka bophelo ba gago
0: go jalo mme wa
4: ka nnete ke rata go khothatsa bo mme le fatseng ka bophaga gore modimo o ke modimo wa dinako
0: go sa
4: tsotsele maemo a o re fetang ka ha re bona re le bo mme ke ntse re nna ke ya le bo mme ana ana ke ka tsana le bo mme ana ke leng a tswella le tageng a sa sa tsene na go ntse modimo a le denya melomo a hloka thari empa modimo ile wa maka ba kana go ya ha ke ba tla gore le motso ngwana le bo mme ba ntse ba le bo mo mbono ba tsela gore modimo o santane le modimo wa dina kwa sa fetweng bona le nako yeo a tla phumula me go ya bona bona le nako yeo modimo a tla gefa dikagabo tsa dintlotse re di hlokang go bana modimo o sebetsa kana go ha e seng ya rona ke taba sa ya hore re mangwele ke bo pa ke muruti wa ka ke mo pa ke ba hore modimo o a sebetsa kana go ya ha ke yo mong yo le fetse le ne le tsaisa ka ena empa ile ga o se tsena yo modimo o phumula me go ya ka o nka ga ba ka se ke neng ke sellela e le le gabunyane ka mo ga le motse le shome ke so ka le se ke mwana ka wa pele e ba huye ne go thutse ho itse tu empa ile a khantse ke bebe nya melo ke le nne hanna e ba modimo o phumula me go ba nka ga ba a bo etsa ntsitsa ka le sia le leng hana le tsena ke a o tsia mogolo a qetileng sekolong ke dutse ke phamisa bogolo ba modimo le tsatsi le tsatsi ke ke modimo e le hang ka tswa ho ena nka ya kae go bana ho ene ke ile ka fumana bophelo ho ene ke ile ka fumana matla le fatshe le ne le tsheisa ka bophelo ba ka empa ke a tsena hore modimo modimo o teng ka dinoko tsohle ke ya ha ke ingwe se e be ke tsike bua jalo ka jobo ke ke a tsiba go bana molupulu wa ka wa phela ke mamme mo maema mo a se ka ba o fe ke feta hona a ke nya hame ke phamisa tsoho go bana ke a tsiba hore go tsong ha o dulo wa se ke ya le bo a sente ke ke mamana to ka mosiane ke
0: me mana po ke o rata wa utlwa
4: ya le wa ntate se o bohlo
0: ke baba bo o
4: ma tsale tsa tsile tsa tsi sonta se se se se ka tsone o tsatsa fela jwa
0: ke baba bo ko me wa ka
4: Hallelujah,
0: hallelujah. Hallelujah. Hey!

go utlwana report petwe ke le ruhadi le le ka ka nna dipaki mme o re o ne se a ina le dilemo lemo a sna ngwana a fetule setseisa o fetule setseisa it's for the reason ke ka le baka modimo wa tata ipona ha tsa ona bophelong bona bonu ba hao ona mo mo mo nna o komelang ona mo mo motsi o somang ona mo mo liloko le o ninang modimo o tletsa plan lwana mohlano wa ka ya sa sebetseng moena wa ka ya sa sebetseng gaitse diaka wena ya tsomana le mosebetsi ka lebaka la boemo ba bophelo ba ditlhoko o ba bona bo bophahame boemo ba ditlhoko modimo ntse a tloetsa plan o tlo o thola mosebetsi tleseka wa nyahama halleluya ke a tsiba na ho botlhoko wa ka ka ngodula fela o bona ba bang ntse ba sebetsa ha o luluka mangolo a o nang le one ke a tsiba tle le modimo wa tsiba 29:11 Jeremiah uri o tsiba mehopolo ya ntseng a e hopotse ka bophelo ba hao ke modimo

0: ke a tseba hotso dumela
1: tatwaka
0: o moyeng si hanya mahala ka Jesu
1: a o tata ke tla mahala
0: ka Jesu ai sikur
1: tla mahala
0: sikwembu eh sikwembu
1: isikwembu sa mina leso Jesu
0: eh
1: Jesu
0: tsohle di tswa mo
1: ke tla mahala
0: ka Jesu
1: ka Jesu
0: ai
1: o ba ne tsohle di tebeletswa ha mo ho molemo wa ba rata Modimo
0: nna ke hloleile ka Jesu
1: ka nete Modimo o mo tlenta twaka ke re fela Jesu a bo
0: ke na maletse ka Jesu ke na maletse
1: ka nete ke phela mahala wa tla batho e ka ba ka u tsisa tabena ntatwaka o sa tsotswa boyeng
0: ntatwaka
1: ho ka ke phela mahala ka Jesu ha hona letho ntate lo gele etsa ke phela mahala
0: haleluya
1: ha hona letho lo re le patetseng hore re re ya phila ba ke phela mahala
0: ke mahala ke mahala
1: ke morati ya re rata
0: ei
1: ke phela mahala ka Jesu
0: ibile weekend tse motswalle
1: ibile weekend tse motswalle wa pilo
0: e tshepeha
1: wa pilo hore wa bana Jesu ke motswalle wa sibili ke motswalle wa pilo ke mo gona ngwana na re re phela mahala go ha ke tsebe mo ka mo la hlobo metsoge ke na le motswalle ya bitswang Jesu ke na le morati ya re ratang yo o eng ha le ho yena ebe ha re bone mathata re bona yena ke lokela ho tsala sefapa no sa gologona
0: haleluya
1: ke phela mahala ka Jesu
0: phela mahala ka Jesu
1: ka Jesu ndate tsamawe ha tsokwa
0: ke le bua ke o rata
1: o tswa kwa ntatwa ka rata ke nne mpa ka bomotso tlo ga tswa ke Jehova
0: a bo ke Jehova
1: ke phela mahala ka Jesu
0: ka nnete ntatwa ka
1: Jesu o ya ka ntatwa ka o ya tla
0: o haufi
1: o haufi
0: o haufi
1: ka ke tswa ke leisa go bana sikepe se ka go fofane se ke se tswere mo benta
0: ke se tswere mo benta
1: me e tsa se ba ba re tsama di sentibel gona ke ka se re tsama le di sentibel ke re se re se tsitse re go yemo bo re neng la o ka fitla Jesu go yene
0: re cruise
1: la maha
0: ha gona go cruise
1: re cruise se nda twaka re le tsitse
0: correct
1: o wa ke ka tsapo le ponte e ka re ga e kala kalo
0: tsohle di tswa mo
1: Molemo
0: wa barata mudi o se ka tla kone ponte
1: ja di
0: ha ba ka nna go bophelo go pedile modimo e ba o kala kalong a o se ke ba qala talong ntate msimango bye bye ke o rata utlwa imiraro fela metsotso ra bile ora ya borobong e le re imiraro fela metsotso ya re rarwane a go ntumela re le mothating ona ona hle nge ke le buye boeta pele ba sia le moya botsamaisi bohle ke le buye le dibudi tsohle tselentsa bua pele ke bua le batlang go bua ka moraro ketso ka mona o ba ke tlo tsona tsona tsena ona tsena ona tsena ona tsena ke atso haleluya ke atso o nge guse ka ena fela pele ee ke a tseba go pine eno yo gatlhile o e ratile ke ratile le nna ke ratile re ratile pine eno ga ke etsa tsena ka ena pina ke kopa o ntumelele go rapela ke mpe ke tswe ka mona ntse ke bona gore ga ke no o tswa ka mona ga felang ke keng ka etsa tsena na ke a tswa utlwa ke a tswa a re bile lona hantle ho tloa horeng ya botshelela mane me imedi metsotso pele ke tswa ka mona ke a rapela modimo ntate modimo mora modimo moya o halelelang ra busa pele morena wa kgotso o bile le rona o tloa qalong o ntse na le rona qetellong mona re o bitsa Ebenezer o bane lojo la thuso o na le lebaka le o etsang dintho ka lona o rena ke ntho e ntle kapa ke ntho e bohloko o na le lebaka re a leboha monghadi wa bophelo tse botlhoko tsona o bodietsa o tlo tsebe go tsebagala gore o ka etsa tse monate tse mpe le tsona o ka di etsa o di etsetsa go tlo tsebe go tsebagala gore bobeng moo wena o le modimo ka tlhagisa botle ka lebitso la morena Jesu tswela pele le rona ho tla Kreste e tla tla ta kereke ya hae. Amen. Re tla kopana hape sontase tlang ha modimo ratile wa utlwa.

bona o sa tsotile nantse ke tsama ka haru ho eng ke se ke ka dumela maima a ka mahloko a ka le dikholotso tse ke leng ka ro tsona di be ka u dimo ho wena wena o ka u dimo ho ntwe engwe le engwe tota ga kena jwalo ho the gospel global sounds mo tota re nka metso tsa mashaba mararo fela ho re ke re ge bitsa ho yena re mmone re mo lebohe re mo ananele ge ge ya leboha o belle bohloko ba ha o kwana o belle maima ha o kwana o belle dikholotso tsa ha o kwana ena ye ho dimo mahlo ka ngho ya teng tsona dikokobele wena o kokobele le bitsola ka tsheke le bohile ri lo mogabodi go dine hlola fela matsatsi a mabedi selemo ke sa 2026 good morning.

0: e dule go e mashome a mararo ka morago hora ya borobong. Re tlotla re kena jalo ho the spirituality segment mo re retsho re re he go botlhokwa haholo gore re itekole mo mamedi re be le nako le rona. Empa o feta mona re nne re utlwa gore na re ntse re tsamaya jwang leetong lena la rona. Ke a kgona haholo ntho e re e batlang ke gore fela re phele rona mo mamedi le ga o ntse o etsa ntho tse ngata tseo re sa lakatseng gore e be di a etsagala, le ga o ntse o na le diqholotso tse ngata tseo re fetang go tsona, le ga ke sa batle go feta ka re o diqholotso gobane re tshoge re e wa tsaya motho ga ba o ntse o tshoge gore o bopiwe ka sepheo le morero lefatsheng mona o na le lebaka le o le tletseng. Jalo gobane ntse ke tsamaya ka gore diqholotso tse ntse ke tsamaya ka gare go tsona, empa ke gobane wa utlwisisa gore diqholotso tseno morero le sepheo wa tsona a se gore di o bolaye, empa ke gore di ntshetse sena se ka gare go wena. Momamedi, ke gore gona jale ga ne se ka ka o fa monyetla ka o botsa ka re ntho ya botlhoko o kileng wa feta ka gare go yona ke eng yeo se o e fetile momamedi a go gutlwela moga gore ai ntho ene e ne le boima, e ne le thata, ne ke sa nagane nka e feta. E be ke a o botsa ke re ntho eo e botlhoko eo ne o sa nagane o ka e feta, o nagana go ja ya o feta e kebe yo o entse motho yeo o se le ena tsatsi leo, ko bo bona dintho ka mogo o tshwanang go ja ga o a feta go yone. Ke a o tshepisa o tlo tla gore a gobane dintho tse botlhoko tse re fetang ka gare go tsona, diqholotso tse ngata tse re fetang ka gare go tsona momamedi, di re thusa gore re bone ka mogo o fapaneng o ne re keteng ga ba ga bona ka ona go ja re ne re sa feta ka gare go ntho tseno. O re thusa gore re atamele dintho ka mogo o fapaneng, o re thusa gore re be le grace mogau ga re ya re lebane le batho ba bangwe, kapa re utlwisisa batho ba bangwe, re be le kutlwelo botlhoko go batho ba bangwe. Go ja ga re a feta go tsona go na le ka mogone re keteng ga ba ga atamela dintho ka teng kapo ga bona dintho ka teng jale go ntse le botlhokwa gore re fete diqholotso. Tsatsi lena ke batla re tlotla re dula fatshe re sheba taba e botlhokwa mo mamedi, taba e botlhokwa gore re seke ra beya ntate Modimo ka gare go le box. Do not box God, don't put God in a box. Hobane o tla nna hlae le ka gare go diqholotso tseno tse re leng ka gare go tsona, e ka ba o a kulelwa, e ka ba mohlomong o tlhokaheletswe, e ka ba o latlhetswe ke mosebetsi, o feletswe ke mosebetsi, e ka ba ke ntho tse ngata tse ba mohlomong o ka feta ka tsone, o hladuwe, o a hlala, ntho dingata tse o ka fetang ka gare go tsona momamedi. Fela o se ka ba beya Morena Modimo ka gare go le box wa re ai ena yona Modimo a ke se iponagatse ka gare go yona ke le ka gare go tebetebe kale, empa ke batla go tlotla re ge gopotsana re bontshana gore ntate Modimo can still show up le ka gare go meferefere re leng ka gare go yona, le ga re sa bone gore na a ka tlha jwang kapo a ka re ntsha jwang ga re tsetsena fela ga gotlhe.
1: PCFM e utlwisetsa mokete o mogolo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhagolo di satla thea tsebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.

PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Re be a metsotsong e mashume a mabedi a metso e mehlano. Pele re fihla horeng ya le shome. Yana. Karolo nyana le nna ntse go tswela pele mo mamedi. Ne re shebe re utlwa fela gore na ga ba batho ba betere jwang tse dintsa di kholotso tsa go fetang ho tsona na ga di feta jwang empa feta mona re bua bophelo. Ka maleme a rona re bona bophelo ka mahlo a rona. Mme ko amela kudumedisa hohle motswang o mametse o le hona teng mona he re tota re reflect re dula fatshe e bile go khothatsana mo mamedi tsatsi lena ke batla ho bua le motho e molemong e ba mohlomong bophelo ba hae bo sheba hala ka mogwana sana hana ka teng tsa kana go tsedi bophelo bontso tsa maka re bona na ho na ke bophelo ba ka bo na fela ke bophelo ba ka bo bontse ke tsa maka re bona nna ne ke sana hane hore 2026 ke bentse ke tsa maka re nthwana ne ke na hane ka re tlebe ke fihletse nthwana le yana le yena ho etsa la tsena le tsena le tsena le tsena empa ho latela na bophelo ba ha o bojwang hona jwale ha o bone ine le se o no se lebelletse ka bo bona o sa phele seo o no se lebelletse mohlomo o ka hare ho season nako ya dithapelo tse sa arabelweng ka potse so arabelo mo mamedi mohlomo ngontso tsa maka hare ho uncertainty ha o bone na eng itlatla latelwa ke eng ka bo keng itlatla etsala ka moganneng ka bo ka ba ga eng mohlomo ke disappointment ka moga disappointment mo mamedi ntso phoqwa ke ntho ka moga ntho ka bo ke motho ka mora motho ntso la hlehelwa ke batho ke dintho ka bo hai ke na go mona e loreng ya ferekana go a hle hona jwale o seasoning ye ferekanang etletseng ka nthotseng ata wa kula hoetsala tsena hoetsala tsena ha sina go mona to ho hang empa mo mamedi kana go tsedi wa tsiba ha ga nna go tso tso leng ka ro tsona tse seng bonolo re iphumana e le o re be antate modimo ka haro ho le box go re totla re ha tsena e ke leng ka ro yona modimo a ke bone ka ga ka gona ho ntsha e bile jo le be re batla mo thusa ga batla mo jwetsa gore na a itse dintho jwang fela ile yena modimo ge lebeletse gore na go nyeo are arabe ka mogho o itseng go re sentse gena le dikarabo ka po gena le mmapa gena le nthongwe lengwe tla mo jwentsa gore na gona ga batla re arabele jwang ka motho e gereng eno yena ke yena ka nhlonolofatsang tate modimo go re tlhoka mo supiso go ene yena ke yena ka nhlonolofatsang ge mo jwetse gore ka date tsena o bong hlonolofaditse ka po wa gabetse thapelo yaka ka pa di planetsa gona mo mame hona le nako yeno e le gore e hlile ga tsho gore ge balla mo gena modimo gore etsa tsena le tsena le tsena kana go itseng ka motho yena tsena le tsena empa hi ka ba mo mame di tate modimo o ntsa sebetsa ka robophelo ba hao ka mogho wena no ke ngwa bana hana ka teng hai ka ba tlonolo fatse e wena ntse e rapella e sentse e ipona hatsa ka po e sentse e etsa hala la hai ba mohlomong ha isha ba hale ka mogono na hane ka ga e ka sheba hala ka teng hona jo le ntontso e rapella hai ka hla motho gona ho yelelo le ha isa tle ka mogho o no lebeletso ge ka tla ka teng mohlomong ntso rapella lenyalo e sa lentso rapella lenyalo mohlomong ntso rapella lelapa mohlomong ntso rapella pholo mohlomong ntso rapella kholo ka go lontse fapanetsa bophelo ba hao ha e ka hla hona jwale ka pomogana modimo ya bo wa hlono lefatse o tlo gona ho ielelo ka po tlo gona ho ielelo ka mogho wena o e batlang ka teng fela ntso gona o di bona di tlhonolofatso tsa mogana modimo le ka haru ho mefegefege yo ntso tsa makaro yona mo mamedi ntso gona hore hey a tseba ke a leboe ka nna ba ke a kula e ka nna ba ntse ke tsa ba ka ntho ka ga ntho e itseletseng fela ke ntse ke phela fela ba se di ba ka ntse ba le teng fela ntse ke gona ho hema fela ntse ke gona ho bea papa tafuleng fela ke gona ho palama fela ke ntse ke gona ho etsa ntho tsena fela nka lakatsa ena fela ntse ke gona go ke fumana ditlhonolofatso now ntse gona ho bona ditlhonolofatso tsa ntate modimo le hara dikholotso tso ntse tsa maka go tsona ka po kelello ya hao e dutse maimeng mo mamedi ka po kelello ya hao etse pa me bohlokong tsatsileng ke batla go tlotla re bua ka ho tshepa ntate modimo le ha bophelo e hlile bo botlase ka dikholotso tsa ngata nnete ke batlang re ikhopotsa yona mo mamedi ke hore ntate modimo ha limited ka bo ha eme ka pele ke ditebello tsa rona tebello tsa rona ha di eme ntate modimo ka pele ho ha ditebello tsa rona ha di eme si ntate modimo ho ha hore di ho ga ka tlhonolo fatse ke khola pose e kholo ha holo yo re etsang ga le batho ke hore re batla ho dumela hore ho ba ne ntate modimo a sa araba ka mogone re batla araba ka teng ha araba
re nahana ba na sa araba ka mogone re nahana o tla ga ba ka teng ka poka mogone re lebeletse ka teng ha re arabela ka nako tse di mo mamedi o kwala le mati ho bani o bona se gona ga sa se bone mamedi ka nako tse di ntate modimo o kwala le mati ho bani o bona se gona ga sa se gona ga bonela mmone ena o bona ka nqane kana go tseding o nka nako go ba nontsa sebetsana le gone o tsona je mo ba mini house o ga thula fela wa nahana hore ho ja ke la ka fumana nthene ne ke batla kana kwene ke batla e ka nna be ke bentse la hlehetse go bane ei ne ke le motho ya nang le enga je ne nka nna ka ka iphumana ile hore ke ba leisa tlhonolofatso ene mo di mampileng yona ke ne ke sa tsebe ho tshwara tshelete ke ne ke tlo iphumana ke e raile ka dieta tlhonolofatso ene ne ke le motho ya senang teboho ke ne ke tlo iphumana ntse e nlatlhehetse jelo ka nako tse dingtete modimo wa dieha kapa ga re fe dintho ka mokgwao kapa ka nako e ne gona re e batlang ka teng gobane a ntse a sebetsana le rona ntse ke ithuta mo mamedi gore ntate modimo o tsotelela gagolo gore na ga ba le dithulwana difeng kapo re bera kapo re fana ka di-fruit difeng go feta ditlhonolofatso ntate modimo a ka ofa ntho eno e batlang tsatsi lene gona jena ga ona ntho e motlholang ke tsa gae ka ofela fela he cares more about our character he cares more gore ga ke qata go tlhonolofatsa ngwane o aka go tlo etsalang e tlo mo bolaya ntho e gona jale motsadi ya mametseng kapa motlho mongwe o se o ipeya ka gago go dieta tsa motswadi ngwana wa gago a 12 a 8 ha ka itabanya fatshe a batla koloi ya re mami daddy ke batla koloi ena o na le tsona di le hlano ha o di sebetse ka o fela di hla o kopa go gona go mogekele o tlo magatsa a o tlo mogekele ha bane go bane wa utlwisisa lo yelelo lo tseba hore ha ke motswela molemo e ka mo diela e ka mo bolaya ha o tlo gona go sebedisa ha o tlo kgona go itswatella empa ha sa le 18 19 20 o ka mofa go bana wa tseba hore o tla e hlokomela o so mo tataisitse o so sebetsane le yena hore a tla e hlokomele o sana le ntho tsa di hlokang kapo ditsebo tsa di hlokang hore a tla tsebe go e hlokomela o sana le maiphihlelo a itseng a hore a tla e hlokomela tla so bana tsa dimo tsa rata ga sa re fe dintho ka kana go gona ga e batlang ke bana kana go tsedingwa elelo motho no ha ready for ntweni e ka mo bolaya blessing tsa dintla go bolaya go bana ha o so be ready bakeng sa tsona mo mamedi jelo o sebetsana le gone kana go tseding o dumela discomfort ho bani hona le ntho tse kgolotselo go ntsa ge a re lukisetsa tsona mo mamedi kana go tsedi na le season tsa ke yana ka go tsona tsa very uncomfortable o tloge ene yona ha ke batlo ba ka ro yona tale ba ntate modimo ntsa tswala pele hore no no ye mane etsa sane go bana hona le nthwantsa a isebetsa ka haro ho rona hanga tla utla ge gapela ge ge ntate modimo ke kopa o tlose sefefo sene ke kopa o tlose nthwena ke kopa o tlose se ira le sane empa kana go tsedi ntate modimo hore ke tlotla ke o ruta hore na o tla feta jwang ka haro sefefo sene ke tlotla go ruta hore na o feta jwang ka hare ho diqholotso tsena tumelo mo mamedi ha se ho tshepa hore ntate modimo o teng ha fela bophelo bo utlwisise ya kapa ha gona go utlwisisa bophelo le tsohle sentse di etsa hana tumelo ke ho tshepa ntate modimo le ha nthongolong re sa utlwina ho ntse etsala eng kapa re bona nthongolong e ferekanya kapa re bona meferefere fela ke dumelo ke batla o tlolele fatshe dintho tsena tse re qetang hore re ke re bue ka tsona mme re tla re shebe Isaiah 43:19 Isaiah 43:19 Isaiah 43:19 ere see I am doing a new thing now it springs up do you not perceive it I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland bonang ke a hlaisa dithaba ka po ditaba tsentsha di se di a hlaha
na le kekela ditseba na ke tla phunya tsela na heng e tshehla le dinoka na heng e omeletseng ke batla go dula fatshe le yona mo mamedi ke Isaiah 43:19 le Modimo ha a dule a sebetsa ka tsela tsa rona ga batlang a sebetse ka tsona ka nako tse dingwe tsa tsela mo ine le siko ho ha kana go tseding se baka se le go nye hlile se buima se galeng ka go sona se thata se go galeng ka go sona e ba se baka se o re qetellang re kopana le mogana modimo teng maimenye re leng ka go bona ke mo re elellwa modimo teng ka bo re bona se fahla sa ha iteng mohlomong se bakeng se o leng ka go sona ka bo season e o leng ka go yona ka pana go nye o leng ka go yona mo mamedi e untso le ka hore o e baleya ha kana kana ka potso ka haru yona ke se baka somogana modimo a ntse o lukisetsa go ru fitele chapter nyengwe ka po fitele kholong ka po fitele tlhonolofatso nyengwe ka go lantse kholo ka o fitisisa ke gore nna le wena tla ga mmotse motsotsongwe na mo mamedi hore tata modimo ke eng e ntse yo ntse yetsa ka hare ho bophelo baka ke eng e ke sa yelellweng yeo o ntse yetsa ka hare ho bophelo baka ke inye ntsha yo ontso yetsa tsela ya yona e o ke sa elellweng hobane ke rata Isaiah 43:19 hore do you not perceive it kana go tsendete mdimo aka o hlonolo fatse e ba ntso sa elellwe le lo go ntso o hlonolo fatse tete mdimo aka bula ditsela e ba ntso sa bone lo bona go ntsa bula ditsela tselo ho tlhoka ho lo re mmotsa hore tete mdimo ke eng ontso yetsa bophelong baka e ke sa elellwe ke kae montso sebetsa teng mo ke sa boneng ka tlotla ga tswela pele mo mamedi ke adjust us mme ke tlotla re tswela pele hore re hopotsane re bontshane hore na re bona ditlhonolofatso tsa mogana modimo jwang le ka hare ho maime re leng ka hare ho bona le ka hare ho bohloko bona o le ka go bohloko ga tlo batla ho dula bohloko ne a u go re ke tlile bohloko impound tsolo bohloko gore re bone tlhonolofatso tsa haile ka go mahloko re leng ka go on time god woman evolve worship Abby Cobba Chandler Moore.

0: On time gods ba me di ntse ding go batla dietsa la kana kwa gona fela di tloetsa la kana kwa ya gona dietsa la kana kwa ile goreng ha gena hane lona hana go di tloetsa la ka yona mpa he bogolo ka pa bohlokwa ke hore re ga go pendete mo di mo go bula mahlo go elellwa letso la highway le lost fatla sa house sa tsotlele nna tsa tsama ka haru ho eng go tlo tla ke sheba hore na mohlomong ga elellwa di khonolo fatso tsetse re buang ka tsona tsa high joan le mahloko entse re tsama ka rona ba ne nete ke hore ha re tsama ka ro mahloko re batla hore re dule mahlokong ano re batla ho dula in that comfort e re leng ka go yona re batla hore hi ke ntse ke tsama ka ro divorce ke kulelwa ke ngwana ke kulelwa ke motswadi ke kulelwa ke molekane ke a kula nna ke le motho ke batla nke ke dule mpe ke ke sal ke ha hanyanyana nyana ke itumela hore ke ne ke ha nna ke sona hore ha he nna ke sotlile hore ha nna fela hona lena ko ile hore e hlenda te modimo tla o hlonolo fatsa na ko nyona yo e wena o batlang hore go dule ha holonyana mahlokong na ko telele nyana mahlokong e be jolo wa o blessa modimo fela be ha o tloelellwa di blessings tsa ha bana wena o batla go dula na ko telele mahlokong o leng ka ha ru one ge elellwa di tlhonolo fatsa tsa mogena modimo jwang le ka ha ru mahlokong e ge leng ka ha ru one le ka ha ru mefegefege ge leng ka ha go yona
1: Ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Hotima hlo re ke a le shume ke PCFM 92.8 hisa 104.3 megahertz 62009956 motho no re romela jalo mo laetsa o no re jwetse fela hore na wena lana o latsa tsilena lentse le bua le wena joang empa he ona le potso ke tlenne ke o botsa yona hore ne re ithuisa mo mamedi ona le moletse ke la ka o bona o ring good morning Vilo ke na le modisa ke a le bua ntate modimo ka pokele bua modimo ha ke ntse ke phela ke mepali morning mepali tabe o kgolo a golo fela tabe bo hlokwa a golo fela ona le moletse ke la ka o bona hore word of today e matla ho ke a le bua ka moletsa ona ke le bua ha holo ke mamotsidise mokete thank you ka mamela ke a leboa mamedi re tlotla ga tswala pele nna le wena ne re utlwa lo tseba fela hore na tsedintse ditaba tsentse go hlophiseditse tsona ho holontse ga tswala pele tabeng yena ya hore ge iketsetse molemo ka po re ithute hore ge se ke ga bea mogena modimo ka hare ho le box ho ba ne jele le box le no le lenyane ha holo latela bo holo ba hae rona re na hane ka ga modimo tla etsa dintho kana kwa rona ka po tla etsa dintho ka mogho rona ga batlang a dietse ka teng ka po o tla dietsa ka mogho plan ya rona e la tsama ka teng ka po e batlangetsa mae ka teng empa bohloko bona le mogho mongwa hore boetse hore re tsepamise maikutlo a rona ho dintho tse siko mo mamedi ke motho a bohlokong o tlotla moelelwa fela ka potlo tla utlwa fela ka dilotsa hae ke go tlo mutlwa ka lelemela hae fela hore ei motho ena o hlonolofetse o go bona batho ba mo bele hore ba hlonolofetse mo mamedi ebe ha ba elelwe ba dula balla mho mo kila ba motho ene ke na hana at some point bo pelong ba rona ge kile ga ba batho ba ano ebe wena o dula ntsolla olla ya ke na ntweetseng e se ka nka fumana ntweetseng ebe bona le motho a sheba mo pelo ba ha hore yei batsa motho ona le lap o tsa motho ona le mofumadi ya magata o tsa motho ona le molekana magata o tsa motho o gona o ya mosebetsing o na le koloi o tsa motho o gona o go bala jile ntho tsa nyane tse e senyane tse e leng gong wena o di tlodisa matlho go na le motho e le monge e le gong o di shebile o di bona ditlhonolofatso fela wena ka ha o ka gago botlhoko ga o elelelwe ditlhonolofatso tse o leng ka gare o tsona gobane botlhile botlhoko bo na le gore boetse re bone maima fela mo mamedi fela ga re ka ra ithuta gore re ke re phose re gotse ga tlo elelelwe gore a se ba ntse o na le ditlhonolofatso ka go maima ntse ke tsamaya ka go gona wa tseba go ntse go na le ditlhonolofatso ka gare o dififo tse e tsentse ke tsamaya ka gare o tsone o tsile tsatsi lene o ntse o hema o survivile letsatsi le ne le le thata ke tsebe na ke le feng fela ke a tseba go bile le letsatsi le thata le o fetileng ka gare o lona mo mamedi le o ne o sanagane le o nagana gore o ka feta ka gare go lona kapo dintho tse o ne o sanagane gore o ka ba di feta fela o se o gotlela morago ore a tseba ke di fetile jang ha se ka bahlale ba gago go gang motlho mo ntlhonolofatso tsa gago mo mamedi kapo tlhonolofatso ya gago ga se gore ntho engwe le nngwe e phethagale motlho mo ntlhonolofatso ya gago ke gore ntete modimo mo mamedi o bolokile nthong eo e le goreng e ne e lokela gore e be yo o bolaile yo o robile ye ntse o latlhelwe ke kelello yentse hore o lahlelwe ke bowena fela mogala modimo la o hlonolofatsa o la o pata ah mo bane ona le event ene ke lo yona mo mamedi wipe away my secret tears khatsa ntate modimo wa re god covers us lord god covers us ntate modimo wa re wa re pata ke tshwa ke re hey thank god hore ha re tshwane le dintho tse re fetileng ho tsona ibile a re tshwane le dintho tsentse re feta ka go tsone difefo tsentse re feta ka go tsone ha re di apara ha re tshwane le tsone ba nntate modimo wa re kupetsa ka mohau wa hae na hana o jono no tshwana le dintho tso fitileng ka go tsone ka potso ntso feta ka go tsone mo mamedi na hana hoja uno u tshwana le maima o ntse o tsamaya ka gare o ona empa botlhokwa ko elelelwa gore ka nako tse dinye ka nna ba ga o ka gare go difefo fela kapo ntete medimo ntsang ka nako etelele o tlhonolofatsa e ka nna ba o sa o tlhonolofaditse empa go nka go wena gore o bule matlho a gago go bona gore ditlhonolofatso di teng le ka ro se fifo sena se ke leng ka ro sona. Wa hopola ho lang ka Gideon. Na go jwang ho elellwa lentswe la mogana mdimo. O nana hana e ka re lentswe la hae le tla hlaka go difefo ka hare ho eng ka ro eng fela ya ba le hlaha in a very silent whisper. It was a silent whisper. Mohlomong ke sona seo o hlokang ho se etsa, o go ikgutse, o go tlwela rateng, o go tlwela moferefereng. O go jetse bohloko bo leng ka go bona gore hai a tswa go mametse na go etelela ho le bohloko. Go mametse na go etelele, go ne sitse na go etelele. Hona jo le xa mamela mogana mdi. Wena addiction. Go ga ke na hana hore ke fodise hlo ena fela ke na hana o lata. Drink itse peditse thago. Ke nana ho tsuba, ke nana ho etsa eng. A go khutse hanyane, ke batla ho tlwana modimo reng le ho bona sefahlao sa hae. Wena ka go di kamano tse mo fereferi. O go di jetsa fela gore a. Ha ke go itumela gore ke phela ka go mo fereferi. Ba tla tlhona lo fatsa tsa mo gana modimo le ka ha go ho mo fereferi o leng ka go yona mo mamedi ba ne modimo ena o ntse o hlona lo fatsa. Empa ho sa ile lwe wena. Ha ona letsatsi le dikela mo gana modimo sa ga hlona lo fatsa. Ha ona letsatsi le feta mo gana modimo sa ga hlona lo fatsa. Empa ho horo na hore re elelwe lo bona. Di khona lo fatso tseno tsa hae. Qeta ho hopola Josepha. O la rekiswa ke bana babo. Ya ba o ba falsely accused what wins it ntsa sa di etsang. A le balwa dronko nga nana ha ne ka re motho o tla mo hopola ha sa tswile la mothusa. Fela hoja Josepha mo mamedi o la hla qeta ka mogana modimo. Ele o tsapalo a mogana modimo ka dinthotsa la feta ka go tsone. Wa bula na Josepha o tle o fitile ka go ntse nga tara. Bana be na hana bana be no ba o rekisa. Na hana motho a re o moentse dinthotsa sa moetsa ntsona mo mamedi. Na hana o thusa batho, batho ba o lebala o qeto ba thusa. O tloga ke modimo o fenye o yo mo sebeletsang. Ko ihle o tlo qeto ga. Mdumino ena ha tsapa ha. O tlo tsholana. Mme ho ja le Josepha le ena o la hlaqeta hore a tshe modimo ha tsapa lo latela nna ntse ke tsama ka go di thotsa ngata ka ka. Ke go ka mogapela. Ka bitsa ho yena. Ya ba ntse ke le mo. Le ntjetsa go modimo ha a bona gore batho ba ba ntse ba nketsa ntho tse bohloko. Ke ho ja Josepha o la ba ka le ihlwele o fela ka pa bona di ntho ka le ihlwele mo mamedi. O na tlo dumela go hlile modimo mo lahlile. Impa ntwengwe lengwe e bohloko e la moetsa hal ine moisa se pion ntwengwe lengwe e bohloko e le tsa la Josepha e la moisa mane mo modimo sale amo bopela ho go tla ya teng a sale ka popelo nya mme wa hae mamedi elelwa go ntwe bohloko tsa manka ro yona ha se le fela ke ka sepio ke ka morero. Me so le nka go sona tsa tsile is not the whole story. It's just a chapter.
1: Looking for a place to eat, relax and stay a while? Drop into Nala Cafe at Avani Lesotho Hotel and Casino. Your go-to spot for breakfast, lunch and dinner. Contemporary, casual and always welcoming, Nala Cafe, named after the Lesotho word for plenty, and there's always something delicious waiting. Cool off indoors or soak up the sunshine on the outdoor terrace. However you choose to enjoy it, there's a feast of flavor at Nala Cafe. To find out more, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Nala Cafe at Avani Lesotho Hotel and Casino. Plenty of flavor, plenty of style.
2: Right. ready or not, here I come.
3: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz. Mafetentu Kuting 104.3 megahertz. Matas Neg 104.1 megahertz. Mabuza Tubutabo Uti 92.8 megahertz. Tabateg 102.9 megahertz. And Mohotong 101.1 megahertz.

This is what a miracle looks like. My hands up high.

Taryn Wells engwa dipena tsa monate a holo ebile di ntse di tswela pele go hopotsa gore wa tseba o ka tsamaya ka gore mathata ka gare maima fela ebe tlhonolofatso tsa ntse te modimo di ntse di le ka gare go sefefo seno se o leng ka gare go sona fela ke o phula matlho a rona o tsamaya jalo le Naomi Rain ho People's Choice Radio. Re tlotla re tswela pele ebile sentse re tlotla re phethela mo mamedi bane re tlatla re kwala jalo gorenyane ya lesome le motso o leng mong. Mme ke a gola tabagolo ntse le gore nna le wena re elelelwe ditlhonolofatso tsa ntate Morena Modimo ga ntse a re tlhonolofatsa ga ntse a bula mamati kapo ka toko tse dinga sa a bule le obane o ntse a sebetsana jalo le rona e le obane o ntse a etsa gore dintho di qetelele di tsamaya ka mokgwa ene a tlhokang gore di tsamaye ka teng mo mamedi. Mme ke a gola ebile sentse re tlotla re phethela fela ke a gola potso e re lokelang gore nke re dule fatshe le yona mo mamedi ke gore ebe nna ke le motho where have I limited God ke o kae mo e le goreng he e tlhile ke eme modimo ka pele kapo ke beetse modimo limit gore a tshe modimo wena a ka nketsetsa go fitlhelela mone go latelana ke ntse ke feta ka gare go eng go latelela dintho tse e le goreng ke a di bona hai ke bone ka ntate modimo ena a ka nketsetsa go fitlhela mone ke go kae mo re mona teng ha se ke ipuela nnete I have limited God o bone ka re bohloko bo bo leng ka gare o bona modimo a ka se bofodise o bone ka re bokulo bo leng ka gare o bona modimo a ke setswe a o fodisitse kapo a fodisitse motho o phelang le ena o bona e ka re addiction yeo o dilanang le yona mo mamedi o ka setswe go sane modimo a o thusitse gore ebe o e tlwetse ga o sana tshepo go gangwe go tla itlwaela jalo yo jala bo bonwang ka tsela yo o bonwang ka teng ebile o se o sena maatla godima yone addiction ya how towards motlhomong gambling addiction ya how towards eng motlhomong go tsuba negative thinking eo o nang le yone go na le dibaka tse e le gongwe eme modimo ka pele kapo so o mo file gore ena ke nagane ka raka e tsa fitlhelela mone tšhe a ka nna mpha papa a mpha ntho itseng a mpha tšheletenyana a etsa eng fela ye ga ke bone ka modimo a ka etsa le a ba o sa tshwe ka mantswe ya gago fela ka mo go naganang ka teng le katamelo ya gago dintho ntse itseng le thapelo ya gago fela e a tshwa gore e tlile o sofile modimo limit dula fatshe le yone ko ipotse yona gore where have I limited God ga re ipotsa gape gore na ebe go na le mo ke lebeletseng modimo a sebetse ka mokgwa o le mong fela ko gaba motlho montse ke rapelela molekane ke lebeletse gore molekane wa ka a tla fitlha ka mo go nna ke lebeletseng ka teng kapo a tla tlise motho e nna ke mo shebileng ka tlhong ka mo fela gona ke mang kapo motlho mo mosebetsi o ntse o rapelela kapo pholo ye o e lebeletseng o ko ipotse o bue nnete le wena fela o itobe gore e be fela go na le sebaka kapo go na le mo ke lebeletse Morena Modimo a sebetse a iponagatse ka mokgwa o le mong fela obane Modimo ga a tlo o tla iponagatse ka mokgwa o le mong fela mo mamedi go gang o tla iponagatsa ka mokgwa ena a batlang go iponagatsa ka teng fela go iponagatsa teng o tla iponagatsa potso e se tla ba kona o tla mmona ga iponagatsa potso engwe re dulang fatshe le yona ke gore e be ke tlhonolofatso e fenye ke itlodisitse matlho gobane ke ne ke tsepamisitse maikutlo a ka botlhokong bo ntse ke tsamaya ka gare o bone ka go tlhonolofatsa dingata ke tshilo ka re modimo go tlhonolofatsa tsatsi le leng le le leng le le leng fela potso ke gorena ga di bona ditlhonolofatso tsa gae ga di elelelwa kapo re ntse re di tlodisa matlho gobane jele rona re tsepamisitse maikutlo a rona botlhokong bo ntse re feta ka gare o bone potso engwe ke batlang re dula fatshe le yona ke gore ga e ka ba ntho e e botlhoko e ke leng ka gare go yone e ntse ntukisetsa mo modimo a nkisang teng go feta go ngotla o nana go ka etsagala o kila e nagana gore motlho mo botlhoko bo o leng ka gare go bona go na le sepheo se ka godimo sentse se o lokisetsa sona kapo sentse bo o lokisetsa bona botlhoko bo go feta gore wa otla bane ganagaganagagana le gore modimo wa re shapa e ke nnete o na le dintho tse re di etsang re le batho tse e le goreng di tla ba le di-consequence ditlamorago fela go na le ntho tse re fetang ka gore tsona tse e le gore modimo wa ba sa gotle le go otla wa ba batla fela go sebetsana le gona le gore lokisetsa dibaka
tseo re tlotla re qetella re ya ho tsona na hana Joseph ga la re bua ka Joseph mo di pele hore o laitse o laitswa ntho tse bohloko ke bana ba bo batho ba mo betray ba itsa eng fela na hana ho ja ha fita ntho tse bohloko tsa fitileng ho tsona ebe jwale situlo sane sala sidula ke shwane se tla ka diqholotso ke shwane se tla ka diqholotso tsengata ila ga ha tswa tronko mbone ya ba iselo ba jwalo a prime minister mo ba made ke shwane re iqholotso tsengata tse ileng ho rola gona hore a di atamele ka bohlale ho bane ala feta dinthotsa ala di feta ho bane ala feta dinthotsa le horeng o fitile ho tsona empa ho ja ha di feta aka ba sa gona le hore le bana babo a tla ba bontsha mohau mohlomong ho ja Josepha ha feta ntho tsa difitile mo mamedi ene ka re ha tswa tronkong a re ke tlotla ke fixa mosadi wa Potiphar ye wa la nyetsetsa le ala nyetselletsa ke a mo fixa se ke le ditulong tsa hodimo ona jwale o tla utlwa ka nna e re ha bana babo ba lo batla dijo mo e sele ena o kwa metseng ebe o batla go ba fixa ba motsebe gore na ena ke mang ke re bana ba mo rekisa ba motsebe na ena ke mang empa ha ka etsa jwalo Josepha go ba ntho tsa bohloko tsa fitileng ho tsona o la utlwisisa gore lona le ne di regeretse bobe fela modimo ena o na bui una regile botle ka tsona modimo meant it for good for his good jwalo mohlomong mohlomong mo mamedi ha o ka ena hanise wa itwisa ntho bohloko ntso feta ka go yona ke o bolela so ba ne lokeletse hore e o bolae ka pomodima o sharp empa ona le se wa batla ho sentsha ka ho wena kona le ntwantsa o lokisetsa yona ga o bontshe hore na ke eng e o batla ho yetsa ka nna ntate modimo bohloko bo bo lokela ho nguta e bohloko bo bo lokela hore bo boetse se pheo se bo se finka bo se pheo sa bohloko bo ke bo feng bokulo bo bo ke fetang ka go bona bo sa feleng hantle ke eng modimo o batlang ho yetsa ke lokela ho utlwisisa eng ka wena mamedi modimo o lebeletse hore re bue le ene lebeletse gore re mo botse ke mogona a reng call on to me bitsa go nna ke tla o arabela ke o bontshetse golo tse patilweng di ma nna sale ke le ka go bohloko ka go lenyalo lene gobaneng go etsalang ke lekile go ba le bana dikgwedi kapo dilemo tse tlhano ga ke kgone go ba le bana baneng ke sitse wa ba le bana mokana modimo wa tsaya ke a okulelwa ke ngwana o fola kgwedi tse pedi kutla hape hape ha o modimo go etsalang sepheo ke se feng o le ka nguta eng nna ke dula ke feleletswe ke mosebetsi ke sebetsa kgwedi tse pedi fela ke na le bana ke na le eng e ke nnete ntse o bula ditsela mo na le mane fela ntho e ntse ke tsamaya ka go wena e lokela o nguta eng dula fatshe letsong.

I'm gonna wait for you, my brother.

Pasiso le shomela metsume hlano ka mara hora ya pele di taba PCFM di balwa ke tebello jane mo medi dumela ba a hiba mathuleng mafetenga ba ke ne mohontong wa khotsa o kopa hore ho etswe dipatlo tseleng e kopanyang motso wa bona le le diboho la Van Rooyen ha fana ka lengolo le bitsong la ba ahi mong ha dipolokwana mabale ha huitse ho se ho tlalehilwe dikotsi tsa mebileng tse 20 a metso e robedi sebakeng seo a re ba ntse ba eso thuswe le ka mora ho kopa thuso ka makgetlo ho ba boholong ha a tswela pele mongadi mabaleha o itse morutwana wa sekolo se phahameng sa Mathuleng o sa tswa ameha kotsing ya koloi haufinyane le bana ba bararo ba hlokahelletse dikotsing tsa koloi tseleng e tshwanang selemong se fetileng baahi ba kopa ke hona hore dipatlo di etswe ho fokotsa dikotsi tsa mebileng haholo moo di se di ileng tsa tlalehwa ho sa le jwalo mmusi wa setereke sa Mafeteng Bonang Morange o tshepisitse baahi hore o tla fetisetsa ditaba tsa bona ho ba boholong baahi ba kopile ho fuwa karabo nakong ya dikgwedi tse pedi sepolesa sa Thaba Bosiu se tshwarela beng ba matlo a Mothamahane Pitso gara tse ding ho buisana ka moo ba ka kenyang letsogo thibelong ya ditlolo tsa molao Inspector Thabiso Papadi o hlaga motebong wa Thaba Bosiu o itse go bohlokwa gore dikgwebo tsa mofuta ona di be le mangolo e bang ho se jwalo dingwediswe ho qoba ho tlola molao wa ho rekisa Mothamahane ka thoko ho molao o itse boikarabelo bo bong ba bohlokwa ho beng ba dikgwebo tse na ke ho kwala ka nako e behilweng ya molao Inspector Papadi o etsa ipiletsa ho ba bileng pitsong ho kgaotsa ho rekisetsa kapa ho hira bana ba ka tlase dilemong dikgwebong tsa bona ka ha ba ka tobana le molao sepolesa sa Lesotho se se se ile sa bontsha bohlokwa ba ho sebetsa mmoho le setšhaba ho thibela ditlolo tsa molao pele di etsahala ho tsamatšhaba Nyawa eo hiyono letona la mehlenge la ditšhelete la Democratic Republic of Congo, Constant Mutumba, le qoswang ka ho sebedisa tšhelete ya mmuso ka thoko ho molao, e tswetse pele bosiyong ba hae. Mutumba o qoswa ka ho sebedisa dimilione tsa tšhelete ya letlole la mahlatsipa a Uganda e fetang maloti a dimilione di 300. Kalego ke hore ka mantaha ho qositse ba boholong ka ho hatikela ditokelo tsa hae mme a se ipona hatse hanyewo e tswela pele ka labohlano moqosi wa mmoho le yena o ne a ikarabella taolong ya tšhelete eo e neng e ile ya fuwa DRC bakeng sa mahlatsipa a tlhokofatso le ha o le jwalo bobedi ba hanana le diqoso tseo Mutamba ena o se a ntse a hwehla dilemo tse 3 bakeng sa diqoso tsena mme o tshwerwe a lelapeng ha hae. Ho tse ding, mokgatlo wa dinaha sa Europe EU o tlile ho tshwara dipuisano tsa tshwanyetso ka labobedi ho tshwahla bothata ba matswalo a Morocco a kenang toropong ya Spain ya Ceuta ka thoko ho molao. Dipuisano tsena di tla ka morao hore batho ba ka bang

tse mashume a tsheletseng ba kene dropong ya Siota ba tswa Morocco ka labonele fitileng. Boholo ba batho bana ba se ba hutliseditswe Morocco. La o le jwalo batho ba mashume a tsheletseng a metse supileng ba hlokahetse nakong eo ba lekang ho kena Siota. Spain e re boemo bona bo tlasa taolo empa dinaha tse mashume a mabedi a metse mmedi etsa mokgatlo wa EU. Dire dinaha tsa Europe di lokela ho sebetsa mmoho ho matlafatsa tshireletso madibohong a tsona. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Lehodimo le hlakile, ho phodile ho isa ho bata empa ho bata haholo dibakeng tse ding ka maloteng. Moya o foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha Borwa Bophirima. Ho ka lebellwa hore le dule le hlakile bosiu. Ho bata haholo le serame selale. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe. Momamedi, ditaba di fella mona, mamela ditlhotsa ditaba ka hora ya boraro.

with you.

kela ba mang cheka mo amri itumela le kala la tsemo ka ne sa di jole pepe na pa hetseng le thagotse le tsholola kentelo ya anthrax le mafu a mang a berea ba tshaba ile nga ba una molemo le nane o nga la sibabatso ba go thaletsa ba bang o kenya dikopo tsa sibabatso le steam ka mara hore na kwa dikopo ye ketswe

tsa matshaba Israel e hlasela motshoporo wa Gaza matsatsi a mabedi ka morao re Hamas e phatlalatse ha e tla nehelana ka dibetsa tsa yona le dihlopha tse dinga tse hlometseng. Ho ya katlelao ya letlole la matshaba la ditjhelete IMF, kgolo ya moruo wa lefatshe ya sesentha papisong le ngwahola ka lebaka la ntwa e botshabela bohare. Re ntse re lotsa moruo. Tlaleho ya banka ya ntlafatso ya Afrika ya setshwantsho sa moruo wa Afrika e borwa e bontsha ha moruo wa tikoloho ena o lebelletswe ho hola hanyane ka diperesente tse 2.3 papisong le tse 2.1 ngwahola. Mamela ditaba tse felletseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

Peace FM tsa tsile ka jeno he kamera ka Soto Stadium ona le papadi pakentsa ke friendly game yeah ke friendly game pakentsa Kaizer Chiefs le Stopa sa di for fun yeah ka bana ka botha botha di for fun ya batle le thona ba aba tisi tsona ba le ntate ba qetile sezene position nye mnate ntate tla sa e ka udimo ba lwanela jwalo mohope wa Vodacom wa Premier League mo re Peace FM ba Stopa sa di for fun ke bona ke le maserumo le mona ne le kabu 11 was it 10 11 yeah somewhere there ba ba le mono ka be sentate ka dikipa tsa bona tsa di fofane mono majita ke tsebe ana ba tlang ke bona ne ba fetela ka bona ka Soto Stadium mo mabre Peace FM mo ile ngo he papa ri watla ona teng je re tla utla hore na papa ri ntse tsa makatsela mo fetofeng mabre Peace FM gudule ba mba ga mdusha balala ke enwa ka mdusha balala ke enwa ka go ba gola le na kwa la bua ntotse thata mona labese ke di bala maobane a hlakola tsedi ntza di foto tsa ha di post tseding ibile a exit group ya Kaizer Chiefs pele o tsedi nenne nga di khutlisa ya ba ka ditabanyana bela o tseba le hore na Highland Skipane hlakogola ha ya bua ntaba tsa etsa di contract le stopper ha ba soka ba di ama ho ha mme re tla utlwa he na papa di tla tsama ka tla mo fetofeng le future lo ya mjita mane stopping sa Kaizer Chiefs ba nete sale ke quality ya first team ye. Aya se quality ya reserve side. Aya ke quality ya second team mabre Peace FM mdusha balala. Ka tla bona na taba tsa ditsa mabula. E ntse di ntse go ba fana bana ba hloka o thuswa bana o bane. Ke mongwa di bapari tse mona te ka neto wa bona ona le phegekano nyana e ngata. E bophelong ba ha o hloka guidance fela ntodi be mona tiri be ka ofela ska fellwa pelo.

0: Kea, Dumelisa, and Tati, and everybody else, and all the people, Bome, Lebon Tati, Kalabitso, La Morena, Warona, Jesu Christi. I see myself as Mosutu, not Mohua, Le Amo Hili Hili. I'm really thank the Lord for this opportunity today to be able to speak to you. Ke klokla eholo hoba lelona tsatsing lena.
1: Fela metsi ena ya mona ka ho fela ha yona. Ha ina metsi, ha ina metsi. Fela mekhodi ya teng e mengata. E ya theosetsa ga se mekhodi e bima. Empa ke hloka metsi. Ha e sa re ka tsetsa dipompo ka 1982. Mme dipompo tseo ga o bohala ho fihlela motho o hana jwale. Di kgathetse.
2: Mabelo wa Peace FM ga dumedisa le bitso la ka ke Tiboso thole nano ke re a fatisa ya hore nyane ya botshelela ka lona ke sonta ha kgwedi ena ya Phato ena le matsatsi a mabedi 2026 le mo hemo mabedi motho wa Peace FM hana o tweking kgwedi tsa bo moshanyana selele hodisa Phato ya makwatle pudula o tla qetela e o tla qetela ena ke sia mo fela he wena Mohamedi motho wa People's Choice FM la ha o le jwalo he ke tipo soto ke suti ke le bohe tetela phuma Mike Checker ka lena lwa dipapadi le moifohle wa habo he o ba neng ba hle ba tshwere thata o hlopisa nna ne o leo mme ba ile ba o tshwara ha monate le bona ka ditaba tseo ba ileng ba o tshwara ka tsona ha monate jwale ha ke a mamela gona o hlalositse gona maobane ho sebeditse jwang hobane ke utlwile ka nqina ka letsong le letsheyadi go nna mona ba bontsha ha ba tlotonoga ba etsa ka eng le eng le eng ka nqina ka o le letona go nna kapa mo o ke dutseng ke shebile ona teng bana ba ka pitso ground mona le bona ba bontsha ha ba ya finaleng le bane ba tsetala leribe kwana jale ba bile ba bontsha eno e tala e tla shashaga ena ena la ya ka isuka mona ka diuding jale ha ke a qetella ke bile le sedi le hlakileng tshe ka so gona ma ho sebeditse jwa
3: dinarela ja ma dinarela ja diudi wa nne lo se
2: ehe
3: ya ba matlama e hlola LCS wa nne
2: ehe
3: finally nya ba matlama e hlola dinaga wa nne
2: kore ilore ane ke mametse ha a komela motho wa matlama ke ne ke mametse a bua le pepere mane are mecha mwa pele mana ma di na re tlo shapa di hudi ke ilo shapa LCS finally ona itla be le dipakeng tsa rona le dinaga mme dinaga sentsetse ba mothetho yona go na taba ditoba jwa na
3: le pine e go e ba bina ba papa sa batla ba yo ba sentse ba tsaba mothetho ke tla o bitsa of ena ba
2: re
3: ne ba bina stadia
2: eke
3: fela nna ke tsika e bina re yo
2: eke
3: e ba bara ba re se ha ba ba re e se ba file thepa eno hape ha
2: eke
3: le ba ne ba e bitse
2: Ba bona batho ba mapina kana go nngwe batho ba dipapadi o lokela o ba shebe hantle go bana le le ha ba bua kana go nngwe e taba tsa bona di batla di ba thata
3: he ska ska go gapela bona ona
2: ba a le letho le letho
3: e ya le ba le bana ba le ba le emu ka nnete da
2: leso ka nnete jwale he ke mo di bile jwale he wena mo medi mo tla ba PCFM jwale re tla kwa go na ka mora mona na huwa kae pele huwa yang he wena mo medi motle wa People's Choice FM mme taba engwe o motho we tlokometseng bo hareng ba be ke mona ke ena yo o tlhoke ntwe Public Accounts Committee he ine ngi hleshe bane le he la mamedi pili gwa le seki apili gwa le senzi ke ha batho ba modimo dumela hla mamedi wa ka o hle mo le ngwana teng e ke a tsiba go no le beletse a gale ke le teng ka mona e gwa lona le ntse motho ntse e sheba sheba mona gwa le ha ke tsebena ho etsa la gwa gwa le moitu wa hao ye mo ho bana ga le ba itfa ba bidika jeno ena ke lokelang ho qala le yena mona o tsale ka kuri nya ba itiwa le watse ba hore re tlo sitwa hore re qoqe pele a thuwa ka mbono bya le lo sentse re tlo ama maitu a rona wa bobedi ha re se re di ya tjena re tlo etsa maitu a rona wa bobedi la o le jwale re ke etse tjena fela bena mo amedi e motle nke ke re ke se ka mona pele re tsebore ga kena ditabeng tsa rona re be re kena ha mona te fela ho sena eng kapa eng e re emantseleng ha o fi re tlabe re le mane ele ho le monate checkase e rapiretsane tsa mehleng ya rona e ba e ba re na ke di fikire ke ke bone di a khutla ona go a le tsena hobane o tla elellwa hore be ba ba ba ba ba ba

0: Mamelo wa Peace FM re ntle lo sinyana go re tswele pele re hatele pele ka lena neo la haula re a fatisisa. Mme ke bontsha gore ke fumane hore ba ne ba United African Transformation eleng UAT ka ofisi ya bona bongodi he. Ba tsitse lengolo jwale ke batla ge tlo utlwa gore na lengolo lena lengoletsweng Dr. Mahlatsi kwa nka na le batla le phuthetse dintlha dife. Mme he e le o fumana lesedi le batsiye ka ditaba tsena ke bontsha go mahaleng mona ke sentse ke na le ena monghadi Francis Ramosetle ba mo tsebang hantle ba mmitsa Thabatelle. Hela ntate Ramosetle.
1: Kgotso tle sori, kgotso ntate le ba mamedi ba PC, ke a dumedisa ntate Mantsibuyeng a ka tsheko ntate.
0: Ntate ke thabile haholo, mme ka labohlano le na le fetileng moetapele wa hao o ne a nehelana ka ntlo ka mane ka Botjhabela ka lebatoweng la Metšhetšhane. Le ha o le jalo he, re bile ra qoqa le yena mona ka labobedi. Le ha o le jalo he, ke hlokometse hore UAT e ngolletse Dr. Mahlatsi e le wa kankane ka Afrika Borwa. Ke batla o kore efe gore na hantle lengolo lena le ngoletsweng Dr. Mahlatsi na Mohlomphehi Mahlatsi na le phuthetse dintlha dife, le gore na sepheo sa o lengola ke sefe ntate Ramosetle?
1: Ke ke leboha ntate ka potlaka o golo tlhe ke be ke wele tabeng ntate gore re le go tlala o sireletsi wa setšhaba ntate UAT Lesotho mona. Rena le bomphato wa rona ntate mane naeng ya Aforika Borwa yeo e leng UAT ya Aforika Borwa ntate. Me ke a rata gore moetapele wa ka le labohlano le na a fana ka ntlo o la e tlhatlhatha gagolo boteng ba ma UAT mono gore ga ya kannete malapa ga jane UAT ya Aforika Borwa e laole ya Aforika Borwa ka melao ya teng le tsotlhe ka go fela tse e laolang ya Lesotho ke ya Lesotho. Ga ona ka odimo e mong ga ona ka tlasa e mong ntate. Batho ba ba tloe ba re toloke gampe ba re ntlokgolo ya rona e kwana Aforika Borwa ntate. Jale ntate Mohlomphehi moetapele Dr. Phamotse ntate o na le tshwenyo e golo gagolo ntate ka tshwaro ya setšhaba sa Basotho se fumanegang diprofenseng tse e fapane nageng eno ya Aforika Borwa ntate. Me e le moetapele ebile e le setho sa paramente nageng ena Lesotho ntate o ngoleletse wa mphato wa gae moetapele wa UAT Aforika Borwa ebile e le setho sa paramente nageng yane Aforika Borwa e leng Dr. Wanda Mahlatsi ntate jwalo ka ga o se o boletse. Sepheo sa lengolo lena ntate ke tshwenyo e golo gagolo ka tsela eo Basotho ba phelang ka yona tsela eo Aforika Borwa re tshwarang ka yona ka le Lesotho go setšhaba sa rona ntate jwa nna ka gore ena e le moetapele o llela gore qetellong ntabena ya bo gore go nne go thwe matsatsi a 30 jwalo-jwalo di-passport-o ding ka nete e tlameye be taba e ya moriting dipakeng tsa rona le Aforika Borwa gore re llela ntho e mone o mongadi ya ka e bitsang free movement ntate. Gobane kakanete Aforika Borwa ga e ya lokela gore e re tirite kapa ntate e re tshware ka tsela yeo e ka tshwarang Namibia, e ka tshwarang Botswana, e ka tshwarang Mozambique, motlhomong le ko Zimbabwe ntate ga re ka ra e beya jwalo. Gobane nna gobane ke rona fela ntate ke rona fela re Lesotho bao le ga re ka rata go ya kae kapa kae re kekebe ra fitlha mono re sa gaola ka gara naga ena ya Aforika Borwa ntate. Mme sena se etsa gore utlwale gore ehlile re bopeletswe go phela le yona le ga e keke ya rata ntate kore e ka itamolola ga gona seo e ka se etsang ehlile re bopeletswe go phela le yona. Mme tsela eo e tshwarang Basotho ka yona e lokela e be tsela eo go bonagalang gore bana bona le ga re ka ra rata ga re re a baleleka ga ba robetse betheng ya bona ba pitike la Aforika Borwa mona ba pitike ge le Aforika Borwa go gobetse mealong a rona re na le go tswa re pitiketse betheng ya Lesotho le go ke ntate ehile ke ke bona fela bao le ha re ka bua re halefile ha re ya go tsamatswa re ka o tlang bona ha ba bua ba halefile ba go tsamatswa ba ka o tlang rona ke le moeta tlo wa ka ntate tshwenyo ya hae ke gore le ha re ka ba ra lla ka basotho le ha re ka ba ra omanya mo presidente wa Afrika Borwa ra omanya tuna go loma tekane ha bana maatla ntate qetello ya gore ga ba tsoa fela ba tswe ba fetotse melao gore remena e batla e utlwe tona golo ntse o kwane matekane ga na maatla a gore ga a tsoa fela go senye o tsoa a tšhentšhile melao ya na e na lesoto empantate melao e tšhentšwa ke ditho tsa paramente paramente mono ntate go tlhaa kwana didika dikwentsane tsa bona tsa bo dikomiti basotho baona dikomitiokana didentate ena doctor matlatsi ke sepho sa e nngwe ya dikomiti tse re boneng gore ehile e ka nna yaba o tšhatshola gagolo ditabeng tsona tsena tsa boelane aforika borwa dinaga tse dingwe bolepi ba rona bo re fileng gore moke ngwana wane oo e ka ngwe tla kopano wa dinaga tsena tsa aforika e tla ba e mong wa batho ba tla be ba le teng mono bantshitswe ke naga aforika borwa moo a tla tlalatlhe malepe a golo o bompato wa gag jale re mo file gore a lo susumetsa ntate ka lona lengwelo leo he dikomiting tseo tse tšhang ditshola tabeng ya tukisetso kapa ya go nna moa ba kentseng maoto a bona gampe kapa ya go bulela mo e ka bang go kwetswe ka phoso gore gore go thopothetswe go fetoa wa melao e laolang madiboho a Aforika Borwa le lesotho ntate go ka itsang gore ebe re iphumana ge se re fitlha re scanna di-ID tsa rona fela e re ee seori o tshiletse ka nqane seori o gutletse ka nqe na moaforika borwa o tlile ka lesotho moaforika borwa o gutletse enageng e aforika borwa ntate tabela moetapelo wa ka mothombe moetapelo wa ka a bua ka yona ebile moetsa a be emotional kore e mo tshwara ga botlhoko goo ga a sheba gore go etsa metlala yo a reng ga o na ka tsela yoo motho o ka phelang ka rantlo ya gae ebe o dula ka ifo go yone fela ebe motho eno ga o tswa o batla go le o tswa monyako o tswela ka ntle o tabolela passport-o gore e ka re jalo o bile ka gara ntlo wa seke wa ya ka ifo ka mane nako e telele gagolo therefor go tabolela pasa ena gago ga o sa tla tseba go le o tswa monyako mane o bo tsamaya o lo fitlha hundrede sole wa e utlwa gona ke taba e botlhoko ga kae e le nto yeo gegeng e tlabe na gore o tla utlwa o ntse o thwe bagaisane ba rona na Aforika Borwa re gaelane le yona ntate ga o gaelana le motho a phelang ka ga jakete ya gago mogaisano wa gago keo o tswa monyako wa ntlo ya gago o bolo o tswa keiting ya gago o bolo kena keiting ya gae ya reteng ya gae motlhomong le o kena ka tlung empa rona re phela ka garaterata ya Aforika Borwa ga o ya Namibia o lokela go kokota le dibogong la Aforika Borwa o ya Botswana o ya kae o lokela go o batla go fofa le o dijela mesing o kokota le dibohong la Aforika Borwa gore o tsebe gore o tlo o fitlhe moore empa Aforika Borwa ntate ga e ka ya belaela gore e ka nna ya ba o jile kapa o ntho e mone e tlwaeleleng ya go ja matsatsi ke bue puo e seng e tlwaeleile ntate e leng go bana eng eno ka thoko go molao ga e senya pasa e ya mo ai wa lesotho e ka re e ya lebala kapo e re ke re e iphapanyetsa gore moai eno wa lesotho le ga e ka ba ka nnete o bonagala motlhomong he ga ba mo sheba a jile matsatsi nageng eo ya Aforika Borwa ga se Aforika Borwa fela moo a ka yang teng ka gona go bitswang pasa ba lokela gore ba mo fa dikotlo ba ntse ba tlhomphetse gore go sasa o ise bo boisa moai eo wa lesotho a ka iphumana tlame ga ola Aforika Borwa a le ba Botswana a ga ola Aforika Borwa a le bana mebiyang date kapo a ile o fofa ka dikela dinageng tsane tseo dimo e le gore lengwelo le lantate ka bokhutshwanyane re ke kera ya ntlha ka ntlha le phuthetse fela taba eno ya gore o gotlhe Aforika Borwa nja mme rona re fapana le ba bang ka gore re bopeletse go ba le wena le ga o ka wa iphumana o topotse e le gore tsela eo o ka re treatang kapa ga o shapa ba bang gona o lokela gore o re fekerangkanke ke tseba go donora bana bao motlhomong e ka nna nnyaba o yeteditswe gore o ba donoretse ga re tsebe ntate lengwelo le eno ntate le putetse ditaba tseno moo go thweng tsamaya wena doctor Wanda Mahlatsi o ye komiting tseno tsa gaeno tsa Aforika Borwa tsa paramente o lo susumetsa ntate go ka utlwagalang le go ba bang gore go fetole melao e bonagalang e le melao ya madiboro motlhomong pakeng tsa lesotho le naga ya Aforika Borwa ntate ga o le potapota ntate le phuthetse dintlha tsona tseno. Eya
0: le re shebe ntate ka mosetle hore na mohlomong ha le sheba le bona ka tshusumetso ya hae ka ba feng ke utlwa betitse hanyane ko re ke batla botsa hore na le bona ka bomphato wa hae ba ka fela ba mutlwa ditabentsetse o le mo feeling thomo ka tsona kapa ho ka itse halang ke o feng re ka lebella ntate u bane ke hangata o tla ukwa o thwe ho fihletse 1 le 2 le 3 pakeng tsa mebuso ya dinaha tsena tse pedi empa e re ha le fihla madibo mono le fumane hore basebetsi bano ba madibohong ba sebetsa ntho fapaneng leo President Ramaphosa a tla ba e buile mona le tonagolo matekane kapa le ba tlileng pele ho tonagolo matekane ntate
1: ke a leboha ntate moetapelo wa ka ha bua o la re ha ke o behe letlasa kgatellong tja mme gobane o na le setulo se le seng fela ka hara paramente eno le nna paramenteng ya Lesotho ke na le setulo se le seng fela empa o na le mega le magotla kapa diphati tsa dipolotiki gona paramenteng ena Aforika Borwa tse e buang puo e e tshwanang le ena eo re e buang re reetse motlhala fela ka moetapele wa EFF mo o tla utlwa a re ga se o bone botlaopa bo jalo gore ebe batho ba beetswe heke mona ka thoko go heke ga gona terata jele le gona dikelelelo tsa rona di re ge tlameya go lotswa heke mane fela go sena terata e o thibelang o tsamaya mo o batlang jale terata e teng e le tsoso fela ya mafapha a tshireletso ntate a meeding e jalo e le gore ga e tekwa mane mo go siwang melawana ena gona teng gore e tlebe e qetelele e phunyeletsa motlho mong e beere o fitlha platformong tse nepaetseng jwale mo orereng go tla otlwa taba gore ga morwa gore ntate e tlaise mebala ka go fela ge ntse ge belaela ntate gore e ka tlisa tshutshunyetso ye itseng go megala magotla ona ano a sentse a tsetselela yena ntho ya yona eno ya kopano aforika yotlhe go fedisiwa gwa madiboo ka runya tsa aforika motlho mong ba kaenka ba ba palama ona mono ga a se a e rekisa go bona a ithopothetsa ka lebaka la gore ka nnete e tlile o na le leqeba la rona ra le leqeba la gae ga lla le kankano go maaforika aesuta o ka lesotho ka mo jeletse motlhompe Dr Phamotse o gotlhe Dr Phamotse o tla mathela mo go lokelang gore a mathele gona teng a keke a re he ke mong felang jang mme e tla ntlhola o lokela go etsa diteko go fitlhelela mo areng ache mo a iphamisitse matsogo jwane
0: ha re boele re shebe taba ena ntate ka mosetle ena ya mmuso wa rona mmuso wa Lesotho mohlomong bothateng bona bo le buang ka bona ka tshebe ya lona le kare o nkile kgato ye o e nkileng ke fe ga e ba o na le kgato ye o e nkileng go ya ka lona le UAT kapa yeo o ka e nkang ke fe go netefatsa gore bothata bona bo fumanelwa tharollo ntate ka mosetle
1: ke ka leboa ntate re na le mofuta wa babusi bao ba ithepetlisang ga ba ya balebane le naga ena ya Aforika Borwa ke be ke adimi mantswe a mona goreng nna o ka ba fumana e kae kae ka badisana ba thibisiwang ke Aforika Borwa Aforika Borwa ke mmampudi re tsamayaka le go leetsa mamolata sana ga re kutla ga fumana go fedile sotlhe jwa nna ka gore ga ona matlhang o utlwang babusi ba rona e ka ba ne ba finne phatla le go tiisa kolo go o lekaneng ga ke tshwawala ke re le gore ba tiise mantswe kapa ba bue ka tsela e e tshosang fela ba ke ba etse gore go be le dintho tseo ba mmemang ka nnete yotlhe ntate Aforika Borwa tafoleng tsa dipuisano gore Aforika Borwa ga e tloka le rona e seke ya nna ya re re tla utlwa le bo Namibiana a direng motlhala ntate a ke re ga ba etse go lekaneng go kila ka go ba le mmoka wa dinaga tsena tse e phelang didikanye ditswe ke dinaga tse ding ntate moo Lesotho le neng le emetswe ke letona la matšhabeng ka nako eno motlhompeng Potswane le jone ntate o gokile mmokeng ono a mometse a thotse tu le gore gore bolatho go mollong ntate ifo moo go thweng thothokang tsotlhe ge ke re kokeng taba ena ya ba go tlhola go supa Aforika Borwa e bitsi mona gore hela ba eso molao wa mekgatlho ena a matšhaba o laolang dinaga tse phelang di dijanyetse ke tse dingwe o re tse le tse le tse fela Aforika Borwa ke setlhodi sa molao ono bosibo le motsheare ge letlhatipa la go tlatlapua ka thoko go molao ke Aforika Borwa ntate ka sebopoo seno ore ke tla mo kereng ntate mmuso nna ke bone o etsa go lekaneng ge a ya ape motlho mong ngwana mono mo gothong o tla ua dinaga tseno tse 38 o ka e tsala ke tse gore re iphumolaka le lesotho ge le teng mokeng o wa dinaga tse motlhomong tsa Aforika ka tsela yeo e rokerwang ka teng tate ge sa tla ke re bone gore na e file ka nnetenete ba tla ema bato bakapa ba tlo bua seakaretsi e botlhoko ntho eno ya gore ntate ga go bua e be go bua seakaretsi gona ka le basotho ga re bua ka rona gore Aforika Borwa ga gatuo ga gatileng njamme ga re a lokela gege ntho ena ya mo Aforika Borwa go phala dijamelata naenyafa ke lokela go gege e lona banna ge le basotho ga ka tsela yeo ge kaya bjang jalo le ge le moe bo ntate gore ga re batla go ya lenyalong kae kae Botswana kwa ge tlo feta ga lona moo ga re batla go ya mesingwana ge ikela dikolong ge ikela kae ge ikela kae re etseditso gore re fete go lona moo e le gore ga le bua le gona bontate le lokela gore le nyetlisa dithae le relax ya le dule fatshe le seke la bua le gona le retisa dite ka matlhong le babuisi ba rona ga ba bua le Aforika Borwa ba lokela gore go utlwagale gore ba bua e le naga e ikemetseng e busiwang ka molao wa yona e nang le molao wa yona o e laolang data e senye ke ka re ge porofense ya Aforika Borwa data ga re porofense ya Aforika Borwa jalo ga ba bang ba ka lakatsa ba ka ratang date re sale naga e ikemetseng e busiwang ka puso ya yona e nang le matuna a yona e nang le batlhanka botlhe ba ikarabelela e nang le paramente ya yona e e tsang melao date e le gore ge tlameya gore ebe ge le lesotho ge ne re bile rena ge motlhomong ge na diforamo tse o re reng go na le mo le sesiu seo re ke re eo go sona go ilo o dula le Aforika Borwa ka dikomiti tsa diparamente motlhomong ka diphati tsa dipolotiki ka mafapha a itseng a puso go tshotlha ditaba tsona tsena tsa dikamano tsa dinaga tsena tse pedi phetise tsanong ya setšhaba dipakeng tsa tsona phetisa tsanong ya dithepa jalo jalo ntate gobane ke re ke rona fela ba butsweng ka sebopoo seno ka gara naga ena ntate e le ga ba bua le gona ga ba tlameya gore ga ka nyeletsa kapa bale ba bue ba re ga ba nyeletsa o Zimbabwe ntate babusi ga ke bone ntate ba mmena phatlha go lekaneng ke re kompele tona la mefeng lalekala leno ntate o sa fadi ka dinyaledi kore moo go thweng tlhogo le tlo tla buang mona tlhogong le tlo lokisang tsa dikamano tsa lona tlo bueng nnye o kentse re o tloka posona moanja mme ke bone o ntsitse palo ya gago ka jageteng ya gago ko a seje a ke sa kgona go feta ka sekoo sekala saka go tlisa palo ya gae go tlele ka ga gago dintho tseno ntate ne lokelebe ditšhotlhile bo e mong bono jale ebege Aforika Borwa e apengwa kapo e gopotswa melao eno gore jale e gatelelwe gore e nna moe kapo e bule mo e bang date re belela gore e fasitse ka phoso e le ntong ena ya tshengwo ya di-passporto ntate taba eno ke tlhola molao ya Aforika Borwa e ntseng e etsa ona ga lesotho wo ono o Aforika Borwa e o tikinetseng wa mogatlho ona ono wa gore re tla phela ga monate le lesotho ga rena go senya dipasa tsa baai ba lesotho jalo ka ga Botswana e seka o etsa ja jalo ka Namibia e seka o etsa ja re fana ka dikotlo tse etsang gore motho eno wa mo Aforika Borwa a nne a gotlwela Botswana ga bosibo bo saka mogao ebe o re a feta dikotlong tseno ntate
0: ha re se re phethela ditaba tsa rona ntate o ka reng jwale e se le bona boipiletso ba gago jwale le go mmuso o na o teng gore ditaba tse kang tsona tsena tsa bo bukana o eta e tla sengwa fela ke gopolo wa Botswana gana bolela gore na mo South Africa ga jele matsatsi naeng eno ya Botswana na bona o ikatlhola bokae tšhelete nnyane fela
1: 10 pula
0: e sengwe jalo o bile o bontshitse gore rona ge le basotho ga gona naga yo re ka yang yona ntle le gore re fete Aforika Borwa jale ke re na boipiletso ba gago e ka ba bofe jale go babusi ba rona gore ba bona le bankela ditaba tsena kgato nakong ya puso ya mogena le ya buane sentse ke phela wena moamedi motlo wa PC FM ditaba tse kang tsona tsena tsa go tshela bothata bona ga se dintho tse neng di etsagala empa nakong mme o ka nako eno no bile o thweng nageng ena mogena le ya bua o hateletse basotho ga ipapisi le molao o fanye ke molao wa motheo Aforika Borwa mane ke maburu and maburu ga kgethwa ga a buse ka molao but ga o sheba the movement o neng o e tsela ka nako eno o no fapane le o e tsagalang nakong eo jwale re nang le the so called democrats batho ba reng jwale ba busa ka puso ya setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba boipiletso ba ondate ka mosetlha
1: ke kanete nate boipiletso ba rona ke le UAT ke gore mhlompe tau mhlompe tuna home affairs le matuna a ikarabelelang mhlompe tunagolo tate le lokela gore le nke dikgato tse e lekaneng gore selelwa sa bona e lokela e be sena se e retatang Aforika Borwa selelwa sa bona ntate e lokela e be sena se tlodise se tlhotlhontshang ditsebe tsa sadaka se tlhotlhontshang ditsebe tsa bo African whatever mekgato ene ya bona ena eo nako nngwe ke okitswe tekeng ke gana gante thuso ya mekgato e ke efeng ga e kae kare batho ba otlana kotlo ena ya masisi a pelo dinageng tsena tsa bona fela e le ditho tsa mokgatlo o le mo nna mo letsotsi otlhe ka o fela di o kae ntate moporesidente wa Botswana o re Botswana mona ga moafo South Africa ke le matsatsi o atlholwa 10 pula ga o thokotlo eno e boima ke 70 pula ebe o fuwa nako a matsatsi a matlhano go itukisa gore a gokele nageng ya haleleke o tsamaya o lo lokisa o gotlhe ka molao a senyetso pasa o re kwana South Africa ga motho wa Botswana a ka ithumana a jele matsatsi ka tsela eo e tshwanang motho eno pasa ya gae e a senyega o se a keke a tseba gore a fitlhe South Africa mme e re o se a keke a tseba go fitlha Lesotho ka lebaka la gore o senyeditse pasa ke naga Aforika Borwa na le a uka gore na Aforika Borwa e ikentse mpudi e kae ntate dinageng tse tseo re iphumanang jele dinamere ne re phunyeletse ga ga yona o ne anabetsana tsetse re di anabetsana ntate ke belela gore re ntse re tlameya gore tse dingwe tsa tsona tse e tlaetsa gore ke re ele tlhoko ko o tšhakela botšha tumelelano yane morero wa metsi a ditšhaba gore e tsamaye le dipegelo tse e kang tsona tsena gore e tlameya e tšhakole botšha ntate jalo go lolokiswa go ke nngwe gore e nngwe e e tsamayang le yona tumelano yana metsi a ditšhaba ko gore free movement eng ga le sa dumele ka tseno ga she ka nnete ga re dithanele metsi a eme a gokele dinokeng ka tlwaelo re tle re boneng ka mosona re tla etsa jwang ntate ke tse dingwe tse bonolo fela ntate moetapele wa BNP o la nna bua foka matso a sa galefile batho ba motso ote kae kare motlhomong galefo e mo mathetse tlhoo fela o na leta gore a ko babusi ba Lesotho le na le menyetla ya go bapadisa kgomo tsa rona tsa mogabaga ba Lesotho mona Aforika Borwa e be gae re na le tiile bontatelere ga le re sheba le re bona re swaswa e tlile re tswa jwa jalo ka ga president ya Aforika Borwa e tseba go tswa boseng interstatement se e reng ke tlo ira mo Aforika Borwa a 10,000 ao ke a hirela motlo e fetisa melata nageng ena ya Aforika Borwa ga a tswa jwala gage ntlele Basotho o re melata le bone ditiratile tse ke neng ka mona ka borogong tsa Basotho ba tlang gae gobane shapa-shapa eno e sa ofe monyetla wa gore o re nna ke Mosotho ke utlwile ka gona ka le Basotho re tshwarwa ka tsela tse e fapaneng bausi ba rona ntate ba na le dikgomo tsa bona tsa morabaraba ga ba ntse ba di beya ba lokela ba di beya ka tsela eo batho bana ba Aforika Borwa ba ukwang gore o na Lesotho le se le le re pere ke alla banna ga tlameha le rona re dule fatshe jwale segutlwaneng sa rona le bona ge lokisetsa rona le bona e seng gore na re lokisetsa melata jwang keke bona ba ka bono ntate gore ka nnete ga o sebediswe tse dingwe tsa dithuli tseo re nang le tsona go leka go bega gatelelo e lekaneng wa Aforika Borwa go araba
0: he momedi motle wa PCFM ge ke itse tsena fela ge ke itse tsena fela re ketele ntate Ramosetle a ke tsebe go diragetse eng jwale mona wa kwa se ke le ngwana ga mma a ke tsebe go diragetse eng mona fela ge ke itse tsena fela re tle re bone gore re ketela ditaba tsa rona he ntate Ramosetle ke re bona gore re ketela taba ena ya rona mamedi o ntse o mametse le nane go la re ya fatisisa kwano PCFM ke mona mo e leng gore re ntse re bua le ena monghadi Ramosetle ka mane jale re ke tle ke etse tsena le Ramosetle ke o tshware ka ina ke o tshware ka ina mongaka mona empire ke etse tsena hantse ko tshwara ka nqeo ke itse tsena jwale re tle re tseba gore re tshwarane ha monate re tsietse tsena from medimo tle wa People's Choice FM hela ho tla ba monate ha se kgale haholo ha ho tla ba tjena e ke tla be ke le da
2: PCFM you tsitse tsa mokete o moholo wa Vintage Affair kala 29 August 2026 mani ba wa dinka ho disata thatsebe
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: Bapala Mahala. As a unique cardholder, earn at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free play voucher. Collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
0: Mamelo wa PCFM ba na la bosetle marangrang a re lahlela kwana empa jwa lo ka mushana mofike motho a thewa nga mona ka dibuding ka tlola ka jethema ka bona hore ke ya dikopanya ndati a tsela pele.
1: Kanera le mali mo kanera mpare lenze uputso ene nyere na boyeletsi bipiletso ho mmuso ke bo fe ngale ngale kanela so don da den rena le di tsheja na nyana tsa rona rena le di tsunu punya na tsa rona le gona do wa ka fitanga hlaba hlaba ka hlong maudo afrika borwa hore e khone e utloge ka ne de re bua ka ho ile hita kana na hala so don da de ho ba ne ntate tsalena ya 3 months ina yo ri fuwa nyo ho ka bo huwe qetong ye serious ntate ya hore ke bula benye ya bana e rona batho ba so ha bo mo le class tsela jwae re nze re le shebile handle ma bo homono ka ya di dalo na le ntelo jwae ke ho tsa ndana ho fa fuera bo di 3 months ho ho tle ntate jwae fela 3 months e me bone ina ai arali ditlogo tse di ntate mo eta pele wa ka lengolo mo o re nthena ya study permit ya yana ya Afrika bro ai fe njena ya wa demidi ha o yana ya Afrika bro ai fe ka tsela e tswana le ka se supe fela ka Afrika bro eta tsela ka mona go ba ne re re fapana le ba bang go re ntate re fapana le ba bang go lo ya rona ke na ga ke itire nwe ke tsile go ya ma ya re dinga rona a fapane pero ke wa u kwa ngenda deka ne dihle ha Afrika borwa e kula e ga ya tswarwa ke COVID le sotho le a gohlela ntate ha re ga iphumana re buperitswe ke COVID Afrika borwa e sentse ke nya di mongwana he ba go tshwaetsa bana ntate go bane mo bane re hemelana le bo fela ba ba re tlhitsa na ka tsela yo e kang ke tshwa u ba si si gwana ntate wa America re hie e sa fa Afrika ba re tlo ba kupisa ha bo bona mona ntate empa rona ga le ba sotho ka batho ba washela o tla fumana ga ka nete mira o ye o nne nyi yo president ya Botswana e bua ka ndi ntle teno sotho mona ntate ya hore batho ba le se go di 20 maloti ha ke o pole na ke mulata o finga morana go e kae o di ya ka wa tshwarwa wa ka wa kuswa ka taba tseno ya ba wa hlola 20 maloti eno he wa ka wa tshwe o di bodu o itse ha habo ke mo gona resonance ntile sale sa kana le o re re bokeletse melata go bona ke Afrika borwa ntate e nang le le rakorane le bitswang lentela mo ising ho tlhophise dijeng ho kwala mababa mamemelata ena henyeno ka thoko ho molao e ore wa bona gore nteno ba e phela ba si ba bile ba e tlhophise dite empa rona ge le lesotho ntate hle ga re na lebaka ya ebe decision lwa kwana ya haola ka eskoti ya dikoloi tsa mapolesa e tlotla tipa bana ba basotho madibohongana fa o tla fumana go le a batliswa go shelwa ka bomoge na bogolo o bonala e le ba go kae ga o ka fumana ke wa bomogotlo le ba bothabothe ba tlo fitlha ba kgalwa masegongo ga o ka fumana ba deregeanda ka mafitene ka guting ba fitlha ba kgalwa bothabothema e ntse e le karolo fela ya gore ba utlwe gore ga re tlhoke mona Aforika borwa lona ga ne taga le tlhoke ntate le a president ya Aforika borwa a ka fumana dike polelo o bua nnete eo ke batlang gore ke e tlatse gobane ka letlhonono ke phela madibogong mono jalo ka gaeka ke seetsa teng ka lebaka la go tswa ke ena ntate e file basanka bano ba madibogong
5: ba itshwara ka tsela e fapaneng le tsela eo o ka utlwang babusi ba bona ba bua wa lepago seo ba se buileng o lo se gola ga o fitlha madibobomo e le go bontshe ntho e bobebe fela e ba entseng maoba mona ga basotho ba nyelowa ka ditiatile tsena tseo baneng batla batlotla batla di-three months tsena kwa tse bana ba ba entseng ba fitlha ba ba ganela gore mosotho maemong a tlwaeleeng wa tseba go ka sela ndate seori wa ikela ladi borante mono wa kgutla go sena pegelo ya gore ka nna fetafeta a ngata mona fela jale gore ba fumane three months ya ditlonofaditseng ke dinaga tsena kedie go thuba kete beke ba le gae e le sesupo sa gore itlhile ba tlile gae ga ba tlela fela go tlotsa three months as if gore ba e fue itlhile go ne go tsa maro gore ge tla go fa yona ga o bonala o bitsile sotho nako e kana go itse ga o tshela o le mosotho tempe ga se dula moo se bala dikgwedi tsena tse tharo jale ebe ga o ntse o tswa o kena e sele o kene o tswile o kene o tswile o kene go fitlhelela moo motlanka ya jwalo wa ledibogo a elang tlhoko gore re mantse a na motho ne e fedile ga kana jale ba se ba tsoa baike wa bona wa molomo mola goreng ga ona o sa keta matsatsi a matlhano go o fa kgwedi o tse go kgutlwa o tle o tla batla three months gore wa utlwa rona ba re tshwara jwang tate e le gore e tlile ba re bona re le melata naeng ya bo bona ebo ba phedisa ga botlhoko teng tate o gotlhe babusi ba rona re a kopa go na le diforamo tsena tse o tla fumana di ntse di bulega moo jalo ka mono moo poresidente ya botswana ne ntse re ena ke boy mabitswana a motena o sita le o bo approacha ke mabitswana bo excellence ke mabitswana bo honorable go na tshwajwala re nna ke boe fela ya strata ya botswana mono o mpone ke le boe ge getlhaale le too formal ga le sebetsa ditaba sa e le gore babusi ba rona ba lokela go tlosa makokoana a go ba too formale ga ke re bona ke bolela bana ba aforika borwa ba ke ba latane jalo ka mantse ba bile fatshe ba je stamtho ka ditaba tse amannaga tse pedi tsena go baneng date ke bommadimabe bo o tshabegang gore ebe go na le basotho ba lokenne sotho mona ka lebaka la gore fela aforika borwa e balerekile temo tse e tlano ka go tabola re ntsa tabola ntho eno basotho ba nagana gore go ntshwa le kokwana ke tlile ke go tabola pasa ntho eno ntate nna pasa yaka ndate sono fele ba moameno e na le kotlo eno ka gara yona basotho tse dinga ditokelo tsa bona ga ba ditsele boiteko bo na le boitileso nna ntate ke ne ke ipiletse o fitlhela ba fumana taelo e o tlodileng motlatsi tori ya maano gore hanghang lokisang bothata bo ne bo o le bo bakileng paseng eno ya motho eno ntate ga e tshela nako ena kago fela ke ntshetswa matsatsi kapa ke kenyetswa matsatsi ka tselanyana e batlang e fapafapane ke ne ke rute puo eo go tshweng ke re e a hita janna gobane go bonagala e na le sekoloto sa 1.5 e kang ke tlamebe ke lefile ka lebaka la gore e batlisedie phekana gore motho enana itse hangha kata go atlola go se kene selen aforika borwa ke ne ke atlola ledibogong la nna tele ntate ke itlhaela kwana mawateng kwana kapanda jale banka ko gore go bonagala nakong e ka nnang yaetsa beke tse pedi setempe sena sesese se ntshitswe discharge sane se gopo se sepapetlwadi se ntshitswe ke mookamedi wa ledibogo la maseno pele ntho eno tla bona ba ntse ba enyanganyagela ba esheba ba batla ona ebe motho o na ntshitso ebe motho a ntate ke ne ke latele methadi e nepaetseng ya go itiletsa ga ka netamodi yeno e le entseng ya gore ebe lelaletse motsotso fela ke feta mono gatwe tshalefoise panse ka motsotso efo ke se ke lokela go otlwa a letlotla nna lotlia fosaetseng ka nneteng tate a se mang le mang ya nang le kutlwisiso eno e sita le ena ya go fa operation bodula kapa operation ga matamae pasa ya gao ntate so kasa ya gago le mosotho e tinkanyeditswe ka molao ntate e na le temana tse bileng e ntseng di utataisa gore ga se ntho e fe itlhomeng jone yone ntate ga o e fe mang le mang pasa ya gago o e fa mosanka wa ledibogo gore a etse ditshwanelo tsa gae a e fe wena go thwe mang kapa mang eo e tla fumana e le go ena ke tlolo ya molao taba eno e ka kenyeletswang gore o e amuwe pasa eno fela ntate south africa mono le bontate banana ba laolang makoloi ba bitswa dispectere ba di batla dipasa tsa rona ba be ba re botsa dikamano tsa rona le batho bao ba re fumanang ka ga dikoloi tsa rona tse poraefete le bona e le ntlolo ya molao nto mme basotho nnake ba di fana go latela gatelelo e e sebediswang mono ke ntate thaba teng le fela ya yaka fa kgolotso lemulwana leno la operation ebile ne se bano ne e le bana bao ba bitswa ma-green pinki batho bao ntate bagata ha hola holo mona province nya ka uti ne ke kakane le bona o fikela ke ba bolella ka ka bya go kena ma police ha le ba sanga ma maribo passport ya ka e tshwara fela ke mohlanga wa immigration ha ba halu ha ga luna mona hayo ha una e ke tlo mona hayo ba ba tsa enga fela ba tsa e bona ke ha go enga o ka ta wenga o se ba mpusa puzi ye rena jwale se tembe so ka ke supa sa go ba tla do sa tsiri ka ra pasa ena ya ke luru wa wa lo jana ebe we see ne dati di tlo tlo tsena tso ke buang ka tsone ke tlo ba sotho ba bangata ba fikile nga ra tsona ba bitsi mahaya ba se ba ba lokela hore ba iteke ho mmuso wa Afrika Borwa ka le fapane ga re la ba ka fumana ba o tlwe e ka phoso ntate ke mo ngana sha pele ka phoso ya ipeta ho tsena ho re ba ka ba re ke tepi ka tsanga re mo ke tshina re ka ba ra ho re se le Santeregia Freda Bora, Semoga of Raga was a swashi, Tabe Ham, Kumpona Gifita Mona, Hape Hape, Hiva, Jenna, Nagis about to Jelotaka, Hiditabalo, Babus, Basolaquia, Bahagalo, Kanito Jelotadina, Jerel Sopoli Fue, Nikina, your web Pemia, cross border Pemi Dindati, Kikeme Hako. Ye yo le Afrika Borwa e tla memory e tla gema le yona e ntse botlhaba o ntse wa botlho e laolwe ka meolwa le laola megato eno le sotho le fuwe gore le tsamaiso ka molao madibogong pakeng tsa rona le Afrika Borwa le go tlhomphela wa ditokelo tsa rona o le bonagala le le ka gare Afrika Borwa ke megato e e tshwanang tate empa Afrika Borwa e gatikela molao ono bosibo le motsiana jwale ntate rere ke nako ya gore maparamente le ona diparamenteng tsena tse pedi ba bona hale ba ema ka maoto go soma tshe date go ke nwa emotion tse bua ka ditaba tsena ge se ke nga itswa bolla PC mona date ra itswa bolla masirinyaneng ra itswa bolla ka ba na le masa ba sentse ba fuwe masa hore ba bua di platform tsa ne paitseng ha ba lo bua la go tsona nta ha o ngolo mangwalo a ha o le ntate re gathetse ge le se tshaba ke tla yo Afrika Borwa e re phidisang ka yona ba mba rona ge le lo sebetsa mo go nta bamba rona ga di go efela a se ka o fela re lela mo sebetsa bo re se re a feta re a dina hentseri empa ka le bakala go roka iphumana nako yo gagathetse mono mo hlomong ntse o ituetse mono a fuka bo re se re go se tlolo go bona mona wena nako a se le mo ga o fela a o sa tate ba go re o go ye mono ntse e go tlile lwalo o go re ke a tseba le nkotli fela jwa le mo ya nteng ke swatsi ke be ke etsa jwa ba utlwa o le seswatsi ba ka ba ba utlopa ditheo gore e le karolo ya go ba tsosa borokong ba tlokomedisa gore le tlotse molao ka pasa ena yaka wano wo le ne le ikane mane mo go thweng le phela mona ikane mona lona ba phelang le dikanye tse ba bang le ba phelang ka gara ba bang ikane mona passport ya ka ntata e jile matsatsi ke sika ya botswana ena ke go mo tlhare mo ke ya ka challenge taba yeno motho mo nga ke di Afrika Borwa magotleng a me handa gore a re ke ne ke ya Botswana ke ne ke sa ya Afrika Borwa fela Afrika Borwa e ntibetse go bana yona e ne mpe go tlwa ke sekolo ke kana ka hayo fela ke ne ke sa ya Afrika Borwa ke ne ke ya Botswana ke di ntodo ba busi ba rona ba lokela go re ba dule mo na ntate e be ba shebane le ba busi ba Afrika Borwa ka ditaba tsa matseng maparamente a rona paramenteng ba ba gona go fetisetsa mo e ba madi jamona dipati tsena ntate wa bona se dimeme ba etapele ba bang mona mo go etswa menyonyo gadi ena e megolo fela e raga ya ditabeng tsa setšhaba o fumane teng se ka ekaka ba swabelana kapa ba tshaba gona ge segeng o letse eno Afrika Borwa e ja mme ga o fitlha mono he komiting ya gaeno ntate ngolola gona ke le ena a go tlhole teke o mnyono wa boro ke nya mo sine ntate o a mandita ba tsena ke tla bona ba o kakaratsa mono ke tla bona maparamente a hana ngala nga hae a ga na bo swa si go no mona se dikae tsa la nyeno ba tlo ba nge melata mona ke tla dula ga ba le le ke ya ka tla dula ga ba tabole di pasa jwa lo ntate
0: dana ga mosetle ere ke o ba le melaitsa ena e medi fela ge tswere ke phetela taba tsa rona molaetsa o mongwe ndale sudi ngwane so ntate o bua dinnete empa jale o bua a jale bo mga ka ona ge hai hi o di otlile dilengata kana kwa ile nngwe o mongwe go khotsa ntate ke mathuko mona masego ke kopa o botsa ntate one ibe ore South Africa etla re etla ga farming etla jwang e re ha batebela ma Nigeria ibe ho thwe ba tle le sotho ba to tsitela teng ibile ba tla fuwa 100% repatriation on capital hara di ntho tsedi security ya South Africa e reng ka yona. Two, ibe ke eng e tlamang South Africa hore fa monyetla empa re se na ha e batlang go iketsetsa empa ke na le di tlodilweng tse re kaneng o mongwa kena go le wa itsa ga le empa re na le di tlodilweng tse re le kaneng ma South Africa a shebane le ma South Africa pele ba sotu ha se ma South Africa ona sa bone ile nako ya referendum hore ba sotu ba ikhethela hore na ba batla eng ke a leboga o mongwe BNP leader o ile a bua ka yona taba yona ina o mongwe ona hore ke qetele ka ona gona re sotu sena sa mekga ya bohanyetsi e sebetsang ka witshehla thajana ditabeng tsa naga tse ka ntsina tsa bojaki se fokodisa ditaba tse amang basotho ka tsela e kgetheileng maparamente a sitwa fela go iphapanya ba kopane mmogo mo setšhaba se tletibiswang ke Aforika Borwa ke mpa ke botsa gore na taba ye ga e tlo bega motlhomphe yo wa UAT ka mosenyi ke se re tseba gore babusi ba rona ke di-agent tsa naga ena ya boahelane re ke ga thuse ya ntle le go bohanyetse bo ikopanye ke mme Mathebe o ka reng o tsona ndate Ramosetlha
5: ke a leboa ndate ke kene go ena ya pele mo go na le momamedi ya reng wa masiru ya reng na e tlangwa ke eng Aforika Borwa ke tlhaloditse ndate gore e tlangwa ke molao wa megako yo e leng sefo e itlanne go reretsa sireletsa le go baballa melao ena ya phedišano ya dinaga tse e phelang diikanyeditsekitse ore ke a tlama ndate ke apeatsa motlhala o bonolo fela ka ntho e bitswang cross border permit go dikoloi tsena tse tsamaisang baeti le thepa ndate wa tseba ndate ke lesotho fela kere South Africa ke bue toropong eno ya Johannesburg go na le masakana ao dibese tsa Zimbabwe le Mozambique dinka e le direnge dinkang baeti teng ka dinomogo tsa Mozambique le Zimbabwe di ba isa ka Zimbabwe ga o fitlha bo moono ka tegong gaufinyelo le albertine ntate go na le direnke tsa ditekesi fela ntate tse tlhogang dilae tse thoto tse boima bona boo di o tshosa ga di tsamaya mono tsa dinomoro porata tsa Mozambique le Zimbabwe ntho eno ke cross border permit yeo Aforika Borwa e tlhompetseng bano fela ee tekesi ya lesotho mona e ketso ya ditlhantsi ke fela ntate e kenke batho ba yang gauteng e tlaa ka bona kara motlhomong se fitsa mono ntate e re ba isa gauteng mane o tlo bona gore na ke ba tšhelela godimo ya sepogo seno sa tegeno gona mona masego ntate e le gore ke bonkwapo bo o rereng bona babusi bano o bona tse ding tsa dintho ba tloheletse le setšhaba sona seno sa Aforika Borwa gore se re tlatlape ge le naga lesotho gobane rona ga re na mangwe ntate tsena yo momamedi e mongwe a ketang gore ke di-agent ga ke batlo gore ke re ba na le dikgwebo ba na le dihotele babusi ba rona Aforika Borwa tsaka ditsebang ba na le matlo a a rempitswang Aforika Borwa ao re a tsebang ba na le dikepe tse gaolang ka gara mawatle ga di kwana mesi di gaola ka gara mawatle Aforika Borwa e le kgwebo tsa bona ntate jale kae-kae go ka etsagala o fumane gore ka nnete o tla thatafalelwa gore o bonagale o tiisa ka matlhong o tiisetsa wa mphato wa gago kgwebo e ge keetse motlhala o bonolo batle ba utlwe gore ge le naga e sile ke sa kabeso re na le bothata bo re lokelang gore re tlhole mobusi ya a tikeng ya a sebete ya emang mone a tsebanta ba gae ebile kgetlo nne e tla ba wa mosadi ntate motlhala o mongona ntate ga ke na dibanka ka le lesotho ga ende le source oba o na le proposal ya le ntate o e entseng yeo go ka fumanwang e tlameya go kena ke nana le security yeo banka di ebeetsweng ka baokamedi wa phufa dilou motlhala fela 5 million ntate wa tseba gore proposal eo e tlameya go phufuwa kwa Aforika Borwa johannesburgtogolo ya banka ye nngwe fela dibanka se o ka kgethang go fa poela go tsona ntle le banka ya poso ntate e le gore sena sege o na le kolotso ya gore ga o ka fumana proposal ena ya gago ke bonagala e thulana le kgwebo ye nngwe fela monne mongwe wa molato wa Aforika Borwa yeo e ka ba mosalle kapa partner ga mmogo le ya from a proposal in a way, say, Lisa, Kanya, eh, Gavam Bawasa, Upi, in a sense, anything, or Gavam Sangam, Holo, Wahoo, a voluntary. It was a son of Labour Tata, Renana, Demogona, and Electricity, who traveled about development bank, of the Soton that they more have a Soto, a cupozar, another young gap, Soto, my Juana Soto, if I look at you from Yamahuana in Dati. Internal yo, a key one that each one of a hundred fella, let's on us in a hurry, who won a halaganete, a Mohomu Mautu, Arahang, Allegal Soto, from a Busa, Elega for Gaburanda, you know, about Pantia, the Gaman, whatever was to go fishing one, Kankina, you are with one of our one, but other than Africa, it is getting together than Musiganga. I hanne ja ya mubusi ga ra ya ra o ra ya rona ka ngena ga ba sotunda pero ga tsoka mubusi ya eta ngo re ditaba teno e ri ke dietsa ma me ye monda de ketela gore gana ri hlori lo ena re bone ile taba ya gore le gona ga ikatlobegetse ge de ge bua a amna teng ga de re bua tsena di na le proto ya gore di tsoka bona ba busi ba se pa mishe mo korita beng tene ke tata o etsa mahlara bona mo mamedi mo tle gore rena le tsona le hlori ntse ke wa fega ora di khale teng ho iri ka ntente ha iri sheri ka tsona fela ntate ha re ka ra bona hala re tsitse e hore a ke ka o tima ntwe teng ka pa re go pa go ja fega ora ke to dula ta vule mocha e ho bana mola ntate wa tshumatishwa mola wa etsollwa e di ntona ya tumela ne me ja tshaba e ka ya ho ga ga u ganda ba ha e ke puwe isoka ho khatswa ka dira dikete ye fela ile ntwe tikine dzi mvadze nda ga re dote lo nana ke tikino ke bomang kana go eno ne araba di tlhoko tsa rona nda ke shule gona ke le bara ba rona le bagadi ba rona ma 2000 ha ile sa araba tlhoko tsa rona ntwe ga ke tshwana ke re bo phelo ba hona jwale bo se bo hanana le tumelano tse ka ntene di lokela o tata fulenda te e di ka kenyele tsa tsona taba tsena tsa hore ga ka mpe mmadi bo ho mmono na mwang ga tlhoka ya botswana ka phutu e tsabe hang ga tlhoka teke tsa rona di laele mona e renkeng tsa rona le sotho di khalle ba di mono Johannesburg tsa rona le rona di tlwa Johannesburg e mono di tlo khalla ba di e si figa mwana le ba kenze di ntate bona ke rona di renkeng yana tsenya nyana nyana tsa ba sotho e te isa mba isi mane botswana o bane ha ile phe botata botswana ntate ba itjamela ha monate fela bo botibana ba ne se ba eteka ho utlwa ngore ba ba tla nna ntle yona eno e etsuwe ke bona e le Afrika borwa e tla mane mo ngereng ke bonkwa po bo bonkwa po bane o bane ha ona mohla ngona ba buisi ba gona ba kenya molomo go bong ba ke ba huya nya hlathe ba tsamaya ka letla gore ba tlale tsela e Afrika borwa ya ipotsa motho o ya ka letleng ka ba o le le tona ke fitale ga e hantle mo e bona o ha ke tsana tso feta mona ke bo ke go mo hantle ntata ha re etse jwalo re ka mbara di jetswa di tieng ha di jetswa di hotel le ma bai bai mo go re o dula teng gore na na ya le sotho e ralo jwa mo pukutla ke yona ena Afrika borwa ntate
0: bona le wa o qetela mona Leicester o tlo wa ga ba ka ntifela.

0: ne re ile ga kenya motion ka September la tsien ba wa dilwa go dimo e ba ga etsa petition fela nna ntse ke yele lo gore ha fela yo re rona ba bo ga ye se sa kopanye le issue e fanang gore ha ona motho a tla mamela batho bana ba ya se ntse le batho ba sa mameleng batho o tsela ba sa mamela le mafoko ke re so ntse go ntsha la go tsaba yena ntlo mo e ka nna ke ke lo ya iso o re se ra tsanda me he ai ba nuku ka dimele ke a le go
1: bi de mefiki o ka reng he ha o di akagetsa ntate thabatella
2: ka re tla le ke ka le bo e hile ere bo eta pele ba bo hanyetsi o ka nyela sala le mmuso ke rata mona mo ntlo wa go eta pele ba hanyetsi ya e hile ka go khutshwanyane ke nako ya hore wa ke pusho ka ofela ke ba mateng le ba emetsi bana ba go tshwenye ke bo hanyetsi bo tshepa haramba motlhe ke nako ya hore ha re ya re lebane di ditaba tseo re reng gona go thaga selong ya naga ya Lesotho ge ke re lebale ka ntho tsena tsa rona tsa gore na fela ga bonagala ge fetsana ka mafeko a bogale ga kae marangrang diradiong difeng ge ke re tobane le bothata e le bona ntate re tloelele nto Lesotho ngwana e se kae ka re go ba mohanyetsi ke go ba le temona go ba mobusi ke go ba le nyoloi ntate mme ntho eno e ra gotse gampe bo ole ga mohanyetsi a entse ntho entle mobusi a tlameya go e aka a batla mabaka a go e lwanta ga mmuso o entse gantle ntate le go tlala ga leso nna le tlala le eme mona ntate le tsota dintle tseo mmuso o di etsang jena ebentse ba re tiisa tshiya mona gen jamme gongwana lengwelo lena ke go gong go reng mmuso wa Lesotho tswa boko ge se re entse le wena matha ka letona le ikarabelelang ge se re etse mpokaneneng e lekaneng wa utlwala matšhisetsa o tla tswa gothuta a tswa mang a tswe le ena gore e be mpokaneleng gorumaforeka boga ba utlwa re ne re tsamaise yona ntho ena gore ebile banna re ntse re tlo tlago ba botšhatabena tumelano ya metsi ya ditšhaba e tla tlisa batho ba nang date mo re ba tlhokang teng gobane batho ba naga ba batleletho data ba ya ba lefane le metsi ya Lesotho ba kore ga ba batleletho nkutlwa ke gore ga bokhutshwanang date re tlameya gore re lebale ka dipolotiki tsa legae tsa mebala ga re ya re tobane le go e leng bothata ba setšhaba ntate ga golole bothata ge go tlele mabaleng a gona dipolotiki setšhaba tsa ikgetela gona se utlwa ka le maemong ano se thepu jalo ofeng date ke a kokobela
1: ke le boile gagolo mongata
2: aeaeanke
1: ntate mamelo ya peace FM eo ke monghadi Francis Ramosetle gantle ke bile ke nkile le nako eo re neng re dumelano gore re tla bua le ena ka yona ka nnete se ke e fetile ke se ke e fetile gobane jale ka ga o na ntse a le kae-kae mo a neng a sitwa go araba founu ya ba jale re tlameya re tšhetšise nako ya rona le ena moamedi e motle wa PC FM e re ke potele ka nqena fela ka moramohe re tlo tswela pele le wena ke itse go tla ba monate Bishop Matšhatsi wa etse bataba eno gaufinyane
3: ditaba banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya go fumanwa ba ena le diaparo tsa gale bona bo ga e sale ba bile ba ena le dintlha tsotlhe ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumol ka la 29 August 2026 go tloga ka gora ya bohlano go fihlela ga ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele

0: come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamela PCFM ratela pele ka lenaneo la hao lenaneo ke ke la sehlohlolong me la ga fatisisa jwale mogatlelo na ga le ba hore nyane ya bo tshelela ka ona wena mo amedi motle wa PCFM me ke bontsha hore ge le naha ge naha e ipusang ke ka ona ga na le mola wa motheo le melao e meng e re tsamaisang re le basotho le ha o le jwalo he hona le taba ya bohlokwa mona ka pakeng boikagabello ba ona mmuso ke o netefatsa boiketlo ba sechaba e o netefatsa go batho bohle ba phela hantle ba iketla ha ona le mathata a letho mme he di ebe o di ma boikagabello bona ba o netefatsa go mosotho mo le mongwe phela hantle mme o phela jwang ka go mosebetsi o be teng nna re bona mmuso o ditulong o na le seo se etsang go netefatsa gore taba e fela e atlega gobane o tla bona gore tlhoka lwa mosebetsi ke mofetshi otlheng o aparetse naine ya lesotho tšhaa re buika tse dingwe re bua ka naine ya lesotho moo ba nang le mangolo le ba senang mangolo ba tlileng ba kopanang le bothata bono ba gore jwale ba ditse gae mme moabedi o tla elelela le gore ka moga letsholo le na le ntsweng ke baai ba aforika borwa la o phatlha melata moo jale taba e ne a tlhokalo ya mosebetsi e ne sentse e le teng mona e boetse e ketseile gape ka rona ena ya lesotho ke itseng re na le batho ba nang le mangolo ba nang le tsebo tse itseng re boetse re na le batho ba senang mangolo jale taba e ya tlhokalo ya mosebetsi e ama taba ya kgolo ya moruo wa naga ya lesotho jwang ga e ba mesebetsi ba teng he taba eo le yona ka bo yona e ama kgolo ya moruo wa rona wa lesotho jwang wena moamedi motlo wa PCFM mme he re tla ke re tlola re koka ka ditaba tsena he mme ke bontshe go maitu wa gago ka jono ke monggadi ithuteng mo nageng ke ke bontshe gore re bua le ena ga ngata gobane e le a kile ya okamela banka yane ya temo o boetse ema ka pela bana ba sekolo a ruta e le gore taba e nae re ga re shebile taba ya ditsebo re ke e mongwe wa batho ba re thusang go hlahlolla ditaba tsena kapa go etsa analyze ditaba tsena tseo re buang ka tsona ka metlha ntate mo naeng re wa moetse kwa PCFM FM
3: a ko le boentate sotlha
2: betsante mongaka
3: mogao sa babaletsweng date le wena ke a tshepa babaletswe
2: ka nnete modimo o sa mpabaletse ntate monaeng naga ya lesotho e paletswe mme re bona batho basotho ba bangata ba sa sebetseng ba bang e le ba nang le ditsebo kapa mangolo a thuto e phameng ba bang e le batho ba senang mangolo ano a thuto e phameng empa e le batho ba lokelang go phela le bona jwale ke batla o ko re thuse gore na taba ena eo ke ileng ka e bitsa mofetshe mane selelekeleng saka taba e ka bo yona ntate mmuso o lokela go e hlola jwang na re bona ga o etsa o teka ditekanyetso tsa ditšhelete ka mehla re bona o naganela taba eo ya batho ba hlokang mesebetsi ka o fapana ga bona ke itse le ba nang le ditsebo le ba senang ditsebo ntate mnae
3: ga ko leboe ntate sontsha ke ntshe le ba mamedi ke botlakele mo ntlo ešhang a itlhe o boletsa gore ntate re na le ofice o le sutu ka ofela ka o paka ri tshwarela ka seboka sa ntse ntate matikana la sibitsa sa batsha bana ba tsakana se bana ba mse 2000 nna ba tsebisa yona ye o ha mama ga o ka nne o ra ntse ba bohlokwa ke sa tsebisa jo go bana ne ke le boela mo kana lotsela go bana ke ka dinya petse ala dingaka la a tsusulusa le botshata bo teng ga na ba tsoka mo sebetsi ha nana a hira ka mane go ba pele mo ntse sna le tshwenye go ya go thusa sa mo le bo ha ga le ba dikana ya bo ntsha ka go gera patjoge gona le tlhoka le go ya mo sebetsi yang ka gato ka a e kotele ba acha a bontse go i bone go jwa yo ne aba bona ona o tla etsa maola a shugula ba tshwa o tla etsa maola a shebena makala ya ga etsa mo thusa empa ola tsika be di ara o ka netse ba patela tsa go tlotsa ke bo jeng tsana ba tshwa ola ba bolela ha o bo bere o tshela ba thola ka le ka mosebetsi nna ra wa tsena go ntsha ke ntwe thata e mmetsing ne o ne pila tshwe ba ka ba go la sense openly confess to o imetse ine le ntwent e go bana ha o bolela me fokoleteng o mema ba thola go thusa ka mora go monu ile a etsa tlhonolo fatso e kgolo ya gore a etse seboka sane sana se ntse manthabiseng leadership and accountability summit yo a na e balo bolela mathata a teng dikatlho tsa bone re nka gore ke tse gape jale ka letlhonolo tsa re ntseo o na letsa rona setšhaba a re mema a bile a re bulela monyatsa gore re botswe ga a na bolela go imetse o ne a re mema le teng re thuseke mandate madikane ke tuna golo yana ga se mongana ga ena empa e le ke moeta pele wa gona mme maimetseng re tshwanetse re tlhare mothuse mme o la etsa taba botlhoko jale ke nagana gore ke bua platformong yena ke ipatisitse le tokololong e re fuweng ke ene wa bitsa le dipotso gore dipotse gore na mbuso ntse etsa the shoot account that is what he said o itse ga ba botse ra ntse ba etsang mme ka mokgwa o tshwanang re tshwanetse re tlaise ka re tlhae gona gona re bona ditaba jang kgokalo ya mosebetsing date ke tlhoba boroko and ka bomadimabe mmuso ga o setse o lekana kapa ga o etse go lekana gobane o bona ntho e ne e thola tlhokalo ya mosebetsing date re bua ka bokamoso ba batho ga gole go bua ka bathwana ba bašwa gobane ga re bua ka batho ba bašwa sentse re bua le ka batswadi ba bone gobane ga e ba ngwana a sa kene sekolo re gokela morago motswadi jele re shela motswadi ke ya mosebetsing mo sebedisa south africa gobaneng gobane o dia tebela sena itokoman e le ga re bua ka bašwa re bua ka motho e molemo batho ba utlwang botlhoko go feta ba bangke bašwa Bashaba ona nda this word I'm sorry to say but it's a fact and I'm not ashamed. Really se sala sala so ha re tsote le bashaba go. Ha re ka tlenya bitsego ba bo. Ka piso le se mo gana la buya la re se tsona. Ka o fela batho ba buisa ba ba golo ba. Ba tsena mile me ya puso mo gana la buya. Ba mmona mbo wa teng. Ba ma ye mongano bana le tipa tse bana le so. Ka ba ka le se ba di ba se tsona ke mo gana la buya. Ke go tloa parliament ya no tlo sa ka o fela. Ba ye ba fumana mengwe tla o gola e le basha. Mme ba bana ba fumana mosebetsi. Nda tamo se se lena ka mogotswana. Hona le nakwana fetole tshobotsi ya kgiro a re ke batla makrajuate makrajuate ha tla qala ho hirwa e le bona fela mona le demo se tsuna itse a special mission ya ho makrajuate ka ofela ngodise ya ba batla tse mo fisitseng ho ke tsho ke go tsi ka mo ga na le bua ana le mogwa ya ga bona ba tshaba se ditse ho tlo ba today ba tshaba go na the least considered people go ke ba tlo ho tsela le ba na hana ke ba tlo ho tlhodiseng mahlo fela ka bo madimadi ke bona moloko o tshwereng tšhaba sena nna le ba bang le wena o tshwanetse o nka kgomo ya tirelo ne nka paneng tsere theola mabitso bomme ba re binela go fedile le ba ruti e le go nepala ge gore to perpetuate our legacy as a nation mekgwa meetlo le bophelo le setšhaba fela sa basolo ke tshwanetse re ba bang le bašwa gobane ke peo yeo e re e lemeng gore e tlole mateo ye nngwe e le gore setšhaba se masedi a setsola pele mme ke boikarabelo ba bone ba rona bo bogologe ke bone re baballa batho bano ka gore ba re baballe rona ba demontsa rona se re tshela ka bona mme re tshwanetse re ba baballe ka gore ba re baballe le bona ba ikanke bokamoso le bona ba tle ba le mepeo ye tlatla e ntshetsa tšhaba sena sa basotho pele e le gore na e bitswa lesotho le teng tšhaba sa basotho se le teng menyatla yotlhe ke yatho e re nang le yona re etseditswe ke bagolo ba rona gore re mona mo re teng otherwise lesotho re eme seo ke mogola re tlanne re ketike bo moshwashe re ketikele re leboa batho ba le bae le rona ka mogo tshwana re tshwanetse re lokisetse naga ena re e siele ba tlang re mmona mo re teng gobane go na le ba tlileng pele go rona mme ga reka bakgaba ba ile ba re naganela ba re etsetsa dikolo ba re etsetsa ntho tsotlhe tseo di ba balela maphelo a rona mme ke mogona re ba nante re le teng ka bogutswang date sotlhe ena se re dumetse ebile re edinepina ebile a e sa tlhola re dieng gore bašwa ba na mosebetsi so next what do we do re etsa eng ke le ka ba ntate madikano go menne ke segile teng nna go tla hlaisa maikutlo a ka re na le ba tsanda be so le mo mamedi ba sentse ba le tiropo mono e le ba hwedi ba banyanyana Debco ha yena e ba thusi and that is what fundamentally the year is ha e thusa batho ba go ya banyanyana ba gole small business e ke eno ena e sentse go ke honorable Matelepo ha e thusa batho ba sentse ba le kgwebo mabaleng a kgwebo bona ba thusa ba gole ba ba batsha ba ne botla bona ba eme di hampong ba eme gotlhe difile mona gotlhe mo kana na mapatlelong ba bona le se ba se rekisang ba batla go phela batho ba ne ba se ba bontshitse kgatelo pele ba bontshitse boinegelo le lerato le boitšhemisetso ba go phela ba godisa kgwebo ka ba tsile ka ga malapa a bona ba sentse ba rekisa dikgobe ba rekisa ditlwana tsa mekuku ba rekisa maotwana ba rekisa ntho e nngwe le nngwe le ba kopanang le yone ga setseng batho bane makalakala leo la Bedco kala leo la Smoth so ga ka ofising ya tsamao tsietsa batho bane fumana palo ya bona o tsietse baitshukudi ba gano gobane ba o imolotse ga o touti ka baitshukudi ao gagago tate matikana a tobi ga a touti gona baitshukudi ba go abala ba jeleng because ba sentse ba mo fokoleditse ka oketsele jale ntho e tshwanetse le kouti o tlwasatsile go o lebodisa kgwebo tseno tsa bona bone molemong wa go thusa lona go telebise gantle le bisa tšhaba se phelang gobane se iketsele gobane ke boikagabelo ba mmuso gore batho ba fumane mosebetsi ka ganang boikarabelo bo bogologolo ba mmusong kate ko babalela bophelo ba setšhaba mme phelo ba pele ke dijo ke bophelo ke thuto ke tshireletso mme ga se batho ba se ba tshile batho ba le mapatlele mone sietsang batho bano re na le batho ba gagang ga ba tshetswe re na le batho ba lemeng ga batho ka bokhutshwanyane mona mo ke buang gona ke re batho bana ba sentse ba ikagetse ka gara tshebetso ka gara tshebetso ga ba thuse mafapheng a fapaneng ga ba thuse jale re fetele go bana ba tswang dikolong ba shetse letho ba ntse ba phopoletse mo batshwa kae gobane jale mmarakeng otletse otlhe o tletse mo batho bana ba na le ditsebo ntate re etsa ntho e bonolo ga ba tswa sekolong bono renke motlhale wa go na le tertiary tse 10 ka gara naga ka mo dikolo tsena tse tlang ka mo high school mo batho ba ntshetsang ditse motho ba thewalela leng wa ba dikela TSL bo Fokoti bo Loiki Lincoln Queen botho name them all jale re sheba re kgole re sheba na batho bano re ba thusa jang batho bano mmuso wa itse ntho e bonolo motlhala a ko nkeng 2 million ka ba sefika 3 million le ba yunibesiti ka mokgotsa ga beelelang 3 million ka thoko ka 3 million bakeng sa tertiary e ngwe e le go ga re nka dilethane ka ba 30 million e leng dipina tse a diwa go ena le sethomo ga go sheba ntse re na le 400 million ka mane ntse o thuke ya batšha ga ke go tsipa teng date Matekane ga go tsipa teng date Matelepo le mme Matlanyana re tsipe 3 million re tseye tertiary e ngwe le 3 million re pilota project ena go bana ba Fokoti ga ba tswa mono baithuti bano ba ikopanya jale ba re fietsena ba batla go itsa karage ya mofuta o se ba tsietse e be parastatal in the sense ya gore e laolwa ke gona mmuso wa tšhelete ke ya gona ntho e ngwe le ngwe fela re sebetsa le bona ka tšhelete re ba ka dinneng yona ditsebo tsotlhe tse ba di tlhokang ga ba tataisa ga batlhanka ba mmuso ditsebo tsotlhe tse ba di tlhokang ga ba tataisa ga batho ba ka bang le ditsebo jale ba tsamaise workshop ena bona go fitlhela ba re patetse tšhelete ya gore ga e ba motlho ono re ba file 500,000 e ka nna ga e fitsa go 250 ya ba re yanka re e fitisetsa re neletsa go bankankane ba qala bana ba ntse ba tswela go patala ganyane ka ganyane tšhelete yotlhe ya bona re a bo gontshana ya laolwa jang disalari tsa bona di-order-a tsa bona ga ba batla go reka thepa batla ba dingwalelwa keo ga gona motlha ba tshwarang tšhelete ntle le salari tsa bona ka nako eno re beile mompela a gona mona ka gara ofici ena sentse re moutekana ditšhelete di tsamaisa jwang ke na le beile mong mona ka o fela ka mafapha a ditsebo tse tlhokalang ka gakgwebo re ditsentse ka mono foko dina le tsona tsebo tseno mo marketing bate ga ba le seo re kena ka lenkonkwing ka moo re ba batlela batho ba entseng marketing re ba batlela batho ba entseng procurement re a feta re kena ka temong ka mao re ithobisa ka go temo ke mokokotlwana e sebile lepina e potlang se ka ketsene re potlang naga ena ka because we are never devoted ga re tla temong re nka fela le e le nngwe ya di-sideline tse batho ba nang le gona ba ka iketsetsang tšhelete ba takana le tsa teng se bana ba ile ka legato le boinegelo temong re na le baithuti ke bane ka cricologyno baithuti bano ba tshwanetse ba fepena ba lekane palo e re se re na le yona e lekane mo ka fepana ga ena kago fela bothata keng ga bana disebediswa ko le sekolo mono ba bona megale ka gogolo ga o fitlha ka jareteng ene ka re ke mo dulang batho ba tlheletsweng lefu ba entseng go gatelelwa ke bagodi ba tsebo ba bona ga ba tshwanela bejolo ka mo jale ga renke batho bana ba tswang temo ga ba ikopane ga ba rekela diterekere ke ba fe dipeo le manyolo le yona e ntse mmuso o ntse o nkile ka gole gore ke tataise batho bana ba re tlaisetse dijo ke na le maraka go ke queen mama hato mo
2: ene ntse go rata ka ke na ha ntate ntate mo nai bona ke tena ha o sheba mohlomo mogwao go tla botho go thuswa batho ka ona mme mo ga o tsena hangata go bua ka batsa o sheba mona mo ta botho re to thusa fela ha na go mba jabana ka batho bohle ba sa sebetse ba di banki mmane motho o batlwa go abana le abia ena le e bunyane tshelete itseng o tupesente ke itseng ona leo motlala ha e ba ke re hothe o thuswa ka bokana bya le hothe o tlamea bo be ile 20% ya yona motho yona ke yena o tswa sekolong ha so sebetse kae ka pakae na ha o boneka it's a diplomatic way which is used by the government to deny bona batho ba no access to tshelete ya go ba tsebe ho etsa mosebetsi wa bona ka go ebe motho tla botho ba bana le percentage ye itse re sheba na hane ya Botswana ke bona ke ne ke bua le motswala le mongwa ka Botswana mane ya le a bua bontsha gore na e ka ba megwa e fe fa paneng e ka sebediswa molemo wa o thusa ba a ibana ba a ibana ha eno gore ba kene ditabeng tsa kgwebo ke ka ona o tla bumana gore ihle boholo ba ba itsebisa jwale ke rena le sotho mo na ka taba ena gore be ha rena megwa e fapaneng ya gore ibe ho thuswa setjhaba kae kae o tla botho ya banking banka e go be lona le percentage tse ha se mogwa o mongwa wa o tima setjhaba e tokanda ke
3: mo ho ba busisa le ba o sebedisa kana go tso ka ba ba tlhalosetsa menyetla ba o ise banking e se banka e laolwa ke bona ba banka e na le dipehelo tsa yone banka ha e ka lerato la motshehetsi kapa go amana le moetapele e na le dipehelo tsa yona tse amanye molemo jale ano le ntse sotse ya la sebetsa wa e ne le lano leo o bonang e le tsela ya go setisa batšha go ba fumane ntate sotse o ke kwa bua ka ngwana e saleng a tlhaga a nyanya ya primary ya dikong ya high school a fitlha tertiary a se o ka gola le ka mone o bo go mmatla 20% ga o ka ba go batla 20% o tseba target group e gona ke bo mang batla ba le yone e le matlhekwana mphetang a go fetang e le ga o se boika bašwa jale yaka e tsena yona e ke buang ka yone e ke re ntate matika ana ke e sebedisa ge etse pela letle go bonna ke ga tsone motšha contribution ga e ke tseweng ya gae and the sacrifice he made ka go bebile sekolong boitelo ba go ile sekolong boitelo ba go wa tseba o na le ditseba o na le lerato ke yona 20% ya gae ga a batle le sente mmuso o ntse ya 2 million e le ya mona jale o ntsha batlhane ka ba mmuso ba tlatla ba disa tšhelete ena gore e thusa batšha bana go etsa ntho ene paifeng gobane batsheba ba ntho ene paifeng go ga e ba ile batlaisa ke na le ditiri ka temo ka mo ba fitlha ba tataisa jale re ga re ntse motlhala re fepa mamogato keno ba fitlha ba tataisa go kgwedi mamogato ka mora go bona menu ya bona ba tlhoka dihete ba tlhoka ditukuti ba tlhoka nama ya lego ya lekau ya katse ya mmutlanyana ya ntse ya kgomo madese mage ka o fela jale ke fitlha ge be le project e nngwe kgolo e tlaisa ntho tse eng kele re fetseng mamogato ka bogutswantere go se ka ba ba motšhatsa a batswala e le sente gobane potso kona sente o e nkaka a so sebetse sebo eno ya gae ke 50% ya contribution ya gae even beyond up to 60% gobane kgwebo ene tlatsa e atle ka baka la sebo ya gae jale rona re motata ise ka gore se re ile ra ba ka ntle ka mone re a tsewana kgwebo e tsamaisa gona jale re motata ise tsebo tsena tsa gore di fetole kgwebo ena tsebo ena gae ya temo e be kgwebo ka gore re etse ntho tse gona la matlhong a bone ke na le ba tshwarang dibuka mone ntse le bona ba tswang a Clee College ga ba le seo re ya ka ntle bo goma re ga botlhe mo o nang le ditsebo tseno re na le ba thaothang ke na le ba tsebang mefuta a dipeo sentse ba tseba ba tsebang nako ya selemo dipeo tse nepaetseng nako ya go lema tsebo tsa mehumo a gona e beya mofuta ofe diterekere ge ba thuse ka ntho tseno yene yona it has gone fail ebile ne ke ratela ntate matikane a tlhabolelele ntate motho a re tla ba tlhola bua ka mpeno ya go bana ba baye bankeng ba batla ba ntse 20% tse ba dinkang kae tse ba dinkang kae because they have no work ke tlo tla champion ha ke tsile go aga be ke re nda deso ke crisis nya go ba tshabe ba bana ba na le 20% eo ba jere ntse ba sala ba jere ba tshebele ba jere ba sala go go ntimo ba jere ba sala se jambe ke batho ba na le challenge ba jere ke le tsamisa ga ba na yona and this is our responsibility ba tshanda ke majale fa ana haira e se makhe kona makana ka nna le ba busi kona go sala majale fa na majale fa ke bana ba le go tshwantse ba thusa ba tedu so wa tseba lentswe la basotho la go magadi o jiwa ke bana le ga dijo di lenyane ka tlhomo motswadi o itelela go diwa ke ngwana ga o bata magi a tsena motswadi o itelela phatlhodi ya go ngwana jale go na re mofuta ofeng o jang madinyane we need to change that attitude ke re tsebe go bana bana re ba kopile go modimo jale ge ba tataise ke ba fe monyetla o kwa monate wa bophelo bophelo ya phelwa ke nna le wena le makekwana mang ke bo bona di bona bo tshusang ba tshebetse tse tshusang ntlheng jale e tletletsa bana bana ba rona gobana ga ba thuse go a fitlhele moo ke bokgona batšha ba rona ba sebedisang ga bona jalo ke bokgona batšha ba rona ba boelang tong tse mpi gobane rona re le batswadi ba bona re latlhile boikarabela re sitwa go bua le mmuso ba re bonang go gibela o sa tsotheng le batšha mo o nang le dikgaelelo bana bana jila rona ba tswetse ke gona ntate sotlhe and is our responsibility go bona gore bana ba basotho kao fela ba tele ga monate batšha ba basotho ba tele ga monate ke re ntshe ntho ena diphathi gobana ga o bua ka batho ba bagolo bona ba shebile tela diphathi ntho engwe le ngwe ba etsang ba ntse ba seile go pusha tsa political mileage gore ne ga ke etsa jesa ba senong rata ga ke etsa jena ke tlhane ke gotlhela gape gobane bomadimae ba ba bosika nako tsotlhe ntho e seeletsang ko ga dula le teng pusong mme ntho ene e sotla bana bana ga ena ke a batšha se ya gona ntho engwe le ngwe re etsang o should be mindful ga ditlhoko tsa batšha tsotlhe ga gona lebaka la gore ga rena difeme tsa batšha ba gona ke jale ga se re ile mona bo St Elizabeth dikolo tse dingwe tse go rutang taba tseo ke mona moo re tla fumana gosane re na le difeme tse e leng tsa bana ba basotho ba dikopanetse gore ka batlane ba agwane ga ba ya pele fela tlasa botataise ba gore go nepaetse fela re kerebele di-businesse tse golo tse e leng tsa batšha gona gore go a batla tsa tesong sentse re takatsela gona le bana ba nantse ba dikgopo ka ntlhela esnatšha ke na ke bophelo ba badumelela le rona re le raetsa wabo jale ga e le rona a se re thakasela le a tela ka e feta uko ya ka e se le moya o batla jus ngwana a ntse bona go ke terakana ga re thuseng bana bana ba tle go jaga datesodi ke bo go a fosagala gore ebe ga re kula mona ga re fumane bana banago ba gona ba tle go oka gobane ga ba tsebe makgabane a bona ga ga ba ruta paballo re na le tšhelete e lekaneng ka naena datesodi datesodi kharikulamo ya rona re ka enyolola le go thodi mona gape le di-enginere boemong ba gore ga sentse re etsa tsela tse palamane re na le koloi tse ngata tseo jale re tlisa dikarolwana tsa dikoloi di tlo gawa lesotho mona ke bona batšha bana ga shebana lesotho o na le koloi tse ngata fela ga go na le plante e le nngwe re tlhoka temo lesotho mo re tlhoka ditrekere re tlhoka ba machanic ba ditrekere ba tlale trekere fatshe ga re nyolleng thuto ya rona ntate ra papa e fitlhele boemong bona ke sa e politicise re etsa molemong wa ka le wena gobane bomadimae ba bophelo ntate e sodi mamedi bo a fela wa tsena o tla ba le maatla ka mokgwa o rata o be le ntho engwe e rata fela ga nako ya go tsofadi e fitlha e tla fitlha o ile maatla a tla fela yobe humble o tlatla bothong o bo thusa le ke motho one o sa ganana ka go thusa bophelong bao ba bose jala re itusetseng taba tsena re na le re nyatla sele re ya gore ga re nka enrich ke ena e la korang enrich ntse tsana e tlalo gape jaa ke re tlalo gape kere modelo e kang kono re na le monyetla ntate sodi wa gore sotho mona re ka fumana trekeng se sentsetse re na le supermarkete tse tharo tse ranwang ke batšha ba santsa le sente ba ntshitse ditsebo tseng tsa bona jele re ba kadimme tšhelete re le nag re na le wholesale trekeng se sentsetseng sotho mo re ka fumana re na le supermarkete tse e leng tsa batšha re na le wholesale le a ka ba wholesale e le nngwe treke tšhentle le masiko trekeng se sentse seo ke tshwanetse re nagane le batšha bana ba gona re ba fa mosebetsi re bone data bona re thaka tsa bona mme kelelelo le maatla e modimo a re fileng ona di phaametse tsa bona ga re tla go shebeleng pele ke nnete bana le tseba tsa morago ga batho ke tsa gona jale ke ona ba tla gola ntse ba ya pele e le gona jale ke boikarabelo ba rona gore bone re ba balela bana bone ke re di-wholesale lateso tšhelete e bonolo ke sa e theta mmuso wa nka tšhelete ke ena 100,000 o ile ya mona go tlalang wholesale kapa 500,000 o tlalang wholesale le kena jalo o e katela ka batho ba tlatla ba e disa bomadimo a ye bo teng date seo leng momedi modusa ya rona ga ena bodisa ga ke na bodisa ke yona ntho e re senyetsang taba tsa gona ga gona motlhagedisang kgwebo tsotlhe merego yotlhe e metle e sentse ko o tlhoka bodisa ga o ke o kgethwe bodisa batho ba tladisang tho tse e le basotho e seng ba politiki tate madikane ga o dula fatshe go buisana le batho bana ba lo kgetha e be batho ka ditsebo e be batho ka ditsebo e seng ka go amana nna ga ke tsotele wa tsebala o ka hira batho ba e leng bago fela fela ke eng ya ditsebo ntho ya pele bele ga ke aba ditsebo tsewalo re tla bona gore dikgwebo tsotlhe tse re ditsang gona gole re go tsana mantate madikane le bontate motlhobone ba bontsha gore ba rerile gore go tla etswa selagapane go tle go gabisiwa le Botswana ka nnete ya fepe go e tla phethane na sorry to say it but I'm firm about it ga se ntho e re ba e tsagang ore e tle e tsa le ntate motlhobone ntate madikane ke moifo o tsamaileng le one tala pele re ba balle nna ga e na lesotho re ba balle diphoofolo re tlo goeba le Botswana ka diphoofolo re bula selagapane ka diphoofolo dife mashodu a diketile mashodu a diketa diphoofolo gobaneng ko bane ga ba thirelwe phoofolo tsa basotho ga di a sireletswa Yes, we had a Ghana. I very strong one. The Ghana by two, the Basu to Batas and long one for four. There was city around, how to be for the only thing. My name is Belagian. I did a good love as in that day, Matigan in the demo for one, that demo, that this would. That I would love as in the demo, and that is it. Can I look at the things are? The poor for the girls that was to the young I got a two so good pieces of Ghana. Bagabut as a book champ. Tell us about Battle and Musova Battle. Yala batho hira ile di reng ja ga bona ba batho ba ka tle media ka di phofolo fela so le fao se tsene seledi ya bona e ba ifokang bana bona o re thuse e be di reng ja ga ba o re katela madibo ana gona go di phofolo tsa ba sutuitse tsa utsuwa magotla a so di sa ga mona ba le tsa monne malala go tsaya bo swasi a gente ena na o buella re so di kwa tsa tsa teng ka nne ga mpa kgata ditjogolo e go ona mo tsara ka kala go ba se la gapane go ona mo tsara ka kala go re jale re bone gore ke ba di diphoofolo go kgona go ba le bomotswana empa ga e le ene ntse re tsho jalo ke re phoofolo tsa ntate e Matikane le ba bangwe babosi ba bangata ka ganaga ba di beile South Africa ba di baleseditse bosofu can imagine that embarrassment re tshwere maatla fela re balela masofu phoofolo tsa gona di phela South Africa e ka nna wa di phela South Africa gone re se na le kgutlwe lekaneng but the primary ke eno ya bosofu yona a ke tsho jalo jale setse masofu jale ya lekgulu ga ke tse boiketsa lekgulu wa bane go di lebala ka teng ga mo go ba go di le ka teng ba mo go di le ka ba mo ra se se ga ba bala mafu ba ba ke go tsantsa re kale mo ha re tsantsa go go ke mo go di kala ntse ntse ke ke tsi ra ba tsi la ga ya ni ni ni pula ke ka tsa ha fela ke se le tsa ba tsa bona ka tsela e se nang ka tello ka ba e khwetsa di ba ke mo no sna bo go bo ke sa mo ra ka ntse e ba tsa go na di kae di ka tsa mafela go fela ndi ke tsonda ke so dire le go le na haina ina le lo le lenga tsa feta tselo ya go mo seletse o ga gana haina o feta matso wa go bo madina re go bana ba tla tshwere matso ha ba ba tle go buisana le go le ka ta bua taba botlhokwa mona go this should be a time ye o re apaga mfla gana re re la sa fla ga tsa dipolitiki mo se go no te bontate le ke tla re re tsa hore le puso le ba ka lo ka mo le mapresidente le le madura le ba ka lo ka di nete mono di tsebo tse ka ga cabinete ya palo ene ya lona e bo 22 di tsheta di milione ena le di tsheta ka mona ka ntle ha se nnete bo ntate e le go bo khutsanyane ha ke khutle re dule mphase yes ga dumela gore le matuna le ba hlomphe ba tsebo ha tshuwa mo di mo fa motho bo bona ka bo hlomphe le bo fumana ka ntle ka mona ntle le bo batla le ya tsebana ga etsa mesolo e ya ngwe re fumane bo hlomphe ba tsebo di mo go fika ditsene ha ke tsatsa ding ya ba sotho ke tla baneng bana ba rona ba basotho ba tswetseng ka fela ga ke re kopaneng re dule fatshe re etse meralo ya go pholosa tšhaba sena sa bana bane be re ba tswetseng ke re ntate sori re matha bosio le motsha ge matha ka baka la bana empa ga bana bana ba ka go kgona ditshwagelela ke tla tseba go phomola go na le motswadi e mongwe a tlatla lesotho mona sa gogopana e le go bane sale a phela South Africa a batlela bana ba gae ge o tla ntsetsa na o tla kena o tla ya South Africa ka ngwana primary o tla gotla mo se go gopana le ngwane no a sa gotla tshega bo university a tshege mangolo o ntse a fepua go rounds a phela ka we it's high time ge ba le enthotseng ha ge etse mba tsaba tlaba le dikagabela ba tlaba le legato le kutlwele bohlo go gona ke le batswadi ba bona gona yo le ge ntse ge jala peo ye bohloko ya generational warfare warfare mo o tlo bona ba le ntwa a pakeng tsa makgekwana le batšha batšhabana ba gola ba le pelo ditlhoko gore nakong eo ke ne ke na le maatla a go ba sebeletsa go ba ela bokamoso ga ge etsewa ke le ra ikgaba go bane re ka etsewang. We are not the only, the first generation about Baba Hulu. Ye go kuisa ngore re tshwantse re furalela ba. Ba tshabana ke sa pita re ba furalela. Ge la tshile bo ikarabela go di mabitse tlo ba tshaba go. Se ba bana go tsena ba tshaji bana ba batla university ka mo. Se se sa men power se se. O ba je wa mana ba. Go re dule fa tsere se batla le. No, we cannot. Ha re sacrifice go ha ba tla nna tsa ma skontiri. Ha re tla nna skontiri se re tsaba bana bana sekolo. Ho se ka bana le futhe ka tle. Ha ke ne sekolo bana se se tletse. Ha ba re tla nna o tlhola mabone ano mo tlhola ha ke a tlileng. Ha ke se bana bana sekolo. We have to invest wisely. First things first. Ke tsana ke re ja pele. Ke bona go di jo ga ja. Ba le tsedi di tala tsela ka mogala. Ke enda.
2: Mo bo PC FM ka tshwaela. Ja bentsena tsa rona le ha ke bona go hibana. Metsotso ha ga ise mathile lebelo ha kale. Molaetsa o monki una le napotso tsa ka di sala ngata. Molaetsa o monki una o re ntate sodi ntate mo naeng go ja babusi ba bua tjena ntate mo naheng bothata ba gore mmuso o nke dikgafa tsa rona ba di febeng ba shopo e le gore dijothollo di theohe ke bofe jalo gore ka nnete nna ke phabise masogo ke aosima sentle jalo mogotso ntate ke mathuku maseru ke kopa o botsa ntate gore na lesotho ke naga e jwang e sa tsoteleng basotho o mong ore kgotso ntate sotho ke magele ka mona ka Transnet-e a o bana go thole ka jeno le PC ntse le siwa ka mane ka Transnet-e e labeng baka buang le batho ba ditogeng ge utlwa gore na ka mane ka qatšha basotho ba neng ba tingwa sealemoya sa PCFM gobane ba rata sona ba rata go se mamela o utlwe ga se tlhaile mona o tla utlwa le call tse tlang ka mono ka Transnet-e gore itsedi ba ngata golo le melaetse ya bona mme baeso e ka nnete ya ko shebeng taba ena gantle o bona le gore na go itsagala jwang gore ebe jwale PCFM ga eyo ntate mo naeng a ke re ke ene go tsona ge boetse re sheba taba ena ya gore nakong yona ena eo re buang ka tlhokagalo ya mesebetsi o tlo elelelwa gore babusi nakong ya pele no bona mme ntate ba le tona le mme ba le tona bana ba buile ba okamela makala from the same family morao tjena nenen bana ba tonagolo ba fuya mesebetsi le bona ke taba tse tsatsi moamedi ga re ikapele di etsaetse mona nageng ya lesotho bo tonagolo bana ba fetileng morao tjena o tlo elelelwa gore ga o sheba mane ka ntle matšhabeng balekane ba maparamente ba teng balekane ba matona a mama ba teng ko ba fie mosebetsi di-embasing kwa ka nakwane ga kgetho a tloa motseng o tsare re ntse re le shebeletsa ga a tloa o tlo o tla o sebeletsa fatofato motla e tlhagangwe la o fiwa fatofato ntate mo nageng ga re kopanye taba tsena ntse re shebile sebile se ntse re tlo pheta ditaba tsa rona ntate mo nageng ntate mo nageng ga e ka ke sa ukwa ntate mo nageng tse go etsala wa momamedi motle wa PCFM e re ke etse tsena jale ga ke tsebe na go etsala jang ntate mo nageng se ke sa mo utlwe mona empa jalo ka mošana mo Fokeng ke tla tlola matšato ke gutle ke na le ena wena moamedi motle wa PCFM kgwedi ya mosadi wa mo Afrika ke e kadile he moamedi empa e re ke etse tsena fela ai ka se rena ntate mo nageng
3: ya tsapa go ke se dipotso e sale go ka potso ya lengwe fela ga o ntate
2: o dadi ke ene le mona mo re ngwana ke kale ka ena mo ke reng na go nyena ya tlokalo ya mesebetsi o tlo fumana hao ya di embassy mane ke ba le kana ba mapagament ke ba le kana ba matona di embassy kwa basotho ba iphelelwa fela wa fatofato e re pele ke ya pele ka yona ke tla ya tswetsa letsane ge nke le enwa re magaukele moamedi allo
4: ndatwaka hot
2: ela ntate masilo ka mohlana peng
4: ndatwaka bo
2: ngaka
4: e ntate le ga ke kalame pegeng ja jale ke bona e tantia
2: ena a ntate wa tsaka pele fela mongaka
4: aa motswadi waka ntate nna ke ditaba tsa ke dimametse di tlatile kana ke ga bana ka boile ore na o thusetse jang ditabeng tsa kgatelopele ka naga ore basotho ba phele fela jale ke kolotse mona temong gobane nnete temong ke ye ke re go ja fela wa lokisa molao ke bane batlhompei ba rona ba o sena taba gore melao e tsise gobane nnetenete ga o moka ba gae a fela ba setse molao o takileng gantle gona gante tengwe tsame e tsamaise jang ga oo gogang o tshwana fela na o thotiwa e tsamaisiwa ke le go tsamane motho eno a ka ba o tlola o senyedise
2: Ndate masilo ena o ga ka nete ha o ka lekisa ditabeng tsa temo na ha ena e tla tswa le botleng jwale ke ne le mane mo kireng na go nyena gaelwa msebetsi mehala ba ka mogwele mengata o bona ho ya bana ba matuna ba le kana ba matuna ba le kana ba parliament di embassy bana ba ka ntle ka bona ba ntse ba mathadiboka ba fuwa ba fatofato ona wa khwedile nngwe magolo a mahlano e tshaile ke yona o ba ufuwa yaani ya chelete e fuwa bana mona na kwa pele no bana le monna ile le tona mosadi ile motolo ile le tona ngwana a o kametse le kala le itseng jwalo ndademona he ha se re hle re phetela ditabatsena e re ke beketse tsena ke o re kopanya le melaitsa ya momamedi yo batho ba modimo ina emeng ya monga ga ntshwarele ditlipi ha ke sa tlo dinga ka lebaka la nako mme mathuku o na itse o kopa o botsa gore na Lesotho ke na ha e jwang e sa tsotelleng Basotho mme masentle ena ga se ke karetsa ditaba tsa gae o na itse babusi ga ba mamele o phamisitse matsogo mme ya banda le magele ena ka nnete wa lela gore ga re yo ka thaba tseka Mr Brown dumela le ntate monageng ke mshishi ka ka lebitso batšha ke bona ba tlo sotla moloko ona o mogolo goba ba etsa gore batšha ba be pelo di bohloko bogolo ba batšha ba etsa bana dilemong tse tlase e be ba kena manyalong jwa le bothata ke gore lelapa le keke la tsitsa go sena tšhelete ketelong o mongwana ona ga o a tswa momamedi ditlipi ga ke sa tlo di bapala ke kopa tshwarelo tle ke kopa di watla ka motsotso fela ntate monageng a re tata re dipheta ditaba tsena ntate ka dintshetsa pele
3: tabena ke nana ga tshwane jalo ka ke lela ke mmuso o enkile anyane le gona sekela sheba la ge enkile anyane ka bogutshwane ntate taba tsa bamamedi ke a dukwa empa ke tla go yena ya dijwa e leng tlhoba bogoo ke swaba golo gore ntate matekane ga a so theole theko ya dijo maemong a thata jale a ntshwadisang go fete ke ntate metsing pela gae moo moetapele wa lesedi ke ka golo ya puso eno ntate metsing ba ne ba yetsa yona nakong ya bona gobaneng a tshaeletse ntate matekano ga eno ga a ana ka ke moeleditse wa ana because nna ke tla beya molato ntate metsi fitlhela motsotso wa go kata go fitlhela go jetse gore ke ba eleditse batho bana ba puso ba ana taba tsena di ngata ntate sodi jele go kesa ke re bua taba eo rona re reng re bona e sego ya sesane mme a ke tsenela ka ba le nako eng kere ikokete ge ikoke tswa masapong motlho o mo e tla re fitsa ketelo re tla be re fumana tharololo bana bana ba gona go tshwanetse ba sebetseng tate ba basotho bana bana ba gona basotho ba tshwanetse ba sebetseng ke a lebon tate
2: tanki ntate mamedi wa peace fm eo ke mongwadi ithuteng mo nageng he utlwe go na ditaba tsa rona le ena di bile jwang wena moamedi e motle nna le bitso la ka ke tebosotho ke seudi re sebeditse re kopana le wena lenaneo la setlholong o sane goreng ya bosupathapama ke tsamaya le thapelo le kanyane ke o sia le bishop Stephen Machatsi ka lenaneo la leeto la sefapano mme kgwedi ena ke kgwedi ya mosadi wa maAforika mme ke bona magato a pelo yaka a teng mo e kore moamedi wa peace fm ke bona magato a pelo yaka a teng mona ba o tlo ba utlwa ga ke tswa mo kgele ke magato wa pelo ya kano ke tshwotse mme moamedi ga a tsebe gore ga ngata ga nkebe ke bulele magato wa ka le nna ke na le magato ke motho magato wa ka keao ga tlokena gona bua le jina ga monate fela kgweding ena sentse ke re bomme
5: re tlo ba pele le ba kena re tlo ba le bane ba clap and tap go na le ntho ba tlo etsa e gologadi ka rona ga ka mona mme re tlo qala ka bona e tla re he ntate ka moga ditaba gantle jwa le he marato a gago a tla kena a re tswele pele ntate re gorope
2: a mang a mabaka a ke o ratelang ona ke onano gore wa nepa ga se ba bangata ba nnepang empa wena wa nepa moamedi e re ke tshele mo o keileng ka kena le teng empae ge tswe ga monate ka balopololwa ba morena naga tsa lefatshe wena dula o mamese ge be re sa bue ditaba bishop Machatsi go utlwisa mang kapa mang botlhoko empa re bere ge bue taba e le jwalo tle babae

0: o mamedi motle e re go dumedise gotlhe mo o leng teng ka gare o naga le ka ntle o naga ee gotlhe mo o leng teng se go getlha go bitsa re re tlo ba le rona ke na le baeti ba clap and tap ka boetapele ba clap and tap ka letlhogonolo ke na le ntate Masole Mojakisane ke ena ya tla re beyang leseding la gore na ena ke mang ka gare o clap and tap mosebetsi wa ekofi e be ka morago mono re tswela pele ntate Eric wa moele radio station ya PCFM
1: ke a leboa Bishop Machatsi ke leboa o seng ka moetse
0: ntate
1: ke a leboa go lena le Bishop
0: ntate ha re tle go ele temeng gobane metsotso ya rona e a fokola re batla e tle re fela re be re qetile mosebetsi wa rona tshebetso e kgolo yeo letlang le lebile re ka thabela go utlwa gore na ntate boikarabelo ba gae ka re go tlapetape ke bofe e re ka morago mono a ba sa tswela pele ka taba tsa tshebetso
1: ke a leboa Bishop Machatsi re ke tlhomphe bokamedi ba sea le moyatlhe ntate ke o tlhomphe le wena re tlhomphe bamamedi ba re mametseng gotlhe mo sea le moya sa PC se fitlhang teng mabitso a ka ke Masole Mojakisane ga e se ke kwadimane ga letlatsa empa he ka jeno ke tlile ke le mogokaganyi wa ditlhopha tsa mmino wa clap and tap ka gare go naga lesotho ke ambassadora ya mmino wa clap and tap ka gare go naga lesotho
0: ntate tlhe re tswele pele le na le tshebetso ntate bekeng e ne e tlang
1: go jalo ntate bekeng e tlang ya ka di-8 tsa kgwedi e ne re leng go yona ntate re na le mosebetsi o mogolo ka maane ka golong ya lesotho high school mo ka nnete basotho ba tla gopola go ile ba le seaduma sa ngwana wa moshanyana ya bitswang nnete lotlela ya ileng a welwa ke koduwa tlhe ntate ya go longwa ke dintšha mme ka nnete go ile dithuso di ile tsa tswa ka magalo ka go fapana ka nnete go kenywe letsoa gore a tla tsebe go fumana kalafo ga re mokgele le rona ntate re le batho le pentepo taba eno e le ya re ama jalo ka ga re bina mmino wa bodumedi re bina mmino wa modimo ile a fitlha ka nnete ra dula fatshe le bagaeso rona banna ga o letse e le rona re etsang jwang ya ba ka nnete re ba le morero gore le rona ge ke re tloetsa moketsana wa dipina seo re tlang go se bokeletsa moo le rona re tlegele go kenya letsogo tlhe ntate jole ka ba bangwe gantse ba kenya letsogo ngwana eno wa bo rona a tla tsebe go fumana pheko ntate le pholo
0: ee ntate ke tlhe ke jetse mo mamedi ntate gore re le memetse ka tlasa yona taba yona ena yeo le tlo etsa mme ra utlwa gore le tlo etsa mosebetsi o mogolo mme mosebetsi o na le rona ga re mogele ona ga re mogele ona radio station ya People's Choice FM ga se mogelo le leeto la sefapano ga se mogelo go tshietsa go ema nokeng gobane le etsa karolo ye kgolo ke ona ntate ga re la ga etsa memo ena gore ntate o kotloge kgakgolela gore na go tla sebetswa jwang go lebeletse go etsa leng mona se re mema basotho mona ke karolo ye kgolo ya basotho ka bophara ba lefatshe basotho re kopa gore re tleng re phaleleng ke phalelo jalo ka ntate Mojakisane a boletse jale re kopa gore ntate o tlhobue le basotho ka kotlolong
1: ke a leboa Bishop Machatsi tlhe ntate godima radio ene e kgolo ka nete ke tsebang e pharaletse gagolo re tlo kokota dipelong tsa basotho ntate ba tseba ba ratang mmino na le ba sa o rateng kore le ba sekebe bae fela tsatsing lena rere gome wele jale re le batlile pentepe re se re tlositse loto ntate gore re bone gore re lo bokeletsa dišhekelenyana gore re lo kenya mokotle mane wa abuti nnete le otlela jale re lo etsa mokete wa dipinamane bosimi ba la 80 ke ka moqebelo ka moqebelo ona ona ga o sana nako enngwe ke ona ona ntate golong eno ya lesotho high school ka nete re ile ra kokota go bookamedi ba sekolo seno re kopa ba re fe golo ka nete principal ga ka ba ba leqeng date o le a amoela ka matso a mofuthu a re taba ene le etsang ke taba yo re sentse re etsa mme re ile ra tshwarana ka matsoho le yena principal a re o tla re dumella gore re lo etsa mokituna wa rona ka mono ndate ha re ya etsa le tshelete ingata hobane re batla gore ge tle re fihlele motho e mong le mong a tla a o fihla ka mono re itse re lo ikenela fela ka mashome a mabedi 20 ranta fela go kena motho e mong le mong jwale nne ke batla gore e tle hlake go motho e mong le mong le mong ya tlang go kena monyako mono o tla kena ka 20 maloti
0: ha ona tikete ha ona
1: tikete ha ona letho
0: ka letsatsi leno fela ha go butse golo
1: yes
0: wena o itshwaretse 20
1: wena o itshwaretse 20 ranta ha o kena monyako mono re lokisitse le sekolo hle nate go batle ba behe ha ke tsena batla bia le box bo batla bia ngo ka po eng ha o ke ha o qala o kena mono fela o sola hlela ka mono o fumana stempe o itulela fatshe ke tsela re to sebetsa ka yona jwale re boetse ga kopa hape gore go batho ba bang ba hole ba lakaditse ka nete ka dipelo gore ba tle ba be teng empa ba hlolwa ka mabaka re buile le sekolo mme sekolo se ile sa utlwa selo sa rona e ba re fa merchant gore jwale he batho ba tle ba latlhele moo ba e bang ba rata go latlhela ba le hole ba tle ba kenye merchanting ono merchanting ono ntate kwa sekolo gobane ga gopolwa ga dinnete o ne a kena sekolong seno jwale rona re mpa re sebetsa mmogo fela le sekolo e le gore ditšhelete tsena ga ntse le dikenya mono di lo wela merchanting wa sekolo le eno re tlo e bokeletsa ka golong fentse re lo e fetisa e le jalo e le o wela mokotleng wa sekolo jale bona jale ka ga ngwana e ne e le wa bona ba tsebana le motswadi wa ngwana ke bona ndate ba se batla e fetisa he ba ise lelapeng leno la bo nnete
0: taba ena ntate re mema basotho wa boithatelo bo botle e mongwe a ka re ke tla tlhola go ba teng fela o so boletse go na ba ka tshela go kae
1: eya
0: ndate
1: ke tlo fana ka nomoro ya merchant ona mo batlang go tshela teng motlhomo ebile jwale re ba fa le methati ya gorena motho a ka etsa jwang go a iphumana a tshetse mono bane ba bangwe ba ka sokola ke a gola ga o penya mono o etsa *200# ke ya ke mpesa e tla go fa option e tla re option 1 o tla e penya ga o keta o e penya e tla ya option 6 ga o keta o e penya e tla re option 2 jale option 2 mone e tla re pay school fees ga o keta o penya mono jale e tlhaisa till number ke gona manhel till number ena batle ba ele tlhoko ke 89553 till number ya teng ke 89553 jale ga o keta o penya till number eno jale e tla be bontsha gore o kenye maloti jale o setsa gore na o tla botshela maloti a makae ga o keta o kenya maloti anotlhe gopola o etsa reference mono o tlo ngwele clap and tap e le gore ga e kena mola merchanting wa sekolo o tle e tla ba yona ntho e tla ya supa gorena tšhelete eo e tlaga go kae gobane ke re jwale go itswe ga re bang batho ba tlo kenya tšhelete mono merchanting re a gopola go bekenyana tsa go feta bomme ba pitiki ba ile ba teng sebakeng seng sa Lesotho High School ba lo etsa mosebetsi o tshwanang jale re utlwile le ka moqobelo motsheyagong tse o na le batho ba lo etsa mosebetsi o tshwana e le gore re lo sebedisa merchant o le mo jale tsela ena ya o etsa reference se le gona gore re ikgetholle gore jale ena ke ya clap and tap a se ya mang kapa mang
0: eyand ke ne ke re na go latla eng dipelong tsa lona gore e be le qetelletse le fihletse boemo bona ba gore le kenye letsogo kapa ke ntho sentse le teng moyeng go lona le le batho ba clap and tap kapo gotlileng ntate gotlileng
1: ntate bishopo ka gare go mmino na gona clap and tap re na le mokete go ketekang selemo le selemo o bitswang back to school mo re na le ditlhopha tse pedi ke setlhopha sa ba kgethilweng ke morena le setlhopha sa ba lopololwa ba morena ditlhopha tsena ntate di tlamme gore selemo se seng le se seng dibakeng tseo di fumaneyang go tsona di qolla bana ka thuso ya morena le mokhanselara bana ba hlopheileng ba hlolang go ya dikolong jale re se re ntse mokete ona ke a gola re se re na lelemo sa borago ge ntse re etsa mokete ona selemo le selemo jale taba eno ndate ile ya re qholotsa gobane re a gopola gore re na le bana le rona ka gago clap and tap bao re ba tlhokometseng jale ya ba ya fitlha gobanna ga e ne e se bakie mongwe wa bana ba re ne re tla ba kgetha selemong se tlang re ke bona bere to ba thusa jo le a sa hlaetse ke kodiwa ena na e bene re ke tsebang ke ila re fihla jwalo ntle le mono ntate re batswadi le rona re na le bana motho so we nka ka tseleno
0: gore
1: ka yana di tla be se le mora wa hao ele ngwaneno ile majwale ya re fihlela ka nthweno gore re bina le mmino wa modimo wa bodumedi ntate hle hono sena mogwa re ka fihla ya fihla hanyanyana ka go dipelo tsa go nna bo shop e yana
0: ya Ere wa mele tate khotso tate
2: khotso morutwa ka
0: wa phela
2: a ke ya phela ka mohau wa mogana go tlo e ka ba re batla tsengata
0: hallelujah wena o ke o tseba ka go sibini
2: ke sibini bile ke mhlanga modimo
0: ya o sibini bile ke mhlanga modimo taba yentse re bua ka yena ntate le sentse le etse
2: taba yentse re bua ka yena mona sentse ke etse ba hantle tjena eya ntate modwa
0: ke kopa ntate na ke o tsi
2: eya ntate
0: o go tsho go ba mamedi wona ke kopa o hlalosetse ba mamedi o mountso tsa malemang e le gore yena e tle re ga a kena a ba sa kena fela
2: lebitso la ka ke ntate Katlego Moshe ke ntse ke tsamayale ausi monyatsediganya kere ke the general ga se mo bapalela mona the general ntse ke tsamaya le major general se ke mo tlhalositse o tla ba sa tlotla thatoloa fela
0: re ne se re kgathile tema ntate le ntate Mzakisane gore na sepheo kapa go ile wa tla eng go lona gore e be qetellong le ikutlwa le tla ba karolo ya batho bana ba tloetsa ko go etsa go neelana ka pelo tsa lona go motho e
2: mongwe nna ke tlotla ke gona ke tlotla ke bua ka nnete fela jalo ka moruti kapo gothwe o ebua fela jalo ka motho a swang re la ga feile gagolo ga o tlhoa ntlheng ya taba ena ya dikoduwa tse kang tsenana tsa ga batho ba lengwe ke dintšha go na le ngwana bo rona bona ya binang tlepentep ala lengwe ke ntšha ya ba ka nnete re ya shoshophana ga re tsebe re etsa jwang mme itse ga ena e etsagala ga bona gore ka nnete kgethong ena re lokela gore o be le ntho e re e etsang e leng gore ka nnete gona gore tlositse gore go kgethetsege dipelong ka gare gore re iphumane re nka karolo tabeng ena ga e ya ba taba fela ya gore ke bonketsisane kapo ke re ya le bafe ehle e re thetsitse ka gare ya thetsa dipelo tsa rona ya ama dipelo tsa rona mme ra utlwa gore re lokela go etsa gantle
0: ke taba e le ammeng
2: ke taba e re ammeng ka kotlolong
0: motho ke motho ka batho
2: motho ke motho ka batho
0: jale ya fihla pelong gore ga e ne le waka
2: ka nnete
0: kore motho o itšhaba e le ena ga ne ke wetswe ke ntho ke ne ke tlo ba maemong
2: aebe
0: mme le ntate ba ngwane ya eo ya tlhaetsweng ke boemo bo ba kore re nkile re le karolo ya lelapa leno
2: re nkile re le karolo ya lelapa leno mme ra ipona re le ba bang ba batho ba utlwileng botlhoko ehle gantle-gantle monana re tshwana le batho be reng ga ba tlhaetswe ke tsietsi ga re tla re re tlo tshedisa e be le rona re sentse re lela le batho bana ba se tlhaetsweng ke tsietsi baneneng go utlwa le rona re tlajuwe ke tsenene ena ya lefu kapo tsenene ena e tlabe e tlhabile banono be o rereng re tla re tlo ba tshedisa gantle taba ena e tle re amme ka kotlolong
0: nkaka mose taba e e reng re le bakeresete kore ena eo tlapentape e etsang ka jeno
2: taba ena na re le matlapentepo e ne e re etsang ka jeno e re go rona a lerato la bo ena le ke le tie mahala a lerato la bona

0: dumedise ba mamedi ba PCFM ke dumedise matlapentha po hohle mo wa lenteng ke a tseba ba lebeletse hore ebe re tla be re le mona ka jeno go bona taba yena e hlele morego wa tlapentha po kaofela me re thabile haholo re be re fihlile sebakeng sena me ntate morego ona ke o moholo haholo o rileng ga leboa ntate maso le haholo hore ebe o la qetelletse a fihletse qetwena ya go ya gore morego ona o phethahale ke mpa fela ntate ke batla gore go dihlophatse mengweng batho ba Modimo ha re itukiseng go tloa ka dipelong tsa rona ge lo etsa taba ena ka lerato ga se taba fela ya gore go na le taba e hlaileng motho mo wa le mo le ena ine hane gore na ga e ne se ba taba e tsena e hlaetse ena kapa ngwana wa hae o ne a ka lakatsa gore a thusehe ga kae taba ena ke nnete ntate gore motho a bitswang ntswa ke kutwana o re go tlhonolofala letsoo le fanang mohau o re santsane re o fumane ke wa gore re sana le monyetla wa go fana e le moo re bonang go gauhelwa teng ga re lo fanang mengwane wa bo rona ka mofano o wa rona go ka etsa pheto bophelong ba gae
1: me ne ke itse fela metsotso ya ka e tla ba 20 ke iketsa ka e metlhano e le gore ke kopa gore e ne e metlhano ke fe ntate Mjakisane re na le tsosi mashumi a mabedi jwale ne ke re bakeng sa gore ena a ba sa akareletsa ntate ke tla mo fa monyetla wa go fela a re ba mamedi ketellong le nna ne ke le karolo ntate ke kopa re e dielele ka metsotswana ene e setse
2: ke leboa ntate bishopo tle ka nnete ha re dielela ditaba tsa rona ba mamedi ba re utlwile re ya kokota re ya mema gore ka di-8 tsa kgwedi ene ene re leng go yona ka moqebelo ona half past 7 re tlabe re qala mang Lesotho High School re mema motho e mong le motlhe e se matlelepenthepe fela re a tseba re na le batho ba e ratang re na le batho ba e mamele fela ka nnete kgetlo ene re ba mema botlhe gore baye ba tshwere di-20 maloti fela di tla o kenya ka gago sebaka seno che se ka ba yona fela ka gare ka mono jale ke re ditlhopha di lo bina re lo batla gore re be le tsela eno ya go bapadisa tšhelete ka mono nno rekwe o etswe menyako eno jale o tle o tshwere 20 maloti o tshwerele ya gore ka gare ka mono o tlo nno reke setlhopha se o se ratang o reke dipina ko gobe monate bosibono ka go fela lele re tla beya le sekotlolwana se tla ba teng o tla nno o latlhele ka mono o nne o kenye letsoo nate re ba mema kaofela batho ba theowe nate bishopo batle re ya ba mema
1: e le gore mohlankana nnete a ne a kgothale le batswadi ba gae ba kgothale go ne e se letsotelelong tate kgolo gagolo mme moputso ya tla le putsa ke
2: modimo
1: gobane le ntse ketso ye kgolo jwale re le leeto la sefapana re la ga utlwa gore ga kgolotseya ee ga kgolotseya re lokela gore le rona re iponagatse gore re na le lona ntse ke tlhopha gona nre ntse ke tlhopha mona e tla re ga ke re jwale ke nna enwa ke tlhaya monyako ore motho ena o ne a ntse a etsae ke ona ntse ke tlhopha le komiti ya e so gobane jwale ntho tse a di tsaya mamethati ya methati fela e sentse mametsi komiti ya heso e mametse makomiti ya heso lona le tla ntjwetsa gore na ga re tswa mona le reng ka taba tsena ga ke a di bua le bona gobanne ke batla ba tlo imamela jwale ga ba imameletse ke tla kutlwana bona ba qholotse ya jwang ee ntate ke a o amoela le wena
3: ke a lebona de bishop
1: ee ntate a ka go gopotsa nyane fela le bitso lo bona o hlase hlophe se feng ha ba hlase hlophe
3: le bitso la ka ke moeketse fane ke phatshwane ke bina le ba go tlhona ba morena
1: eh ya nda
3: hospital kwa ya mana a pita
1: o bo so ke fa di tlhopha tse itseng ding ka nka go lo moketeng ona ke tse kae
3: so pa tsenka kolo moketeng ona ke tse tsile tsenka wa fela le bisho
1: eh ya nda
3: ke le ka tola bo dumedi ke ba go tlhona ba morena ke ba la dedi ba tumelo ke CMM ke ba lo pola ba morena
1: eh ya nda
3: Eyanda.

Masetso mashwa mararo ka mara hora ya botshelela di tabatsa petalanetsa tsa PCFM di balwa ke tebello jwaneng mo medi dumela. Lekala la temo ka netswadi jwa lephepo ena pahetseng le thakgotse letsholo la kentelo ya anthrax le mafu a mang berea. Ofisiri ya diphoofolo monghadi Teboho Marole gore matsholo ana a kentelo a bileng lebatoweng la madimong a reretswe go thibela mafu a tshwaetsanang ka sekgatlha. Monghadi Marole o itse go thibela mafu ana go botlhokwa ka ga go tlhoma ga ona go ka kodisa batho le go thibela go rekiswa ga boya le nama tsa diphoofolo tsa kono gae mmarakeng wa dinaga tse dingwe. Marolo o boetse a re dikgomo tse fetang 330 le dintšha tse 66 di se di entilwe kgatlhanong le mafu ana metseng ya Pulane, Lenkwane le Mateka. Lefapha la temo berea le ipiletsa go digwai go tsheetsa letsholo lena. Iseraele e tlhasela motšhophoro wa Gaza matsatsi a mabedi ka mora gore Hamas e phatlhalatse ga e tla nehelana ka dibetsa sa yona le ditlhopha tse dingwe tse tlhometseng. Mokgatlho wa tshireletso wa Gaza o tlalegile ga e le maPalestina a robedi a bolailweng tlhaselong ena e e tsaetseng Deir el-Bala ka jeno. Seno se tla ka mora gore boto ya kgotso ya moporesidente wa America Donald Trump e phatlhalatse leano la peo ya ditlhomo fatshe le e kenyeletsang go nehelana ka dibetsa ga Hamas le go khutlela diagelong tsa sona ga sesole sa Iseraele se Gaza. Go sa le jalo, Hamas e re e tla fana ka dithunya ga fela sesole sa Iseraele se ka khutla. Ga Iseraele yona e re sesole sa yona se tla khutlela dikampong tsa sona ga fela Hamas e ka tshepagalela tumelelano ya fana ka dibetsa tsotlhe tsa yona. Tlalego ya banka ya ntlafatso ya Afrika ya setshwantsho sa moruo wa Afrika e borwa e bontsha moruo wa tikologo ena o lebelelwa kapa o lebeletswe go gola hanyane ka diperesente tse 2.3 papisong le tse 2.1 ngwagola. Tlalego ena le ga e le jalo e gakanya ga moruo o ka nna wa gola ka diperesente tse 3 isao, mme seo se tla tlatsetswa ke keketsego ya tsela eo baji ba sebedisang tšhelete bakeng sa ditlhoko tsa mantlha gare tse dingwe. AFBD e boetse e re ntwa ya botšhabela bo gare e ntseng e tswela pele e ka nna ya ama kgolo ya moruo wa tikologo ena e borogo Afrika ka ditheko tse godimo tsa mafura ya ama kgwebisano le go ama botsetedi ba lefatshe kgwebong. Le ga o le jalo, tlaleo ena e phetetse ka gore moruo wa Afrika e botšhabela go Afrika ona o ntse o lebeletswe go ba ka godimo papisong le dikarolo tse dingwe tsa kontinente ena le ga selemong sena le ona o bontshitse kgolo e tlase. Go sa le jalo, go ya katlelego ya letlole la matšhaba la ditšhelete IMF, kgolo ya moruo wa lefatshe ya sesentha papisong le ngwagola ka lebaka la ntwa e ntseng e tswela pele botšhabela bogare. Tlaleong ya yona e phatlaladitsweng kgweding e fetileng, IMF e re selemong sena moruo wa lefatshe o tla theoga go tloga go diperesente tse 3.5 go ya go tse 3. IMF e boetse e re moruo wa Afrika e le boya le botšhabela bogare ke ona o tlile go thefuleha o theohe ka diperesente tse 0.5. Le ga o le jalo, IMF e re e bang ntwa ya botšhabela bogare ka emisa kgolo ya moruo wa lefatshe e tla nyoloha kapa e tla nyolohela go diperesente tse 3.4 isao. Re phethela ka tsa bomo ba legodimo. Go sane legodimo le ka lebelelwa gore le tlhake go phole go isa go bata empa go bata gaolo dibakeng tse ding ka moloting. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga Borwa Bophirima. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi di felela mona mameletse latelang go sane oseng ga gore ya botshelela e fetile ka metsotso ya 30.

0: ntumelle ke hlomphe Bishop Matshatsi. Se papitso. Pirimaneng ya le tsatsi la kajeno. Ke re fela hle molemong wa ba santseveng. Lebitso la ka ke Moruti Madijo Baji. Ho tswa kerekeng ya AME me ka ho kgetholoha hle ke tswa kerekeng Kolomane e bitswang Mackenzie AME Church. Me letsatsing la kajeno ha ke tsamaye ke le mong momamedi yeo ke tsamayang le yena a tle a o dumedise. Jwale ge tle re tsebe go kena mosebetsing. Moruti.
1: Bamamedi ba batle ba PCFM, ke le dumedisa mantsibeng a letsatsi la kajeno ka lebitso la mmoloki e leng Jesu Kreste. Ya le dumedisang ke Moruti Kamohelo, fane ya ka ke Motokwa. Ke Moruti go tswa kerekeng ya AME sebakeng sane sa Mafuteng, kerekeng e bitswang Matshoseng AME. Ke hauhetswe ke Modimo, ke ngwanana wa mane Mohalosuku Maphutsheng, ke thopi ya Letebele.
0: Alleluia. Lebitso la Morena Jesu Leboko. Bishop Matshatsi, ntumelele hle ke o ele hloko lekgetho le leng gape. Ke hopotse momamedi fela gore re sebakeng seo re sa tlwaelang go ba go tsona, empa ka go kgethologa ke boke Modimo ka gore ke selemo sa boraro jwale ka tatelano ka kgetho ya Modimo le moya o halalelang re rongwa sebakeng sena ka nako yona ena. Mme kutlwisiso ya ka ke gore Modimo o na le lebaka, mme re tla gopotsana fela Moruti Bishopo le momamedi gore ke letsatsi la bobedi kgweding ya borobedi, ke Sontaha sa pele kgweding ena, e le kgwedi eo lefatshe le tshwaileng, mme ka go kgethologa le tshwaela mosadi, mme ka go fetisisa e se mosadi fela empa mosadi wa mo Afrika. Ke ka lebaka lena sealemoya sa PC botataiseng le botsamaiseng ba lenaneo la leeto la sefapano ka Bishop Matshatsi go fitlhileng pelong ya hae jwalege gore kgweding ena lenaneo lena di ke di tswele basadi. Bishopo, ha ke se ke tshulo jalo ntumelele ke tle ke kope Moruti Motokwa a tle a re etsetse thapelo e qala mosebetsi jwale re wele gabong.
1: O halalehile Modimo o moholo, ha o ya tshwana le wena ka galalelo mahodimong le lefatsheng. Morena wa rona, ke bosibu ma letsatsi la kajeno a re phahamisa kganya yohle e o tshwanetseng, re phahamisa borena bohle bo o loketseng. Jehova, re ya leboga gobane go bolokile o santsane go patile ka madi a Morena Jesu. Ke nako ya gore re tlo bolela efangedi ya gago go batho ba gago, e leng ona mosebetsi o re bitseditseng ona. Ga re sekebe ga e bolela fela gore batho ba utlwe bogeleke, empa batho ka gare o efangedina ba ke ba utlwe pelo ya Modimo, mme ba ke ba o nke o le Morena le Mopholosi ya ka ema qetelong jalo ka ga jabo a tsho. Ntate, re ya leboga ka lebitso la Morena Jesu. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ruti ntumelele re ye palong ya lentswe la Modimo ka jeno. Mme ke hlakisetse momamedi gore jalo ka ha re le selebakeng sena go tlotla mosadi Bishopo, empa ra ela hloko gore le ha kgwedi ena e kgethetswe e tlwaetswe basadi, empa nnete e salang ke gore batho bohle ba bohlokwa e leng hore ke leka fela hore ke re geleletse hore ho bohlokwa hore melaetsa ya rona e tleske ya ba e shebaneng le mosadi fela empa e tle e be basadi ba o kamelomo ya bona ba tlisang batho ho morena Jesu ha ntle ke bona ho tla fana ka Jesu ho batho bohle ntumelle re e palong ya lentswe la modimo tsalo ka ha re se re hlalositse mme palo ya lentswe la modimo bishopo re tla e fumana ho tswa testamenteng ya kgale buka ke ya dipesalema pesalema ya lekgolo leshome le metso e robedi mme ka temana ya teng e le nngwe fela e leng temana ya leshome le metso e supileng palo ya lentswe la modimo ka jeno re tla e fumana ho tswa testamenteng ya kgale buka ke ya dipesalema mme pesalema ke ya lekgolo leshome le metso e robedi mme re tla bala fela temana e le nngwe e le temana ya leshome le metso e supileng mme yona e baleha ka mantswe a latelang nkeke ka shwa empa ke tla phela ke bolele diketso tsa Jehova e fela mona palo ya lentswe mme modimo a e hlohonolofatse jwale dipelong tsa rona bishop Matshatsi moruti motokwa re kopana le palo ya lentswe ka jeno mme re kopana le mantswe a tshepo ka jeno re kopana le mantswe a tumelo ka jeno re kopana le mantswe ao moroki wa pesalema ena ha ke sheba ditaba tsa hae moruti Matshatsi ke belaela le ho elellwa hore ho ka etsahala hore ebe moroki enwa o ne a ile ka hara le sabasaba la mehwabadi ya bophelo ke elellwa hore moroki wa pesalema ena o ne a le ka hara makakabetsi o ne a kopane le dintho tse fapaneng tsa bophelo pelo ya hae e ne e tutleile dintho di ne di lobokane o ne a hloka tshepo ho na le dintho tse mo lahlehetseng ho na le dintho tse tutlileng tumelo ya hae empa ya ba o kgetha ho bua mantswe a reng ke tla bolela nkeke ka shwa empa ke tla phela e be ke bolela diketso tsa Jehova mme bosiung bona ntumelele bishop Matshatsi le momamedi re tsamaye ka mantswe a reng fela ke tla bolela boholo ba modimo bishop Matshatsi ha ke tsebe hore na na le wena le momamedi na ho na le eng bophelong ba rona ho tloha selemo sena ha se qala ho fihlela ka jeno ha ke tsebe dintho tseo re tobaneng le tsona ha ke tsebe dintho tseo re kopaneng le tsona ha ke tsebe boima boo re kopaneng le bona ha ke tsebe bohloko boo re kopaneng le bona empa ho na le seo re ithutang sona ka moroki hore lefu le bophelo di matleng a lelena hangata ha re le batho ha re kopana le diqholotso tsa bophelo e ba re tla leleletsa mahlo a rona hodima diqholotso e be jwale re sheba bothata e be jwale re nahana ka bothata e be jwale re ingamangaba ka bothata e be jwale ha re shebe ya re hlolelang ha re na le mathata ke ka ho re kopanang le moroki ho spirimaneng ya letsatsi la kajeno a phatlalatsa hore ho sa tsotellehe hore na boemo ba bophelo ke bofeng empa o etsa qeto ya hore lelebe la hae le phatlalatse bophelo o etsa qeto ya hore lelebe la hae le phatlalatse tumelo o etsa qeto ya hore lelebe la hae le phatlalatse tshepo o etsa qeto ya hore lelebe la hae le phatlalatse pholo ha ke tsebe hore na ma pakeng tsa ka le wena le momamedi re a utlwisisa hore na ha re nka fela lentswe ho shwa hore na le bolela hore na hana motho ha shwele o sheba hala jwang ha hana motho ha shwele o ikutlwa jwang ha hana motho ha shwele ba ba mo potile mbakile mba phela le yena hantle ba mo sheba le ho mo hlalosa jwang re ke hlalose tabena moruti machane hore nnete e salang jolo ka ha moroki atsho le nna ke phatlhalatsa ka jeno gore ee ke tla bolela boholo ba modimo go sa tsotlelege gore na go etsagalang bophelong wa tseba re ke bue ka ntho e sheleng ga ke tsebe gore na ka gara malapa a rona ke mang eo ka gara lelapa la gae kapa labo a so ka bang a shwellwa go sa tsotelele gore na o shwellwa ke eng ba bang ba rona re shwelletswe ke batswadi ba bang ba rona re shwelletswe ke bana ba bo rona ba bang ba rona re shwelletswe ke balekane ba rona ba bang ba rona re shwelletswe hle ke bana ba rona ba bang re shwelletswe ke metswalle ya rona ba aisane le bona ba ile ba shwa tseleng bishop re ke bue nnete ya gore baruti ba rona le bona ba ile ba shwa re ke re ba etsa pele moyeng le bona hle ba ile ba shwa ka gare go tsela mme nnete e sela e salang ke gore tlhaloso fela ya ntho e shweleng kapa ntumelele ke bue ka motho ya shweleng gore ga re bua ka motho ha ria testamenteng ya gale bukeng ya Genese bishopo Genese e kgaolo ya pele e sa e bua ha re bua ka verse 27 ya teng e sa e bua ka popo ya motho e sa e bua ka gore tshimologong ya ba modimo o etsa kgetho ya go bopa ntho e bitswang motho ya ba modimo ga a se a bopile motho ya ba o budulela phefumologo ha qeta go bopa setshwantsho se bitswang motho motho go ne go sena bophelo ntle le gore be bophelo modimo o ile a budulela phefumologo dinkong tsa motho e leng gore taba ena bishopo go ya ka nna kutlwisiso ya ka ke gore ga gona bophelo ka ntle go phefumologo ee ga gona bophelo ka ntle go moya ee motho le ga ka ba teng ga phefumologo e se e le seo magalapeng a gae ee re mo bitsa ka mabitso a mangata moruti motokwa bang re ba bitsa ee tlontswale re tlo bona setopo ee bang re bitsa tlontswale ke nako ya go bona mofu ee tlontswale re tlo bona mmele ee ga re kakase mmele one jwale re o bee sebakeng se itseng tabane e tlhalosa fela gore motho e o shwele phefumologo ga e sa leyo motho eo ga a sa utlwa moruti motho eo ga a sa bona motho eo o lebetse ga a tsebe le go tseba le gore o kile a phela lefatsheng jwale moroki o reng keke ka šwa empa ke tla phela jwale o reng keke ka phela fela empa ga ke se ke kgethile bophelo taba ya ka e ka re o bina sefela taba ya ka fatshe lena ke gore ke rate jeso le go tsebisa baheso thabo e bonwang go yena bane lefu la gae le yamphedisa lerato la gae le yankgodisa bua mantswe boseng gona ee ke tla phela ke bolele bogolo ba modimo motho ya shweleng bishopo kapa ntho e shweleng ee ga e sana thuso ee ga rena le lebaka la gore re ka e boloka ee ka nako e nngwe go a e tsagala gore batho re shwe phefumologo e ntse e le teng ka lebaka la dikgolotso tseo re fetang go tsona go na le motho bosing bona ga re bua tsena bishopo go na le a buang mantswe a reng e ka re moya wa ka o ka tswa dinameng gona jwale go latela dikgolotso tsa bophelo tseo ke tobaneng le tsona e mongwe ore mofuta wa lenyalo leo ke leng go lona ka lebaka la tlhekefetso eo ke leng ka gara yona gantle go betere ga ke ne ke sa phele gobane jwale bophelo ba ka bo tletse tlhekefetso go na le ngwana go na le motho yeo a phetseng a kula ka nako e telele empa jwale dingaka e ka nna ya ba di mo jwetsitse motho eno gore lefula mo tshwereng le keke la tlhola le phekolega nnete e salang utlwa ka go botlhokwa kapa e kare go ne go le betere ga a ne a sa phele go na le motho bishopo yao ka gara ntlo gona jwale go senang se jwang go na le motswadi gona jwale yao bana ba mo shebileng ka matlhong o lekile magobontshitsi otlhe empa dintsho ga di sa tshwana nyepetsi ya theoa marameng a gae ga shebile bana bana o nagana go tsamaya o nagana go inaganaga gobane o nagana gore bophelo bo fedile e ke o jwetsa gore go na le motho yao ka lebaka la go swa moyeng motho ya ka gare o shwele bishopo ka lebaka la dikgolotso tseo ba kopaneng le tsona ba bang ka lebaka la dikgolotso tseo ba kopaneng le tsona ka gara borapedi le barapedi ba o a phelang le bona le baetapele motlhomong o kgoloditswe ke moetapele kapa baetapele tshebeletsong kerekeng gwa utlwang gore motho ya ka gare o timetse e ka nna ya ba ke motho ya kgoloditsweng ke basebetsi mmogo le ena mosebetsi wa gae wa matsogo o fetogile lerumo la gae gwa utlwanye kae ka re bophelo o ne o le betere ga ne a sa sa phele ba bangwe ba rona bishopo re utlwae ka phefomologo e kabene le seo ka lebaka la didili tseo re keneng le tsona le batho ba nang le maatla yaba ba re tshepisa dintho tse itseng ka lebaka la tlhoko e mong ka lebaka la tlala a kena mo oneng a sa tshwanela go kena teng e mong ka lebaka la tlala a robala mo oneng a sa lokela go robala teng e mong ka lebaka la tlala a etsa se oneng a sa lokela go se etsa e mong ka lebaka la tlala a tlhokofatsa mo oneng a sa tshwanela go tlhokofatsa teng e mong ka lebaka la bohloko a iphetetsa ka lebaka la mantshwereng ga iphetetse ka e shweleng empa bosigo bona re kopana le mantswe e nkeke ka swa empa ke tla phela go bolela diketso tsa Jehova ka le go phirimaneng e letsatsi la kajeno re tsamaya ka mantswe a reng fela ga gona letho le kekeletswa ke modimo ee ka gara pelo yona eo e rotha madi le wena o ka phatlhalatsa ya ba o bua polelo ka bophelo ba gago gobane modimo ya o tsamayang le ena o na le maatla gantlentle taba ena ya gore lefo le bophelo di matleng a leleme taba ena ke nnete ga re lokela gore nna le wena le momamedi ka gara kgolotso re ithute go bona modimo ka gara lesabalesaba la thota re ithute go bona morena jesu bane modimo ena o entsentsogologe bebele be sena le mantswe a re gobane modimo o ratile lefatshe ga kalo o bile a lenega mora wa ona ya tswetsweng a leinosi gore e mong le e mong ya dumelang go yena a tla seke a dimela empatle a bone bophelo mme a bo bone ka go sa fele phirimaneng ya letsatsi la ka jeno ga re a tla re tshwere gauta phirimaneng ya letsatsi la ka jeno le selebera ga rena sona ke tlile fela gore letsatsi lena e be letsatsi leo ge di tlerang e be letsatsi leo re phatlhalatsang re phatlhalatsang bogolo ba modimo o sa tsotelele maemo re ke o jwetse bishopo re ke o jwetse momamedi hore re na le matla ha re dumela ho ba le modimo o re file matla a hore ka dipolelo tsa rona o re rena le matla a ho hatikela dinoa e ka sitana le dipepeng ha ke tsebe hore na Goliata eo momamedi a shebane le yona bosiu mona ke a mofuta ofeng yeo wa utlwanyeka lefu le betere empa ke re ho wena o ka fetola polelo ka jeno ya ba o bua mantswe a reng enkeke ka šwa empa ke tla phela go bolela diketso tsa Jehova ga ke tsebe gore na nna le wena ga re sheba bophelo ba rona ga re sheba dintho tseo re fetileng go tsona ga re sheba dintho tseo re tswang go tsona na re ka ikotla sefuba na gore ke ka maatla a rona na kapa ke ka ditsebo tsa rona na kapa ke ka lebaka la connection tsa rona na nnete ke gore ga gona letho empa e le ka lebaka la modimo eno empa e le ka lebaka la morena jesu ena gore o sale teng ka jeno gore a tlo iponagatsa ka gara boima ba rona moruti motoko
1: moruti bajeno bishop matsatsi le momamedi mona mo ke dutseng teng ke batla go kena ka gare go tlhogo ya ba neng ba bina sefela sena motlha go gakotsweng tempele e ntšha ke batla go dula mono ke ba utlwisise maemo ao ba neng ba le go bo go ona ga ba tla kapa sefela sena jwale ba buile kalong mona bokang Jehova gobane o molemo e tswe mogau wa gae o tlhola ka o sa feleng ga a tswela pele moruti baji a sheba morago dintho tse wa kopaneng le tsona a sheba le pele bofifi kapo lefifi le leng ka pele go yena e ka nna ya ba le lefu o ne ga le bonela gaufinyana e ka nna ya ba le bohloko bo ne bo se bo mo imetse gagolo e ka rona eme a fue platformo jalo ga ka ga re ka e fua tsena a re helang re nke le boleleng nke ke ka swa empa ke tla phela lebaka la ka la o phela le leng ke gore ke tle ke bolele bogolo ba modimo ga e ba o ne o ka nana gore o sane ke tla tsoa ke le siko phaphama borokong ba gago nkeke ka swa empa ke tla phela ke bolele bogolo ba modimo jale taba ya gore lokelang o e tseba ke gore gape bophelo ke mpho e nang le gore na go lokela go be leng ka gare o yona life is a gift with a purpose batho ba tsebang seo ba se tletseng lefatsheng ga ba keakee ga malokela o bua bophelo sebakeng sa bophelo ba bona jale ke batla go kgothaletsa momamedi ka jeno molaetsa wa rona ke molaetsa wa declaration ke molaetsa wa gore reng momamedi a bue bophelo ka molomo wa gae gobane motho yo a tsebang se mo tlisitseng lefatsheng o re di tla feta tse ntshenyang e sita le lefu ke re motho yo a tsebang se mo tlisitseng lefatsheng o re go ka tlala maru ga ba wa feta difefo empa setswalle sa jeso tle se ga sena phetogo baratuwa ba ka ke re re dikanyeditswe ka dinxa tsotlhe ke maima a bophelo re potapotilwe le ke dintho tse batla go bona timelo ya rona nna ke a gana ka nna ka tseno nkeke ka swa empa ke tla phela gore ke tle ke bolele maatla le bogolo ba modimo lebaka la go phela ke gore ba sa tsebeng gore modimo o teng ba tle ba tsebe ka lebaka la go phela taba ya declaration re ne re bone motseng wa utse nakong yao monna ya neng a imetswe ke bohloko le baneng ba moshebile ba bonela lefu gaufinyana le ena a re ga le tsebe ga a ikarabelela ka morago gore ba mosotle nako e telele a re reng ke le boleleng le ga le tshwerwe ke stress tsena ka bophelo ba ka taba ya ka ke ena go ka nna ya ba go boima ka jeno
2: empa ke a tseba go bane molopole wa ka wa phela le go bane ketelong ha di ntshotse di ni sedi le siko molopole wa ka yena o tla ya malefatseng baratu ha re hopole the purpose ere tlisitseng bophelong ga e ba o ne o sa e fumane tsamaya o lo e fumana gobane ka nna bo ntse o phela go thusa batho ba seng ba fumane gore na ba tloetsang bophelong ga o ketsa go fumana purpose e tla gore le ga o ka ba batla difefo tsa mefuta e ba o di sheba mahlong o re nkeke ka swa ke tlo phela lebaka la go phela ke go bolela bogolo ba modimo baratua e kopana le dintho tse ngata tsa
3: bone
2: e mong ka jeno o tshwere buka le pena Bishop o rera go ngwala note ya e sielang lelapa la gago gobane ga re o batlang ka bophelo ba gae ke a utlwa e ka nna ya ba o imetse ga o ka wa dula fatshe gantle wa hetla go na le purpose ya o tlisitseng mona ke yone e tla o gopotsa go lokela go phela batsebane ga re ka ba ra imelwa ga kae bishopo go na le batho ba kgothatswang ke go imelwa ga rona gobane ga re tshware ka go tshwana gobane ga re etse dintho ka go tshwana jale ke re go na le ya dutseng ke bone taba ya bohloko marangrang mona ya bana ba sekolo ya baithuti ba lebeletseng ditlapiso tsa manpower ya gotlileng moo o ne a sa rera o qete ka bophelo ba gae e re ke o kgothatse ka jeno gona le ntho e kgolo e modimo a e tlisang bophelong ba gago just declare a word o tla bona dintho di tla etsagala nkeke ka swa le ga dintho di sa bonagale tsena ke tlo phela lebaka la go phela ke gore ke bolelela batho gore go na le jeso magodimong ya pholosang go na le jeso ya shweleng sebakeng sa rona go tla re tlatsa dibe ba ratiwa ga re phele gore le tle le re bone gore na re tshwanelwa ga kae re phela gore ga re tsamaya batho ba bone modimo ka o felela re noswa
3: ma
2: a re tloswa
3: ya pre
2: golokollwa ga modimo golokollwa ga o lokollwa ke modimo go o tlisetsa bopaki ke lebaka lena motho a tsebang a reng a nang le mora o na le bopaki ga e ba go na le mo modimo a o ntshitseng teng o na le
3: bopaki
2: ga e ba modimo ga o sotswe o tlo tswa ka bopaki ga e ba ke ona o kenang welcome gobane o tlo tswa ka bopaki ga e ba ke ona o ntseng o sa tsebe rona o dutse ka rang e re ke o bolelele ke gona o tlo fumana bopaki nakong ya o ezekiele a neng a ngwala ditaba tsena chapter 22 verse 32 verse 30 e ne e le nako o modimo a batlang gore na e be a ka tshepa bo mang gore ba tle ba age ba tle ba tsose ditaba tsa gae ore mme ke batlile ga ra bona gore motho e a ka ba teng ya ka lokisang dikgao tsa lerako ya ka emang segaong pela ka go lwanela naga a keteketelong gore mme ga ke a fumana motho na re tletse gakale lefatshe mo modimo o na re ga ka ke ga fumana motho ke a ka ithorisang ka bophelo ba gae na ga e ba o feta ka ro dintho tse boima e ka nna ba itse modimo ga a sheba a re ema o tla ema le ga maemo a sa dumele ga e ba o ka re o kgafutso e ka nna ba modimo ga a batla ba ka kwalang segeong sabo paki we la fumana bana nke ke ka sa ke tla phela gore ke tle ke bolala boholo
3: ba modile
0: nke ke ka sho
3: ke ka
0: empa ke tla phela e seng ho phela fela empa ke tle ke bolele boholo ba modimo ke ka lebaka lena Bishop Machatsi ke o tlwisisa moroki he gore na gobaneng ha re ha mopesele mare nkeke ka shwa empa ke tla phela ke ka lebaka lena moroki wa sefela a seng a re bophelo
4: bophelo ke wena fela empa batho ga ba tsebe mme ke ka lebaka le ena ke etsang kgetho ya gore nkeke ka šwa empa ke tla phela ke tla ke bolele bogolo bogolo ba modimo re ke o jetse mopesalema e ka nna ba gona le motho bishop matšhatsi ya buang ka mopesalema re ke nke momamedi ke mo ise pesalemeng ya lesome temaneng ya pele gane ke belaela gore go ka etsagala gore e be go na le momamedi ya buang mantswe a tshwanang mantswe a pesalema a sa bua mantswe a reng jehova o emelang thoko le nna o ipatelang mehleng ya matswalo e go ka etsagala momamedi e be o tlwa ka nakong ena ya botlhoko ba o leng go bona e be o tlwa ka nakong ena ya mahlomola a o nang le ona e be o tlwa ka nakong ena ya tlhokagalo ya mosebetsi e be o tlwanye ka nakong ena ya bokodi o tlwa ka nakong ena ya dintho tsotlhe tse ganang go kopana jehova o thoko le wena e tle ka nna ba wa ipotsa gore na o ipatetseng ka nako ya matswalo a gago empa o na le maatla a o bua polelo ee nkeke ka šwa empa ke tla phela mme bophelong boo ke tlo bophela bophelo baka bo tlo tlotlisa modimo ee bishop matšhatsi go na le bahlanka ba modimo ka gare go babele re ka ba bitsa ka mabitso a ba bangata go na le bo paulose go na le bo jeremia ba teng ba nakong eo ana modimo a ka ba tlhoka nakong ye rona na ya ba re setswa gore bophelo ba rona e be bopaki ba bo modimo ba modimo e be re re keke ra šwa e be re bua mantswe a reng o sa tlampaballa le bophelong bona mme ke tla tlhola ka mehla ka tlong ya morena gobane ke etsa kgetho ya ka jeno gore nkeke ka šwa empa ke tla phela e leng gore se re lekang go setswa phirimaneng ena ke gore re thusane le momamedi gore re kgethe ka tumelo re kgethe bophelo ee re bo kgetha ka tumelo ga re re re bo kgetha ka tumelo re utlwisisa gantle gore ee ke nnete gore ketelong ya letsatsi batho ba ya šwa bishopo ee ketelong ya letsatsi batho ba ya timela empa ke o jwetsa nnetse gore ga o na le dikamano le morena jesu o ka bua polelo e senyele nama ya gago e keke ya tloa ka letsatsi le leng empa e le polelo e reng le ga nama ya ka e ka sotlokega le ga manaba ya ka e ka utlwa botlhoko ke ka goo ke utlwisisang mantswe a reng ee tshepo e sa le teng sebakeng sa sefate le ga se ka rengwa makala le ga se ka rengwa makala makalana ee sempa sefate sena ga se utlwa metsi se tla boela se phela gape se medisa makala a matšha ke bua ka motho ya e ntseng kgetho ya gore ee go botlhoko empa nkeke ka šwa ka bolawa ke botlhoko bona empa ke tla phela ke bolele diketso ke bolele bogolo bogolo ba modimo re ke o jetse wena momamedi re ke o jetse moruti matšhatsi sheba motho ya tsebang ya tsamaileng le modimo gantle ya mo boneng babang ba rona lefatshe gale le sheba watche sa bona ba bolela gore bophelo ba rona bo fedile athe nnete ya taba ke gore ba ne ba tshwere di-watche tsa bona ba ne ba sa tshwara nako gobane nako ke modimo yaba modimo ka lebaka lona leo ke gore nkeke ka šwa empa ke tla phela jwale ke phatlhalatse bogolo ba modimo ga o bala dipesalema etlhile mopesalema o ntshwere gantle ka pesalema ya 27 bishopo verse 13 ya teng e ke rata mantswe a motho eno ke mantswe a motho e kang o bua mantswe a tshwanang e sa e na le mantswe a reng
5: Hola.
3: Hola.
5: Ke saka ka dumela.
3: Aya.
5: Go ba ke tla bona molemo. Wa Jehova. Le fatseng la ba utlwang. Nka be ke timetse. Mamela hantle bishop. Le wena mo mamedi ke tla o mamela hantle. E re hola ke saka ka dumela. Go ba ke tla bona molemo wa Jehova le fatseng la ba utlwang. Nka be ke
3: timetse.
5: E mo re ya ba o etsa kgetho. Kale bakala ho bona la ho bona molemo molemo wa Jehova wa wa khetile ngo sheba ali ka ga tlokotsi e wa nna le ka rona ka mo le na patlalatsa hore enke ke ka
3: shosha
5: empa ke tla phela me ha ke se ke phetse mosebetsi wa ka ke ho phako ho patlalatsa boholo ba Modimo. Hey bishop, di ngata di ntho tsa o le senya nako ka tsona. Ba ba ba runa re senya nako ya runa. Re bua ka batho.
3: Yes.
5: Ba ba ba runa re senya nako ya runa. Ka di gossip. Ba ba ba ba runa re senya nako ya runa. Ka ho tlhala malapa batho. Ba ba ba ba runa re senya nako ya runa. Ka ho senyetsa batho misebetsi. Ho ba bua hampe misebetsing. Ho ba o kamedi ba bona ba bang ba rona re senya nako ya rona ka ho arohanya bana le batswadi ba bona empa moroki wa sehopwa wa mopesalama ka jeno o etsa kgetho gore nako yeo Modimo wa mo fileng yona o tlo e sebedisa hantle gobane nako ha se nako pele ho nako mme nako ha se nako ka mora nako empa nako ke nako ka nako le o etsa kgetho ya hore a be disena ko ya hae hantle hore na ko nya hae a se ka tlosa mahlo a hae sefapanong sa kholkhotha a phatlalatse boholo ba Modimo. Second Corinthians chapter 4 ya 10 how ya verse 8 to 9 e se ina le mantswe a motho ya uhlile mohloko e se re re khomohile ka nqa tsohle empa ha re tsiele hiruri ha itswela pele re re bothate mbo boholo
3: ayaya
5: empa ha re tele
3: hey
5: e mo mamedi ka nna ya ba e hlile ke nnete taba ena ya hore re bothate mbo boholo empa nnete ke hore ke ke ratela ka lebaka la hobane jwale re kopane le bothata re bothate mbo boholo empa ka hara bothata bo re ke ke ra shwa empa re tla phela go phatlalatsa diketso tsa Jehova yona ka hara bothata bo re bothate mbo boholo empa re ke ke ra shwa empa re tla phela ere mosebetsi wa rona ke go phatlalatsa boholo ba Modimo. Re lokela hore re etse mosebetsi wa rona. Ha re sale lefatshe.
3: Ha re sale lefatshe.
5: E le hore re fe Modimo sebaka.
3: A
5: etse mosebetsi wa rona. Jwale o tla fumana moruti motho kwa. Re nka nako ya rona. Jwale re tlosa Modimo. Setulong sa hae sa bo Modimo. Jwale re dula setulong sena. Re etsa mesebetsi ya hae. Ba ba rona be re dutse. Mosebetsi wa rona ke ho supa ka monwana. Ba bang ba rona re dutse. Mosebetsi wa rona ke ho ahlola. Ba bang ba rona re dutse. Ba mosebetsi wa rona ke ho koma-koma. Ba bang ba rona re dutse. Mosebetsi wa rona ke ho ingama-ngama. Mosebetsi wa rona ba bang ba ho rona ke ho bolela dipolelo. Dipolelo tsa sa tliseng bophelo. Dipolelo tsa bosawana bophelong ba batho ba bang. Empa ka phirimaneng ya letsatsi la kajeno. Ka nnete re etsa kgetho ya hore bophelo ba rona. Ke bona le testimony. Ke bona le matla a hore re phatlalatse. Hona le batho bishop ba tsamaile le rona ba bang ba le bone ba bang re di entse le bona di mafifi moo re neng re tsamatseng moo satane ya neng a re tlamile ba na le bopaki ba gore ya ntseng a phatlalatsa gona jone nka kena moyeng gona jone ka bolela tsa hae gore o ka kena
4: rena ke o dibella ke tlabe ko tlase mo mamedi empa ke ba ke o jetse hore ke ka shwa empa ke tla phela o phatlala tse boholo ba Jehova ya ntshitse ditlamong
3: ya
4: phirimane nye letsatsi la ka tsheno re lokela ho bana ha e tseng eto re lokela ho phatlalatsa sebakeng sa naga ya Lesotho o re ee ga re gane gore go boima empa naga ya Lesotho e keke ya šwa empa e tla phela go bolela bogolo ba Modimo ee babusi ba naga ena ee ba keke ba šwa empa ba tla phela go bolela diketso tsa Modimo ee ba etsa pele ba setšhaba marena a naga ena ba keke ba šwa empa ba tla phela go phatlalatsa bogolo ba Modimo banna ba naga ena ee ba keke ba šwa empa ba tla phela go phatlalatsa bogolo ba Modimo basadi ka gara naga ena ee ba keke ba šwa empa ba tla phela go phatlalatsa diketso tsa Modimo bana ba naga ena ee ba keke ba šwa empa ba tla phela go phatlalatsa bogolo ba Modimo ka letsatsi le leng monna e mongwe kopana le mantswe a na masapona a ka boela phela na e be karabo e ba gore morena go tseba wena le letsatsi la kajeno ga re phatlhalatsa bogolo ba Modimo moo lefatshe le beileng kgutlo Modimo o kala polelo e ntšha moo lefatshe le beileng feelwana Modimo o tswela pele ka bophelo jalo ka gae ka ga wa etsa leletsho o re ke tla etsa tsela nageng ye ke tla phunya tsela nageng ye tlhetlha gobane o keke wa šwa empa o tla phela go phatlalatsa diketso le bogolo

0: tlaela hantle e mo ni ka nna ba o botsapotsa gore bua nkolota lo nkolota o sita le ho mpatala but wa shame ka jeno ke re e ngwane so ke a o kolota hle impankeke ka shohle impake ka phela ho bolela diketso tsa modimo e mo ni ka nna ya ba hore o sita le ho iketsetsa dintho tsa itseng ka lebaka la bohloki bo wana le bona e ke nete taba yeo for now nkeke ka shwaki ujwetse empa ke tla phela sheba bishopo re lokela ho hopola hore maemo ao re leng ona gona jwale ka nnete ga bolele katelelo ya bophelo ba rona ga se moo re felelang teng empa e le moo re fetang teng ke ka go moroki ya reng ke moeti ke le tseleng ke feta ke tsamaya ga tswela pele moroki eno gore mona ke mmusong wa dira magotla a ntikile a rora ke tswela pele moo ke lebileng teng ke gae bishopo ga be go na le ntshegolo eo re lokelang go e gopola re lokela go tseba gobane matsatsi a bophelo ba rona ha diatleng tsa motho a diatleng tsa Jehova mme go sa tsotelele gore na re shebagala jwang motlala fela bona bishopo go na le ngwana ke eno a lengweng ke dintsha lefatshe le eme segeong sebakeng sa naga ena bua mantswe a re ngwana ena wa naga ena yeo wa lengweng ke dintsha a keke a šwa empa o tla phela bolela tle diketso tsa Jehova e re bona ka ketsagalo ena Jehova a etsa ntshwentsha ka gara setšhaba sa basotho re bona basotho ba sebetsa mmogo re bona basotho ba kopana re bona basotho ba ratana re bona basotho ba gata ka leoto le le leng ka lebaka la tlokotsi a ntse go na le pubudi ka gara naga ya lesotho gore lesotho le keke le a šwa empa le tla phela go bolela diketso tsa Jehova mme re lokela gore ga re ntse re ya re phatlalatsa nnete ya gore re keke rašwa re elelelwe gore go na le moya wa boi gobane ga re a fiwa moya wa boi batho ba boi bishopo ba tshaba go phatlalatsa efangedi ya modimo ka lebaka la boi ka lebaka la gore satane o re tlama a re tlamelele a dinthong tsa gale ebe lentswe la modimo le se le re seraga setle diabolo segatlhe ga e se go tlhaba go utswa le go timetsa mme nakong ya ga ke tsebe gore na nna le wena le mo moabedi re boemong bofeng empa go sa tsotelele boemo taba ya botlhokwa ke gore re keke ra šwa empa re tla phela go phatlalatsa bogolo ba modimo ena ga re ya mo bonana ga e ka ba ga re bone bogolo ba modimo ga o tswela ka ntle bishopo o bona kgwedi le dinaledi o bona letsatsi re bona dintho tsotlhe re bona dithaba le dinoka ana ga se mesebetsi e lekaneng gore re phatlalatse bogolo ba modimo ena ga re bone gobane bophelo ke ena fela na
1: ya
2: baratiwa baka ke a tseba o na le mo e sale re dula teng la le mo isa le bophelo bo re sia teng
1: yeah
2: o na le motho ya shebileng maemo a lenyalo la hae maemo a leloko la hae
1: ha
2: e ka re o ka ngwala fatshe wa re wena
1: keke wa
2: lelapa laka o keke wa šwa lebaka le o kekeng wa šwa ke gobane ke lokela o jwetsa batho re o sana le modimo wa lenyalo o na le a shebile mosebetsi wa hae o sa a bitsitswe ka makgetlo ke batla o ngwele fatshe o jwetse gore wena mosebetsi wa ka o keke wa šwa lebaka leo ke tshwanelwalo ke gobane kgwedi ena ke batla re tsamaye ka yona e le month of declaration e le kgwedi yeo re ntshang polelo yeo re bileng re itisitseng a re itise fela ebile re itisa ka mangolo baheberu kgaolo ya lesome le motsomong temana ya yona ya pele jwale tumelo ke tshepiso e tileng ya dintho tse e lebeletsweng ee ke pontsho e godisang ya tse sa bonweng ge di

0: tlera bophelo ka jeno bo re sa bo bone bishop
1: amen
0: re di tlera mosebetsi ka jeno
1: amen
0: o re sa bo bone bishop
1: ha
0: re di tlera khotso ka jeno e siko bishop
1: ha
0: le baka le o re di tlerang ke o bana re dumetse palo ka pa re dumetse lentswe la modimo le re ntjwa le tumelo ke tshepiso ye tileng ya dinthotse lebeletsweng bishop o kere re bua ka jeno hore re na le bohobe re sena bona go bana re a tseba hore tumelo ke tshepiso ya dinthotse hore sena ntsona bishop re bua ka jeno hore re na le chelete ye hore sena nyona le baka le teng ke o bana tumelo hle ke tshepiso ye tileng ya dinthotse lebeletsweng ha ba o nona hanne hore ka dinthotse o ntsong o yetse o tla kopana le o ntsong o morera a se a shwele re re o bolele hona le ya tsi ba ngwe yema ka pesalime 118 verse 17 ya teng ere ha kopana le di tharantsa bophelo ari di keketsa nkete nkeke ka a empa ke tla phela go bolela boholo ba Jehova ha ba o nona hana maobane ha o no moetseletsa mosebetsing o nana o re o tla gotla phele ka tlala o na a tseba pesalema ya 118 verse 17 ya teng a renkeke ka swa empa ke tla phela go bolela diketso tsa modimo ga e ba maobane o no o le gagae o le ka o mokabanya le molekane le bana ba gae e re ke o bolele go na le nako e ileng a tseba gore go na le pesalema ya 118 a renkeke ka swa empa ke tla phela tle go bolela boholo boholo ba modimo baratho ga be re batla go ba le bopaki ke gore re tsepamise maikutlo a rona go Jehova ga o batla go phakagatsa bophelong bona ke gore o tadime modimo ka sebelo bane ke ena modimo ya fanang ka dintho tse tla etsa gore re be le bopaki bogolo ba rona ona jale re potlakela mehlolo re sia monga mohlolo morago ene monga mohlolo o mongwe ke morena jesu ke ena a itseng ga a fitlha a ba botsa lena leng a fumana ba na le ditlhapi le magobeng ana a se makae a tisa ya ba ba ya ja morena jesu yo o ke buang ka ena ke ena ya ileng a fitlha lenyalo mane kana wa galelia veine se e fedile ya ba maria ore ga ne ka laetsa fela ka moo le reng a re leetse ka teng le tla bona go bane go na le modimo maodimo re ke le bolelele jesu kreste o tlisa bophelo bao lefu le keke la botimetsa jesu kreste o tlisa tshepo yao le lefu le keke la e roba go gana manka jeno gore re amogela morena jesu gobane john 10:10 o sa re ke tlile gore di be le bophelo bo sa feleng di seke tsa ba le bophelo bo sa feleng fela empa di bo bone ka o fetisisa jale re a tseba ka jeno gore re na le modimo kapo re na le jesu kreste yao re seweng le ena jesu enwa o le a ditlera bophelo ga a ne a bua ka lefu la gae gobane o le a re ke tla swa ke nnete ke ye lebitleng empa ka mora matsatsi a mararo ke tlo tsoga re bone bophelo gona motlhang ono a neng a tseba jesu wa rona baratuo ba rona ke a tseba e ka nna ya ba go boima go na le ya setong le go mmamela ka jeno go na le ya setong le go bulela radio ya gae gobane o imetswe empa mo o utlwileng ganyanyana re tle o bolela gore na ke ne kereng ke ne kere o bolelele o bolelele lefatshe o bolelele bophelo gore nkeke ka swa
2: empa ke tla phela
0: se ga o ka kopana le nna ke tlotsa bishop wanana ke tlo swa ga o ka mpotsa ke tlo bolela gore nkeke ka swa empa ke tla phela ga o ka kopana le nna ke lapile go sena ntho yeo ke e jang ke tla bolela gore tlala ye ga e tlo mpolaye ke tlo phela gore ke bolele bogolo ba modimo ga o ka kopana le nna ke le admitted mohlomi mane kelelo e se sang ke gantle ke tlo bolela le gona mono gore taba yena ga e bolele kate tokelo ya bophelo baka nke ka ka swa empa ke tla phela hore ke tle ke bolele diketso tsa modimo barati ba ka gothaletswa ka kerele ha ebe o no so dutse ka ro sebe o na na ro setlo o qeta ditlera ka jeno hore nke ke ka swa sebe sena ha setlo nqeta ke tla ke tlo phela ho bolela bana ba modimo hore o na le modimo ya ntshamba to dibeng ya ntshamba to hore ba gutle megwenya bona ba mo sebeletse ka nnete le ka tiong ka morena Jesu ka jeno ele morena le mophulusi wa hao ya tla ho lwanela yana hore reng ho monke ka jeno ke atla yema qetellong ha batho ba bang ba se ba le siko Jesu letse
1: hana amen
3: bishop qetella ditaba tsa ka le mo mamedi hle ka hore fela le sira fela hle
1: yes
3: se ke ke sa sitisa morero wa modimo ka bophelo ba hao mena le wena re ke ke rashwa empa re tla phela ho bolela boholo ba modimo ha re ye re lo bolela maemo a dumelele ha sa dumele re phatlalatse ho dumelele ha sa dumele hore Jesu ke morena Jesu ka sebelebele sedila ditshaba le tlotlo la Israel hloho ya ditshaba mwana wa Sion ha re nkele morena Jesu le busimo bona le morena le mophulusi wa rona ka Christ ye u le morena ka jeno le ka mehlaisa pele mo pitlala re kopana hape ke moruti baji le moruti motokwa ba reng bolona ga e be kgotsa
1: amen ke le buile se bile re feta mwana se morene ei ke le tsatsi lana la rona le rona ba bang ge tla koko mo afela tulontsa go di dutsing go yentse morena ke le buile ha morena go tso a le hlono fatse ba tlotsiwa ba modimo a le baballe a le boloka eme se khong a phamise mo wa lokelang o phamisa khanya le poko le thoriso e betsa hai ke fetela mo seletseng mo khotso ntshagala nda re swane ke fetela ke kene metsutsu nya mashume mararo ke kena hape karolong ya bobedi ba khetilweng sonta saletsatsi ba parekalle jale ke nako ya bona mo mamedi la haiba ke lebetse buka jalo ka kile ka ya mosebetsi wa mong ke lebetse buka eo ke ne ke ngotse ditaba tsaka fela haiba ke sa gopola gantle mme mathabang ke ena ya tla re bule Khotso. Khotso mme. Ke go
4: dilile di se thapana ya ka ke ntlha ka jeno Jehova ha le kona Jehova le tlile go dira ditshimo tsa bana ba ha ba sia le Jehova ba tsena go tsoma tsoka so o tsenda ka le tlile go ba lopola di tlile ba sia ka tshepo le thapaneng ya ka jeno Jehova le tlile go bana go ratile wena moya o halalela go go tla o ba tlile ka tsela ka jeno Jehova le tlile ha re dumele le gona go phepa go re le ntlha ka jeno Jehova le tlile le go etsa tshepo e go bunda ka le tlile ka le bo handa ke bishopo ke rata go dumedisa ane ba se ale moya
1: amen
4: ke ke ka le tlile di se wena ntate di shopo
1: lo
4: ka ha o le mo ha o tlwa ntate
1: amen
4: ntate di shopo le ngolo le le kholotsa tsinga ka jeno go le fumana o tsenya di pesalema
1: yeah
4: ha o lo tsa mashume a mararo a le tlile te mana yona ke a busupa
1: mm
4: ta go ya le so
1: yeah

0: ke a le bona ke tshopo
1: a le bo mme wa
0: e le go lo go tlo fumana go e salema ke salema ga o lo ke a mashume a mararo ana le metsi ne
1: e ban
0: ka tsimana ya busupa ka go ya le shume yona e ba le a tsena le nyo le ila jo ho fa ke na rapela ba motsheba
1: me ban tsa
0: le a ba boluka la tswa le bone go ba jo ho fa o molemo o le tshohono no mo tsiya tshabela ng fie
1: ha
0: tsabang je hofa bona ba khetswa ba hae o ba neng ka ho letho le sokwang ke go ba ke ba motshaba
1: ya
0: di tsawana di ka soka sala ba impa ba ba tlang je hofa ha ba haelwe ke molemo le haile go le
1: ke molemo la haile mo
0: ke leng tsela ka jeno ta ke di shopo ha le wa thapaneng ya ka jeno
1: ya
0: Uri, le ngolo yi, le la rapela ba motshepa.
1: Yes, ma'am.
0: Hana ba motshepa ke bo mandate di shop.
1: Ah.
0: Ke bona ba khetilwe. Hana ba khetilwe ke bo mandate di shop. Re tile le fatshe mona le hopa. Re tile le fatshe mona, re le sela, mme re ka khutla re ntse re le sela.
1: Yes.
0: Ke mpa ha re ka laga pela je hopa ka motshaba date di shop. Mo hawa ha e o tla bula o ntse o le go bona. O ba ne mo hawa ha e o sa seleng ka dinako tsohle. O ba ne re ka motshaba lwalo o ba ne neng re tsheba gore o re bolukile ka dinako tsohle ga bishop mo hawa ha o ntse o re le kae. O re le nyolo ile ha e le la rapela ba mo tshepa. Ba mo tshepa ke ba tsama ya lena ka dinako tsohle ke ba bone bogolo ba hae. Ke ka tsena ga bishop ka ha ga tsohle tse re tshwenyang tsa lefatshe empa ntse re tsheba gore ya re tshepisitse wa tshepa ha. O ba ne o dutse ana le rona ka dinako tsohle. Ke ka tsena ka mogau. Ka se o sepele ka neng sa ga e se halalelang. Ke ka ke a hopola ka ke bishop ha re tsheile selekane le a halalelang ke go ba neng tsohle tse re di ha o le pela ha ya ratang ha o no suthatsela o tlo dinga o na le mogau wa ha e sa tseleng. Ga ke bishop ke e gakantse ka tsa lefatshe tse re tshwenyang ha re kene hantle ka ha o tsona e ka gona go go otswe ke di group WhatsApp tse di keneng e ka gona go re di tswe thapane nya ka jeno ha o kena hantle o tsepa ma ka ga mo ha o bona o go tla kona le ntho o e o e bonang ga ke bishop
1: yes ma
0: ke re ha o ka tsoba gora ke go bana o fitile tlhale ha o kula o ntsona le tshepo ya go go fola ha sala o na le o motshepileng e tsapa menya ka jeno re tlo mema ba tloba hloka mesebetsi go ka re e ba le tshepo go ba le nyalo tshepisitse wa tshepa hala le le ngoloi le tla dira fela pela ba mo tshepa ke mo ha wa hanga te di shopo ha o thumile go di nena mo Afrika go sa di tlamela go tswa a hlabe le te di shopo a se di tshika
1: yes
0: o ba le
1: yes yes man
0: Mosadi o tla a phahane
1: ka
0: ke tsohle o ba le mohele mosadi
1: ba le
0: se wa se jang ba ba ba motadi nge ga ke bishopo o e sa magotsi o ba le mo fitse matla ba ba tla nna tlhoko o reng pela ha o ha ke fihla o se ke wa nteleka wena le fitse laka ke la petse ho wena o ba ne se la rena le tshepo ntate ke tsho o ba ne ntse a tlo shopo ka ba hauhela re kgethilwe ke modimo o se mo ntse a tlo shopo a ke ke a re tlohela e ha ka thula na se tsona ntse a tlo shopo sa le fatshe sa re tsukutla ba batla go nya hamisa ba batla go re tsosa o re no bona teng o ho di ntse a tlo shopo e ka re ke a ufa ha o na le matla o tsamea go go otswe e ka re o le wa kgoletsa
1: Jesus
0: ma ka ho ho ding ya ka ho ntse o hanya tsa ba mo Hoje é que estamos
2: Ha. Ontshagala momamedi ke ne ke soka ke kenya ditebatsaka ke tla dikenya gabe ke computing elo la ke sa tshwara buka modula studio bo sonka ba babedi ba sonta setlang ha ke kena ditsebisong o bo sore fa bona

0: Merhaba Çaban. Kaç tamam şey. Hocam.
1: Hocam dedim şopum.
0: Hocam mı var?
1: Bilmenin ya bu sivali da.
0: Ha?
1: Ka kodi okuru. Ya musadi wa mafrika.
0: Maima.
1: Dedim şopo kale gine gitsi wa hukun. Kana kuena. Kina kwe bunne baisali yo masi. Yale. Batsi ba hore ke nako ya bona ho rwala dihlohong.
0: Jesus.
1: Ba kikine ba isetse bo ntate.
0: Bo
1: ntahe ntsena ntate dishopo. Se sekgolo. Se re tlisang bo mme. Re ba tlisa mesifa. Ya ho kgumama ntate dishopo. Ntate dishopo le tswa iha le fitshetse dijong. Le a utlwagala fela ha le bona ha.
0: No, Chaba.
1: Mudimu hasikile ho motho ntate dishopo.
0: No, Chaba.
1: Wa utlwa hala fela ha bona hala.
0: Heman.
1: Tsi ya go nna ntate dishopo. Ha kutlwa le ntate.
0: Ntso tswala mme, re tswele pele, re tswele pele maka.
1: Lengolo la tukimana le tsatsi. Le go lengolo ile le ho fa le alaga. Le la gatela ba le tshepa. Motho le le le le ja ke le hoena ntate di shopo. Ke motho a tsaba ho khuna.
0: Ha.
1: Ke tsa ho re ho fa mo di mamu. O bona le se tsena. Ha ke sa itse ke ba ho ena ka thate. Na nna mo se ke ke sitwa keng ho bolella so.
0: Tsisa.
1: Mo shalle le le le na ntate di shopo.
0: Ke
1: tsana le mo study sibe. Ni na le polelo go mphemetse kinwe. Mo study ka go bana na fa ha go mama. O na le polelo ga ke ne sa le metsi le bajuta. A tsike mo tlhangana kopane le lenyoloi. Le go hopa le la ga mpela hai. E le ge so ka sibili. Se di la di tsama. Nda di shopo ha le tsewa le ngolo la gona. Le go tawana di tsala pa sa shopa. Ke pa ba itsepela Jehova.
0: Ha
1: ba ha ile ke molemo. Ne go le mo haule mo. Ke motho a tsa Kuna le tau ya le khulu ya le lokola juta ile nje so wana sagata
0: ke
1: la ile pela hai u bina se tsela so tshedi lutile modimo go bane ke ke bo ka wena ka go re tau yena ke yona tsela nnete le bophelo ntate di shop ntate di shop le la ga tsela batho ba le tshepa le nyoloi ka bo bo uthile na le bakhetha bakhethetse lota bakhetha ba bakhethetse lo lo ile na ntate mshopo le ha faka kumpela wa le tlalehela o hlaba ka mangwele fatsi o re mtunelle mshanyelisa ane nga le ya na selwa a selwa ke matla le sa basabe le o thinkela le go tsepa le no le ya mosisiya le go tswa o le o ne o ba ne le tswala ha wa le tselle mo ke bua le ba khetsa ba khetsa ndi hofa ke na le polelo e seng bonne le matla bonne bonne le matla
0: sa
1: go mosadi a bohlale ya ha hantle ya hai ya se sotwa yena o ikhaka ka matsoyo ntate di shopo na le basadi basadi ba di natla basadi ba kileng ba khaba jo hopa ba se ba hubane ha una se se sa se ka sa fumane ding ho jo hopa ke ya ka msadi ya ne nga tshola ma swa hai a tshola ho jo hopa ne ho se se di de a kopane se ya a ke ne jo jo a sa fumane le se tsetsa se tsetsa ka ha ba batho empa ka le tsatsile leng jo hopa mo hopola anta di na sisela la ke le matshinye go ke lona ntwa e thata ke ke ka fika mo pilong go bane ke bulukilwe ke Jesu ke motho ya se ba go bane le nolo ya Jehova le nagile le la gatsela ba le tshepang ke motho ntate bishop ya se ba go re Jehova o itse la hlala dipelo tsa lona go nna go bane ke a le hlokomela na re ne re ka tshepa mang ha se wana Jehova Je hope on nous dit ouais Israël il y a refala di senda te bishopo
0: ke
1: tsinda tele kana le sereng ka jeno re batho ho ba ne re tsaba go gatela ka hore re bua le basadi
2: Hey!

0: tle a kore ke fitise kgwebo ka kwano ka morago yona re tswele pele.
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: kgotso ha ebe le moe
1: bitso la ntate modimo a ke le bo
0: le nyolo ila Jehova
1: le nyolo ila Jehova le lara era la le lara pela ba motshaba
0: le ba motshaba
1: tate bishopo kuna le pololo e ke utlule
0: tate muruti le fala
1: mantibwe a le tsatsi
0: ha
1: ha di nata di tsiri bua ori ari bo pelo bo tshwana le ngo
0: ha
1: ngo ka ke bi shopo ha itse le tsi in se le ngo
0: e ya ntat
1: ngo la e ka ba ya tsena ya tsena mo to in se le ngo
0: he lamba
1: o sali ya di tsang ma khare
0: he bana
1: ali le sfinde e ti a pela
0: ha
1: kala wa kala u bani ke ne ma la ni le pila hoy
0: he
1: nana ni ma ka
0: si so
1: u ba le pile lo ina to mo yo hala le no ba ya wa ni ti wa ti seo
0: si so
1: ke la wa kala mo tu
0: Eh,
1: no le nyule ya ke hofa.
0: Le la rap la ba motsawa.
1: Ke no le pila hoy.
0: Ha.
1: Apra ha mo tsama na ba tsang ka ba hoy. Ke mo tsung tsani ma le tsha ba. O yo ba no tsala mo na.
0: Ke sa.
1: Na le di ta ka ni hoy.
0: Ha.
1: Ke ka bo ya ri khu.
0: He ba tu.
1: Yo ba tsama mo na le tumelo. Mama ke mo tshepi. Ga ke ya le ra.
0: Ke sa.
1: O ne a tsapile o ri. O ka go ka le sa.
0: Eh.
1: Ba le pula lo a ke ri. Fala o mana ja yo.
0: Yes.
1: Ke ka go ka le sa.
0: Ke sa.
1: Ka la ka la o ba ni ya la ri ne. Ya la ri ne pela ba tlo ya tshepa.
0: Ha!
1: Mukhamba ke tobo ho. Mai wa e ho bona. E tsau tsa wa ka ri si. Ai ka yo.
0: Hey!
1: Ba ri ka sa mi. E ka le ke bana to to me no ya ho. Ka la ka la ba ri ya ho bi ni.
0: Ya.
1: Ya ke pa la.
0: Si so.
1: Kama ka o puno nge se ke maka. Ya la le maka. Ya la le maka. Maya mo la le kata.
0: Jisho.
1: Ya na le se tu a charu.
0: Ha.
1: Mula yo wa ma piro.
0: E ba tu.
1: Mula pe la ma tu la mo saba.
0: E.
1: Usa ya le se pe la firi ma. Hatri ya bahane lang kami.
0: Hebanna.
1: Kiena mong hatri.
0: Amen.
1: Mari una ne yo mwiti ratan tate mi shopa di khuta.
0: Tate mu root. Ya.
1: Kiena mong ya gini. Kisai pula nga.
0: Ya.
1: Kisama sae su kabo Jehova. Kisim sen kate. Kuna le yam pula le tim di kama saka.
0: Kisa. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

0: Kgotso.
1: Kgotso.
0: Ee.
1: Wa mmotla letsetswane.
0: Ao batho.
1: Ke tla ke le tswela fela.
0: Hai.
1: Bodidi kwano ntse o le teng.
0: Ya.
1: Ha re nlolo wa kgogo ya baka.
0: Hai.
1: E re a tewa senang.
0: Jesa.
1: Ya ba sutu. A tsa tsho ka tsatsi ka bai.
0: Eh yanda.
1: O lara.
0: Pela ba motho.
1: O se ba mo khopa. Ke ntse tsho ka nala na bona. Ha ke tsho na motho e mona. Mo sa po na na u kuzwa.
0: Eh.
1: Ke ntse tsho ka na wa.
0: Ntate. Ya le wanda tsho. Amen. Amen.

0: Yeshua. Ya rohubona, arhubona banna bona. King hadi robetsi. Suhang de rape. Hore le tlhano se la kena meliko. Le wena manes.
1: Hey,
0: na roba letsi. Hadi tsietsi di tsedu pala mabudi.
1: Hey man.
0: Di u hlaela ka mifuta futa. O re u tshwana ka mona kwa sinye. O re u tshwana ka mona kwa sinye. Due na u kene masomo le nga mahulu a Yesu. Di se tsa u rapela ka ma. Rapela ka ma tsa u ske wa khautsa. Go bane modimo ha u finwe. O tsa anabe. Come on, him,

0: Asomme.
1: Amen, Dada Di.
0: Amen.
1: Konta ha sala na yu. Ta to tabaza ma itali. Kote ne di ne o kibuta. Denne ma di en ma ten.
0: Eh, o kale kale tata mo. Akiri ki mema di nken, o tlatsi tswe ki meli ne o.
1: Eh, anda.
0: Thank you, Mewa.
1: Kale
0: bambu. Thank you. Ke a leboha mme. Ke kena thapelong momamedi. Modimo ntate ya lokileng, ya na le matla senatla sa legodimo, ya dutseng troneng legodimo le galalelang. Tate o lokile ya ka wena ke mang? Ke ga e le mang ya etsa mesebetsi o etsang? Itlotlise Modimo wa rona. Le bosigong bona ba letsatsi. Kgwedi ena ya mosadi wa maAforika. Ba teng basadi tate ya lokileng. Ba lekang bophelong. Ke ba dintho di hana ho etsahala. Ba teng basadi Modimo o lokileng. Ba phelang ka hara mahlomola. Ba teng basadi Modimo wa rona. Ba bitsang wena motshehare le bosiu. Tate ya lokileng ya na le matla ohle. Ba teng basadi ntate ya mo. Ba o batlang sefahleho ka mehla. E ba dintho di hana ho etsahala. Tala le bona babaledi wa kgotso. Bapa le bona ntate ya lokileng. Ba tlatse ka matla. Le ha ba feta ntate. Ka hara lefifi. Le ha ba feta ntate. Ka hara kgohlo. Ba fete boteng ba hao. Tate o lokile. Ya ka wena ke mamdi. Tate ba bang Modimo o lokileng. Bana ba kgutlela dikolong. Re mema wena ntate ya Mosa. Dula dikelellong tsa bona. Ba etsetse kaolo ka mabaleng. Ya na le matla ohle. Phunyeletsa ka hohle. Sebetsa ka holo. Modimo o lokileng. Ya na le matla. Tate o senatla. Ya ka wena ke mang. Hayo ya ka wena. Ya etsa mesebetsi. Ya etsang ke wena. Bane le hodimo le lefatshe. Ke tsa hao le Modimo. Modimo o lokileng. Ba feletsweng ke tshepo. Ba feletsweng ke matla. Ha o re dintho di tla etsa. Ba bone dintho di etswa ko wena. O phunya tsena mo tsela e leng siko. Ka Jesu wa Nazareta. Morena wa rona. Amen. Ha le ke le ne ba mo haole kgotso. Ke Modimo ntate le ke morena wa rona Jesu. Kreste. Amen. Ha morena wa kgotso. A le etsetse ka ho loka. Modimo a phunya tsela. Tsela mo e leng siko. A hlahise lesedi. Le kekeng la fela. Mamamedi e motle. Re tlo kena le mosadi. Thapelong Sontaha se tlang. Ya itshelang ka meoko. E ganang oma. A tle a batle le bone. Ha re kena thapelong. Re tlo hopola mosadi. Yeo meokgo ya hae. E sa homeng. Sontaha se tlang. Batla le bone. Ke re ha ke re lelaetwe. Ke re ha ke re rapella. Ke be jwalo ka matlamo. tshema lukisa lentswe la sonta setla medina o sebotsa o tlabe a sa tlatsa ditaba tse medina o sebotsa ga o sena dinomoro tsa mema dinkeng konketsetse molaetsa ke tle ke o neye tsona. Le sopé, on a le temps.

0: trust your perfect timing.
1: Lead me on the path.